mga vision, no, pinakita sa kanila ng ating Panginoon ang langit. At maaaring sila ay magsulat tungkol sa langit. So, titingnan po natin sa banal na kasulatan. Ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa langit? Okay? Now, why is heaven described as our home, no? Bakit daw ba inilarawan ang langit na ating tunay na tahanan, no? Yun po pala, yung tahanan pala natin dito, kahit nagpagawa kayo ng malaking bahay, ay hindi po yan yung permanent na tahanan po ninyo, dahil ilang mga panahon lang ay iiwanan po ninyo yan. Hindi nyo yan madadala sa hukay. Kaya napaka-importante. Let us focus on what is more important. Ang importante po ay yung relationship natin sa ating Panginoon para sa kanyang pagbabalik ay meron tayong tatanggapin ng gantimpala dahil ibibigay sa atin ito ng ating Panginoon. Okay? Now, pangatlo, how does the hope of heaven impact our lives today? Ano po ba ang apekto ng pag-aaral natin ng langit at yung pag-asa na makukuha natin sa langit doon sa mga salita ng ating Panginoon sa buhay po natin ito? May epekto ba? May epekto ba yan? Tayo po ba ay may impact ba sa atin yan? No? Ano po ba ang nangyayari kapag meron tayong pag-asa na binigay sa atin sa banal na kasulatan? At ang pang-apat, who will be there? No? Sino daw po ang makakarating doon? At paano tayo maghahanda? Sino-sino po ba? Hindi natin alam pong sino. Pero ang alam natin ay maaari tayong makarating doon kung meron tayong relationship sa ating Panginoon. So which brings us to our text for this morning na binabanggit po dito sa John 14:1-3. One of my favorite texts sa banal na kasulatan. No? Sabi dito, "In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." No? Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Pumunta siya sa langit, naghahanda siya ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin, dahil nais niya kung saan siya naroroon, tayo rin ay dumuon. Napakaganda po, no? Na ang ating Panginoon, sa kanya pong paghahanda, ang iniisip niya ay tayo, no? At nais niya makasama tayo doon sa langit na bayan. Kaya naman, ang ating pong heaven, yung heaven po, is our ultimate home. Which brings us to our acronym for this morning, HOME. Yan. So kung maisip nyo yung langit, no? Marinig nyo yung mga salitang langit o heaven, oo, tandaan po ninyo, yung home, heaven is our home, no? Upang maalala po natin ng mabuti yung pangako ng ating Panginoon. Oh, heaven, home. So ano po ba yung home? H-O-M-E. Nandito yung acronym po natin. H, home for the weary. No, yun po pala. Hope pala. Hope for the weary. No? Yung heaven is hope for the weary. Yung heaven is O, our eternal reward. No? Yung heaven ay ang ating pong gantimpala, no, sa bawat isa sa atin. And heaven is M, made by God. No, ang ating Panginoon ang gumawa doon sa heaven. At letter E, heaven has, we have everlasting fellowship. Okay? So napakaganda. Pag inisip po natin yung heaven, tandaan po natin yung home, no? Heaven is our hope for the weary. Heaven is our eternal reward, and heaven is made by God, and heaven is E, everlasting fellowship. Now, isa-isahin po natin, mga kaibigan, etong hope natin sa langit na bayan, which is our home. Yan. So H, hope for the weary, pag-asa para daw po sa napapagod. Alam niyo po yung langit ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa, no? Lakas ng loob, no? Pati na rin sa pagharap sa mga pagsubok. Yung pagkakaiba lang po sa buhay ng hindi po nagtitiwala sa ating Panginoon ay yung walang pag-asa, no? May katapusan, no? Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, meron kang pag-asa, no? Meron kang tinitingnan
padating, which is gantimpala ng ating Panginoon, which is heaven. Tayo po ay may hope sa ating pong mga puso. Kaya naman, kapag ka iniisip po natin ang langit na bayan, ito po ay totoo. Huwag nating tanggalin natin sa isipan natin na parang ito ay katang isip lamang. Ito po ay totoo. At ito po ay pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. No? Yung mga nangyayari daw po sa ating mga kabagabagan, no? Maaring ito ay mabigat, maaring ito ay magaan na kabagabagan, ito po ay nagdudulot sa atin na tumingin at magkaroon ng pag-asa doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon na walang hanggan. No? Kaya nga napaka-importante, no? Tayo po ay binibigyang pag-asa ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutan ito, mga kaibigan. Sabi pa sa Romans 8:18, the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory to be revealed. No? O yung mga pagdurusa daw po natin dito sa mundong ito, yung mga kasalukuyang nararanasan po natin, ay hindi maaaring itumbas doon o ihambing doon sa kaluwalhatian na ibibigay sa atin at maihahayag sa pagbabalik ng ating Panginoon. Napakaganda pong pag-asa, mga kaibigan, na tayo ay mag-focus doon sa letter H, hope for the weary, because heaven is hope for the weary. No? Sabi po ni Billy Graham, isa pong magaling na tagapagsalita, sabi po niya, heaven is the answer to all the suffering of this world. No? Ang langit daw po, ang sagot sa lahat ng paghihirap ng mundong ito. Pero alam niyo po, no? Ang kaaway nandyan. Nagbibigay ang ating Panginoon ng mga salita na maaaring mag-focus sa atin, no, doon sa langit na bayan. Pero alam niyo po ba, no, ngayon sa mga kabataan o matagal ng mga kabataan, kapag sinabing langit, no, ang naiisip po nila ay yung sexual, no, dahil sa iniisip nila na nakakamit ang langit, no. Eh, hindi po 'yon, no. Hindi po 'yon ang sinasabing langit na sinasabi. Napaka pangit po ang nagiging result. Sa halip na ang isipin ng mga tao tungkol sa langit ay yung hinahanda ng ating Panginoon doon sa langit na bayan na kung saan tayo ay pupunta. Okay? Ang iniisip ng mga tao, yung langit dito na sexual, yung langit dito na nakakamit kapag sa mag-asawa o sa may relationship, no, hindi po 'yon ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, because yung langit na binabanggit po dito ay yung pangsawalang hanggan. Ito po ay never ending, no, na buhay na walang hanggan. Yan po yung langit na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Sabi naman ni Charles Spurgeon, the best is yet to come. The Christian's hope rests not in the grave, but in glory. No? Ang pinakamahusay daw po ay darating pa lamang. Ang isang Kristiyano na meron pong pag-asa, hindi po nakatingin lamang doon sa libingan, kundi ang pag-asa ay nandun sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ito po ay ating pong panghawakan. So yan po, H. No? H is hope for the weary. Kapag tayo ay nalulungkot, tayo may mga problema, o ang langit, ito ay pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Letter O, our eternal reward. Ang langit po, mga kapatid. Ito ang ating gantimpalang walang hanggan. Alam niyo po, yung langit ay isang regalo para sa mga tinubos, no? Kung saan na nananahan ang katwiran, no? Nandiyan yung buhay at pagmamahalan, yung luha ay napapawi, no? At merong kagalakan na siyang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So ito po ay hindi panandalian lamang saya, no? Yung binabanggit na langit po dito ay magpasawalang hanggan na buhay na walang hanggan, na may kagalakan, may katuwiran, no?
at tayo po ay mananahan doon. Kaya, ibang-iba po ito doon sa langit na binibigay ng mundong ito, yung mga kamunduhan. Hindi po yan dahil sa tapos agad yung langit na iniisip ng iba na inintroduce ng kaaway o ni Satanas. Sabi po sa Revelation 21:4, there will be no more death, nor mourning, nor crying and pain. No? Wala na po talagang kamatayan, walang magdadalamhati, walang pagtangis, at walang pasakit. Kaya ito po ay ibang-iba doon sa langit na ibibigay ng mundong ito. Dahil ang bibigay na langit sa atin at titirahan nating langit ay lubos na tahimik, lubos na masaya, no? At walang nagdadalamhati at lalong-lalo na wala pong kamatayan. Sabi po sa Matthew 5:12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. No? Magalak daw po tayo, no? Dahil malaki o sapat ang gantimpala na ibibigay sa atin doon sa langit na bayan. Alam niyo po minsan, nakakalungkot din ano, na yung mga words muna sa banal na kasulatan ay ito po ay pinapaliit o pinapababa, no? Yung pag-ibig nga lang, halimbawa love, no? Agape love, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ano yung pag-ibig na yon? Yung ibibigay, handang ibigay yung buhay para sa bawat isa sa atin. Which is, that is the love that Christ has gave to us. No? Binigay niya ang kanyang sarili para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po, yung love, no? Makikita natin o maririnig natin sa mga awitin. No? Sa halip na yung love ay malalim na pag-ibig sa mag-asawa, yung love na ginagamit sa mga songs po ngayon, no, ay isang love lang na pangmadalian, no? Like one night stand, yan yung iniisip nilang love, no, love making. Pinapababa po nila, pinapababa ang meaning ng mga nasa banal na kasulatan na malalim sana ang meaning, pero nagiging mababaw sa halip na naintindihan natin ng mabuti. Sabi po ni Dwight L. Moody, one glimpse of heaven will compensate for all the agony we endured. Kaya nga po, no, isang sulya pa lang daw po doon sa langit ay makakabawi, no, sa lahat po ng paghihirap na ating tiniis dito sa mundong ito. Sabi naman ni A.W. Tozer, to be with God, that is the heart of heaven. Hindi po pala para lang doon sa lugar. Kaya nais natin pumunta doon. Nais natin pumunta doon dahil nandoon ang Diyos Ama at nandoon ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, minsan nagpupunta tayo sa mga lugar-lugar, no? Tayo po ay nag-staycation. Tayo po ay pumupunta sa mga resort. Kahit napakaganda ng resort, no? At kayo lang mag-isa doon, hindi nyo kasama yung mga mahal sa buhay po ninyo, eh, hindi rin masaya, no? Ako po ay nagkaroon pagkakataon noong 2015 na pumunta sa General Conference Session, no? Meron tayong mga kaibigan po doon at mga ilang days bago mag-start ay nagpunta kami, umikot-ikot kami sa kung saan sa mga lugar. Ang gaganda po nung pinuntahan namin. Pero alam niyo po, kahit masaya, no, nandoon yung mga kaibigan, nandoon yung pamilya nila, kahit maganda, nag-rides o kung saan-saan pumupunta, hindi ganun lubos ang kasiyahan mo kasi hindi ko po kasama yung aking mahal sa buhay, yung misis ko, hindi ko rin kasama yung anak ko. No? Kaya nga, nung ako po ay umuwi, talagang no place like home, kahit pa ang pagkain lang dito o ang ating mainit ang lugar o talagang mahirap ang buhay po dito, kung kasama mo naman ang iyong pamilya, eh talagang masaya. Kaya dun sa langit na bayan, hindi lang basta lugar ang pupuntahan po natin doon. Magiging masaya tayo sapagkat nandun ang Diyos Ama na binigay ang kanyang bugtong na anak at nandun ang ating Panginoong Jesus na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante po, no, na dito sa langit na pinag-uusapan po natin
ang importanteng makakasama natin ay hindi yung bunga ng punong kahoy na iba-iba, no? Ganyan po kasi sinasabi. At yung kanyang daanan ay purong ginto, no? At marami pang napaka magagandang mga bagay. Pero ang pinaka dahilan kung bakit tayo pupunta doon ay ang ating Panginoong Jesus. So yan po, yung sunod, yung letter O, our eternal reward. Meron tayong pupuntahang langit, nandun ang ating Panginoon na makakasama natin ng magpasawalang hanggan. At ang sunod po, doon sa acronym natin na HOME, no? Made by God, Heaven, oh, made by God. Yung langit to po ang ay ginawa ng ating Panginoon, made by God, no? Ang ginawa ng langit ng ating Panginoon, alam niyo po, ay hindi po ito gawa ng tao. Ngayon ay sinasabi ng iba, may mga napapanood ko po sa YouTube, no? Kinukumpare na nila yung mga lugar-lugar, no? Pag pumunta ka sa US, nandun yung mga iba't ibang mga lugar, no? May mga bundok, mga puno, at nandun yung mga history. Lalong-lalo na kung pupunta ka sa Europe, nandun yung mga history. Pero kapag pumunta ka naman daw dun sa China, ay eto naman daw yung 21st century. Dahil napakaganda, talagang futuristic yung mga lugar nila. Ito po ay gawa lang ng mga tao. Pero kapag tayo ay nasa langit, ang langit po ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. No? Tunay na lugar na personal na inihanda sa atin ng ating Panginoong Jesus. No? At siya po ay talagang ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa paggawa. In my Father's house are many mansions. Yan yung text natin kanina. If it were not so, I would have told you, I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. No, napakaganda po ng teksto na yon na binigay sa atin. Kaya nga napaka-importante po, no, na ang focus po natin ay ang ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 11:10, the city with foundations whose architect and builder is God. Siya mismo ang gumawa ng langit. Yung kaharian na nandoon ay ang ating Panginoon mismo ang gumawa. Sabi naman sa 1 Peter 1:4, an inheritance that can never perish, spoil nor fade, kept in heaven for you. Ito po ay isang mana na bibigay sa atin ng ating Panginoon na hindi masisira. Hindi po ito kukupas kailanman. At ito po ay hindi po itinago, no? Kung saan, kundi ito ay ginawa para sa bawat isa sa atin. Sabi po ni James Orr, heaven is a prepared place for a prepared people. Yan po pala, no? Ang langit daw po ay isang lugar na inihanda para sa tao, no? Para sa atin, inihanda po ito para sa atin. Kaya napaka ganda pong isipin na tayo ay magmamana doon sa manong langit na bayan na inihanda para sa bawat isa sa atin. Ang sabi naman ni Randy Alcorn, he who created the stars has crafted a home for us more beautiful than we can imagine. Tingnan niyo po, no? Siyang lumikha ng bituin, no? Kung kayo po ay alam niyo po kapag kayo nalulungkot, no? At parang kayo ay nag-iisa sa mundo, no? Kayo po ay pumunta sa isang lugar kung saan madilim. At kapag kayo ay tumingin sa langit, makikita po ninyo ang mga bituin, no, sa gabi. At ating pong namnamin na ito po ay ginawa ng ating Panginoon. Kung ang mga bituin na ito, ang lalayo, no, millions of years ang layo, no, dahil sa kailangan mo mag-travel kahit ikaw ay nag-travel in speed of light, ang tagal mong makakarating doon. Dahil ito po ay malawak at malayo. Kung ito nagawa ng ating Panginoon, ano pa kaya yung langit na bayan na inihanda niya para sa bawat isa sa atin? Ito po ay
maari nating pagtuunan ng pansin at hintayin sapagkat ito ay pangako ng ating Panginoon. Okay? So yan po yung M, made by God. Heaven is made by God. And letter E, everlasting fellowship, no, walang hanggang.

pagkalapit-lapit tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi rin naman dadalhin ng ating Panginoon sa langit na bayan yung mga tao na walang relationship sa Kanya. No? Maranasan niyo po ba na makasama ang isang tao na ayaw niyong makasama? No? Oh, siguro mga 2 minutes pa lang, 3 minutes, naku po, naiinis na kayo. No? Pero sa ating Panginoong Diyos na siyang nagmahal sa atin ng walang hanggang pagmamahal, no? Ay walang hanggang mamahalin din rin po natin siya. Sabi po sa Revelation 21:3, God's dwelling place is now among the people and He will dwell with them. No? Makakasama tayo ng ating Panginoon. Sabi naman sa Psalm 16:11, in your presence is fullness of joy, at your right hand and pleasures forevermore. Ang ganda po, no? Isang karanasan po ito na mahabang karanasan na hindi po tayo mapapagod, na tayo pumuri sa ating Panginoon dahil hindi po mauubos ang kaligayahan po natin dahil kasama po natin ang ating Panginoon magpakailanman. Sabi po ni Thomas Aquinas, no, heaven means to be one with God, no? Kapag tayo ay isa sa ating Panginoon, kaisa natin ang ating Panginoon, tayo po ay makakaranas ng lubos na langit, kalangitan ay mararanasan po natin. Hindi lang po dito sa mundo, kundi doon sa langit na bayan. Sabi po ni Johnny Erickson Tada, the joy of heaven is not the presence of sorrow. Absence of sorrow. Ulitin ko po, the joy of heaven is not the absence of sorrow, but the presence of God. No? Ang kagalakan daw sa langit ay hindi yung kawalan ng kalungkutan, ngunit ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, napaka-importante. No? Pag naisip po natin yung heaven, wag po natin kalimutan that heaven is home. Heaven is our home. Heaven is hope for the weary. Heaven is our eternal reward. Heaven is made by God. And heaven is everlasting fellowship with God. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. No? Tumingin lang tayo sa ating Panginoon. Ang langit po ay totoo. Ito po ay pinangako. At malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus na siyang nangako na siya ay naghahanda ng dakong kalalagyan doon sa langit na bayan. Kaya nga po, mabuhay tayo ngayon na may relationship sa ating Panginoon. Dahil dito pa lang, kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, mararanasan natin ang kaligayahan sapagkat ang ating Panginoon ang siyang kasama po natin. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na patuloy na makasama siya upang sa kanyang pagbabalik ay dadalhin tayo sa langit na bayan at doon tayo mananahan. Tayo pa'y manalangin. Ama namin banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kayo ang siyang Diyos na nagbibigay buhay sa amin. Kayo ang Diyos na nangako na kayo muling babalik muli at dadalhin kami dyan sa langit na bayan. Kaya po, Panginoon, muli ko po kaming nagtatalaga ng aming po mga sarili sa inyo. Samahan po kaming palagi at nawa lahat ng aming gagawin ay magbigay gulhati sa inyong banal na pangalan at magbigay papuri sa inyo. Maraming po salamat sa patuloy na pagdinig sa aming dalangin. At maraming salamat sa basbas ninyo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigoy. Inaanyayahan po namin kayo sa bukas pong muli na makasama kayo sa ating pong programa at nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong patuloy na maranasan at kayo ay patuloy na ingatan ng kanyang mga kamay. Magandang umaga po sa inyong lahat.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Ako po si Rose.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ngayong umaga, June 30, 2026, nais namin kayo maging bahagi ng aming programa kung saan tatalakay natin ang mga kwento ng pagbabalik-loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kim.
0: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan.
1: At sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pang salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na napakaganda at patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, sa amin ang hininga ng buhay. Narito po muli kami, Panginoon, at magbabahagi ng buhay na patutuo, Panginoon, para po sa lahat, para sa lahat ng tagapakinig. Naway, Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan at gabayan at patnubayan ng iyong banal na espiritu. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay sa iyo namin ipinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Ayan. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa ang binagong buhay. So, kamusta naman, Ate Rose? Isang maulan na umaga.
0: Ayan. Sir Kim, napaka... ano ang panahon ngayon at may low pressure tayo. Kaya maulang umaga po sa ating lahat ng taga-subaybay at Sir Kim.
1: Opo, hindi lang pala dito sa istasyon ng Adventist World Radio Manila, pati na rin sa Mindoro o nasaan si Ate Rose, maulan eh, no? So ayan, Ate Rose, ipakilala natin ang panauhin natin ngayong umaga.
0: Ayan, ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya po ay minsang naging bahagi ng armadong grupo ng samantalahin ang kanyang masidhing pagnanais na makatulong sa mga naghihirap na ating mga kababayan. Matapos niyang sumuko, siya ay naging isang peace advocates at isa naman siya ngayong government employee na totoong nakapaglingkod sa ating bayan. Aking ipinakakilala na po natin si Mr. Ray Christian Sabado or Chan Chan. Good morning, Chan Chan.
1: Good morning, Chan Chan.
2: Hello po, magandang araw po sa ating lahat.
1: Ayan, Chan Chan. So Chan Chan, para sa ating mga nanonood, no, maaari mo bang ibahagi sa amin, ano ba yung buhay mo bago ka napabilang sa armadong grupo? So ano yung nagtulak sa iyo para sumama rito?
2: Apo. Isang magandang araw po sa ating lahat at syempre sa lahat ng mga nakikinig at tagapanood po natin, no. So isang maiksing talambuhay lang, no, bago po natin pagpatuloy yung programa. Ako bilang si Ray Christian Sabado, isang simpleng estudyante, no, ng Polytechnic University of the Philippines, na na-recruit, no, ng legal front organization, no, ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army, na kung saan ito ay kumikilos sa loob ng eskwelahan namin, no, nung mga panahong nag-aaral pa ako, no. Ito ay sa organisasyon ng anak bayan at ng sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan sa loob ng Polytechnic University of the Philippines. So, ano nga ba yung buhay ko bilang isang estudyante? So, ito yung buhay ko bilang isang estudyante na nangangarap lang na maging isang maging successful doon sa buhay, no? Magkaroon, no? Maabot yung pangarap sa akin ng aking mga magulang. Pero ayun, parang nung mga panahon din ng mga nag-aaral pa doon sa Polytechnic University of the Philippines or PUP, no, hindi naiwasan o merong mga organisasyon, no, na nag-recruit sa akin na nagdulot, no, nung pagkalihis nung idea ng mula doon sa kagustuhang matapos hanggang napalitan nung kagustuhan ng humawak ng armas. Kaya naging part no nung naging part ng terrorist organization na Communist Party of the Philippines at ng teroristang grupo na New People's Army na sumampa doon sa kabundukan ng Northern Samar, no, sa Eastern Visayas. Yun po.
1: Ayan. So, paano ka, ano? Ano yung mga naging dahilan para, ano, para sumagi sa isip mo na, ah, tama, kailangan talaga ako sumali rito para talaga mapaglingkuran ko yung mga mamamayan, no, dyan.
2: Ato. Ano yung nagtulak po talaga sa akin kasi syempre dahil nasa loob ng organisasyon ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army, mga leader fund organization na ito. Mm-hmm. Talagang itinulak sa amin na maromanticize kami doon sa termino ng serving the people, no? Yung termino na yung ginagawa namin ito sa loob ng university, yung pagrarally namin sa loob ng universidad, no, na yung pakikipaglaban namin doon sa karapatan ng mga kabataan estudyante. So ito yung nagtulak sa katulad ko bilang isang estudyante noon na talagang magpatuloy doon sa ganitong klase ng pahikibaka, sa legal na forma ng pahikibaka, na wala naman po sa isip ko na mag NPA, wala naman po sa isip ko kasi ako bilang isang Kristiyano, no, na kabataan, kasi lumaki talaga ako sa loob ng simbahan, lumaki ako na nagsisilbi doon sa church namin. Pero yung idea ko po ng isang huwara, no, isang modelo na kabataan ay yung isang kabataan na nagsisilbi sa Diyos, no. Isang kabataan na nagiging ehemplo sa iba pang mga kabataan para gumawa ng tama. So wala sa idea ko na maging part ng isang organization na nagrarally, no? Kasi ang tingin ko pa nga po noon ay, ano ba itong mga nagrarally na to? Ano ba itong mga aktivista na to? Nakakagulo lang sila doon sa kalsada. Nakakapag-cause lang sila ng chaos, ng traffic doon sa kalsada. Na yung dahil sa kagustuhan ng isang kabataan na magsilbi sa kapwa niya kabataan at maging ehemplo siya ng kapwa niya kabataan, ay ito yung ginamit na kapital, no? Ito yung ginamit na way, no, ng or gateway ng mga legal fund organization sa akin, no, particularly para marekruta o ma-recruit doon sa organization ng anak bayan ng samasa o nasa hindi ka na mag-aarpa sa sambayanan para para makapag maromanticize, no, yung pagsisilbi doon sa mga kabataan, sa mga kapwa kabataan. So yung idea na pagsisilbi sa mamamayang Pilipino, yung idea ng pagsisilbi sa kabataan, tama naman siya, pero yung naging gateway lang o yung naging daanan para pagsilbihan yung mamamayang Pilipino, iyon yung pagsisilbi sa mamamayang Pilipino, yun yung naging gateway ng mga legal fund organization ng CPP para ma-recruit din ako na kalaunan, no, na parang pinakilala sa akin yung NPA, pinakilala yung Communist Party of the Philippines. Na nung una parang ayoko talaga, pero dahil doon sa continuous na pagbibigay sa amin ng discussion o finifeed sa amin na theory nila Karl Marx, theory nila Mao Zedong, theory nila Jose Maria Siso, nila Joma, na kung saan dapat maabot namin o kung saan ini-encourage kami na abutin yung highest form ng struggle o ng pinakamataas na antas ng paikibaka, which is yung armed struggle niya. No? Na ito yung pinaka mataas na forma kung saan mapagsisibihan natin yung mamamayang Pilipino. Ganun siya pinakilala sa akin.
1: Okay. So ganun talaga, no, yung pagnanais mo makapagsilbi sa mga mamamayan, sa ating bayan, Napakaganda niyan, pero pag mali yung guidance na makukuha mo, mali yung patutunguhan mo rin talaga. No, Ate Rose?
0: Yes. Ah, Sir Chan, anong ilang taon ka nung bago kanila naugnayan ng legal fraud? At saka ba, ano ba talaga yung naging nagtulak sa iyo para tanggapin mo yung kanilang inihain na mga usapin sa kung paano ipaglalaban ang mga kabataan?
2: Na start po ako naugnayan ng mga legal fraud organization na ito. Around 17 years old kasi parang medyo late na rin po ako nakapag... Kasi normally sa college, mga 16 years old yung mga nag-start ng college. Pero ako that time, around 17 years old na po ako. Parang isang taon yung ginugol ko muna bago ako naging part ng Communist Party of the Philippines. Kasi that time dapat 18 years old ka bago ka maging part ng CPP. Pero ngayon parang based doon sa constitution, parang pwede na i-recruit as candidate member yung mga underage, no, yung mga 17 or 17 below na mga members na nagpapakita doon sa legal fund or nagiging aktibo sa legal fund organizations. Pero yung naging drive ko talaga noon, kung bakit ako nahikayat or paano ako nahikayat, hindi nga po siya fully voluntary, ganyan. Tulad nga po ng mga kinikwento ko sa ibang mga interview, no, na lumipas, yung pagre-recruit sa akin bilang yung legal fund organization, nag-start po kasi ako bilang isang student council. Yung nasamahan ko po ay student political party pala sa loob ng PUP na kung saan ito yung student political party ay samahan ng mga organisasyon na mga legal fund, mostly ng mga nandoon ay mga legal fund organization ng CPP, no? So parang na-realize ko na lang po siya, na-realize ko na lang na sila ay mga aktivista. Kasi tapos na po yung election, matatapos na yung election. So nakasama na ako sa rally, nakasama na ako sa bandwagon sa loob ng PUP. Na doon ko na lang po na-realize. Akala ko kasi part lang siya nung campaign period ng student council election. Yun pala ay part talaga siya nung culture ng organization na yon, yung sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan. So yun yung student political party na nag-recruit sa akin. Pero yung nag-recruit na po sa akin mula doon sa yung nag-recruit din po sa akin or nag-hikayat para maging part ng student council, yun din po yung nag-hikayat sa akin maging part ng anak bayan, yun din po yung nag-hikayat sa akin para maging part ng kabataang makabayan, na isang underground, yung kabataang makabayan, para sa mga nanonood sa atin at hindi nakakaalam, ay ito yung underground organizations na yung kabataang makabayan, isang underground organization o legal na organisasyon kung saan ito yung talagang direktang nakikilahok doon sa direktang sumusuporta doon sa sa New People's Army or sa NPA sa kabundukan. So yung may kita po natin yung pattern kung sino pa po yung nag-recruit sa akin sa student council or naghikayat sa akin tumakbo sa student council sa college namin. Yun din yung naghikayat sa akin maging part ng anak bayan, hindi niya nagikayat sa akin maging part ng kabataang makabayan. Na yung pagiging part ko po ng kabataang makabayan, pinilit pa nga po yun kasi wala talaga akong plano na maging parte ng isang organisasyon na talagang o aktivista. Kasi yung mother ko, yung nanay ko ay PUP graduate din siya at binalaan niya na ako na huwag kang sasali sa mga ganitong organisasyon, ganyan. So, sinabi niya sa akin na, so firm ako doon, pero dumating kasi sa point na nung nire-recruit ako as kabataang makabayan, ayaw nila akong palabasin ng isang room kasi meron silang office doon na napakaliit lang na opisina, na hindi nila ako pinapalabas ng opisina na yon hanggat hindi ako umuoo na maging part ng kabataang makabayan. So, talagang pinapersuade nila ako na maging part ng kabataang makabayan, na That time, syempre, estudyante pa lang po ako noon. Nasa isip ko, gusto ko na umuwi, kailangan ko na umuwi kasi alas 7 na ng gabi. Tapos, anong oras na hindi pa ako nakaka-uwi. Lagot na ako kay mama. Yun yung mga iniisip ko po. So, para lang matapos yung, for the sake na matapos yung conversation, ay sige, umuopo ako na maging part ng kabataang makabayan. Hanggang sa, nagkaroon na po ako ng burden na responsibility mo to dahil ikaw ay student council, dapat ganito ka, ito yung gawin mo as part din ng kabataang makabayan, dapat ganito din yung gawin mo. Hanggang sa unti-unti, dahil kasabay nun, ay finifeed din sa akin yung mga ideology ng Marxism, yung ideology ng Maoism. So, unti-unti, no, yung ideology na yon kasabay ng mga task, yun yung naging trigger para yakapin ko na yung National Democratic Revolution na sinusulong ng Communist Party of the Philippines. Na yakapin ko na yung demokratikong revolusyong bayan na revolusyong sinusulong ng Communist Party of the Philippines.
1: Ayan. Nabanggit mo yung mama mo, no? Chan-chan. Kasi last episode, yes. yung Mother's Day episode, actually.
2: Yes. Well.
1: Na-interview namin si Ma'am Annabelle, no? Ate Rose?
0: Yes, yes. Oh. Sir Chan, nung nakaraan kasing episode nga, na-interview namin si Ma'am Annabelle, si mother mo. Ang iyong nanay na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang magulang nung panahon ng pagsuko mo, paano ka humingi sa kanya ng tawad at paano ka bumalik sa iyong pamilya?
2: Hindi po ako nag-surrender. Hindi po ako nag-surrender. Well, yung nangyari po.
1: Sa magulang mo. Chan-chan. Mama Annabelle, hindi pa raw nag-surrender sa inyo si Chan-chan.
2: Hindi. Hindi nga po, parang part of the story na kung paano po. Hindi po ako nagkaroon ng time na mag-surrender kasi I was captured by the government forces po.
1: Ah, okay.
2: Yes po. And, when I was captured by the 20th Infantry Battalion sa Las Navas, Northern Samar, talagang dinaan po nila ako doon sa legal process. No?
1: Oh.
2: Talaga kung paano yung, alam niyo po yun, kasi yung nasa idea ko po kapag nahuli ka ng sundalo, ay to-torturing ka, pag nahuli ka ng sundalo, ay hindi ka po i-surrender sa legal authorities like sa PNP, yung gagawin po sa'yo is hindi ka isi-surface nung mga sundalo. Ganun po yung idea na lumamon po sa akin. So, when I was captured by the AFP, by the Philippine Army, yung nasa isip ko po noon, dito na ako mamamatay. O sa ilalim ng punong to, na kung saan po ako, saan po ako nahuli, sabi ko, dito na ako mamamatay. Yun na lang po yung nasa isip ko noon. Pero, nakita ko yung twist po doon, hindi ko inexpect na kung paano ako itatrato ng government forces. So ginawa po nila ay di talagang sinurrender po nila ako sa turn over po nila ako sa PNP. Talagang napunta po na-lock up cell po ako sa Northern Samar Provincial Police Office or sa NSPPO. Tapos nakita ko po yung movement yung movement ng government sa para immobilize no yung lahat ng resort yung lahat ng means or para ma-reconnect ako sa family ko. No, yun talaga hindi ko pa nga po yun ni-request eh. Parang ang nangyari ay yung government forces po muna yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army together with the National Task Force ERCAC, naggumawa talaga ng effort para mahanap nila yung parents ko, mahanap nila yung mother ko, tapos sila din yung gumawa ng way para from Manila no, ma-i-travel yung mother ko from Manila to Northern Samar para ma-meet ko no, magkaroon ng engagement kami ni mama na makapag-usap kami ano yung nangyari. Tapos kung dun po no, so parang dun nag-start na magkaroon ako ng connection ulit sa mother ko. Kasi from being an activist sa Polytechnic University of the Philippines, talagang hindi na ako masyadong nagpapakita. Dumating po sa point na para magpapakita lang ako sa nanay ko pag hihingi na ako na hingi ako ng pera kasi wala na akong makain kasi ang hirap ng buhay ng isang aktivista sa Maynila, no. Wala po, wala, as in dumating po sa point na mag-aantay na lang ako, yung mga na-recruit ko magbibigay ba sa akin ng calamares o magluluto ba kami ng pancit canton or magbibigay sa akin ng 10 pesos kasi yun yung gagamitin kong pambayad doon sa anilugaw sa gilid ng PUP. Yung mga ganun po. Para lang malamnan yung chat. So, nakikita yung mother ko before nung aktivista pa ako kapag hingi ako ng kumbaga konting tulong kasi struggle is real sa pagiging isang aktivista sa loob ng PUP. Lalo na kung hindi ka sinusuportahan ng family mo. Tapos, yun. So, nagkaroon kami after ilang years na nasa loob. Yun, nagkaroon kami ng time, binigyan kami ng time, ng private time ng government forces, ng PNP. Then, na makapag-usap ng kami lang. Yan. Tapos, doon, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-catch up kung ano nang nangyari sa family namin. Sa mga panahon na wala ako. And yun yung naging reason, yung panahon na nahuli ako. Yun doon ko nakita na mali pala yung sinasabi nung New People's Army or nung Communist Party of the Philippines na kapag nahuli ka, papatayin ka, ito-torture ka, kung di ka papatay, ito-torture ka hanggang sa aminin mo lahat ng mga kailangan mong aminin, no? Parang ganun yung idea na finid nila sa amin na in contrary, kung paano kami pinakitaan, kasi tatlo po kami, no? Kung paano ipinakita nung Armed Forces of the Philippines, nung government forces, or nung government itself, yung pagbibigay nila ng pagkakataon sa mga tao, no, sa mga dating NPA o sa mga gusto na ayusin yung buhay nila, na sila mismo yung magkakonek sa'yo doon sa family mo. So, yun, nag-start yung mas pagiging close namin ng parents. Siguro nakapansin naman, siguro sa mga nanonood, hindi yun napapansin. Sorry, sa

0: ka mas.
1: Pakaganda dyan. At totoo yung sinasabi ni Chan-Chan na nakikita ko sila dahil si Miss Annabelle tsaka ito si Chan-Chan, active sila sa pagtulong sa ating mga, sa iba pang mga former rebels, pati na rin sa mga magulang na naging biktima ng ganitong pangyayari, no, yung mga anak nila na pupunta sa armadong pakikibaka. At tama ang sinabi ni Chan-Chan kanina na walang katotohanan na mapapahama kayo kapag kayo ay nahuli o sumuko, no? Kaya hinihikayat namin ang mga membro o dating membro o mga nais ng sumuko sa ating pamahalaan na makipag-ugnayan sa ating mga LGU, sa ating kapulisan, sa ating kasundaluhan at sa iba pang sangay ng gobyerno na pwede mag-facilitate na yung pagsuko. At meron din tayong mga organisasyon na tumutulong sa ating mga kasamahan, mga kapwa Pilipino na nais ang sumuko sa ating gobyerno. Ito, meron tayong organisasyon, yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito po yung number nila, 0955-443-8778. Muli, 0955-443-8778. Ang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated ay organisasyon ng mga dating rebelde na ngayon ay tumutulong upang isulong ang kapayapaan at kapakanan ng mga former rebels natin. Kung saan bahagi nga si Chan-Chan, nakita nyo naman ang kanyang background. Maari rin tayo makipag-ugnayan sa Adventist World Radio Manila sa number na lalabas dito. Ayan, 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. 91. Pakitandaan lamang po ang mga numero na yan at maaari po kayo makipag-ugnayan through those numbers sa atin sa para i-facilitate ang inyong pagsuko. At maraming salamat, Chan-Chan, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Chan-Chan ang kanyang landas na tinahak bilang isang peace advocate sa kanyang pagbabagong buhay. So, manatiling nakso, bye-bye, at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: helicopteros ah.
1: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Mr. Ray Christian Sabado o Chan Chan. Sir Chan Chan, inilunsad itong nakaraang linggo ang isang documentary film ng Memoirs of Teenage Rebels. Ano ang kahalagahan nito para sa ating mga dating bahagi ng armadong pakikibaka at ano ang inaasahang magiging epekto nito sa mga makakapanood?
2: Okay po. Una po sa mga makakapanood po, no, yung ano po ba muna yung Memoirs of a Teenage Rebel? No, Memoirs of a Teenage Rebel is stories of the youth, no, na o mga kabataan, estudyante, o mga kabataan, mga estudyante at yung mga kabataan natin na ni-recruit, no, ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa murang edad, no. Sa makatuwid, ito ay yung mga hinubog, no, na, o green room, no, ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army para maging isang dalhin, no, doon sa legal struggle or napatungo doon sa armed struggle na isusulong nila kasabay ng pagsusulong nung sa New People's Army. Siguro yung isang kailangan lang natin, no, na pakaabangan, no, dito sa Memoirs of a Teenage Rebel is yung story ng bawat o yung kwento ng bawat isang kabataan, no, kung mula doon sa iba't ibang sektor. Kasi merong mga kabataan na nirecruit sila sa loob ng eskwelahan, may mga kabataan na nirecruit sila tungo sa NPA mismo doon sa community nila, no, na merong mga kabataan na minor de edad na nirecruit, no, na tumagal ng ilang taon o mga dekada pa nga, no, doon sa loob ng Revolusyonaryong Kilosan, doon sa loob ng teroristang organisasyon na ang akala nila ay tama yung ginagawa nila pero naabot, no, na kung paan yung other side of the story is paano din nila naabot yung freedom na yon from the Communist Party of the Philippines and from the new People's Army na at maating nila yung buhay na makasama ulit nila yung mga families nila. So yun yung ilang bagay, no, na nakaka-excite panoorin doon sa ating sa Memoirs of a Teenage Rebel. Hindi lang din po ito istorya o kwento ng mga kabataan, kundi ito ay kwento rin kung paano naghihinagpis yung mga magulang, no, yung mga nanay, yung mga tatay ng mga kabataan na na-recruit ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. So hindi natin maaaring may mga nakakita na sa atin ano yung story ng mga kabataan. Tulad ko, paano yung story ko from being a youth and student naging isang NPA. Pero paano naman yung story ng isang magulang na ang gusto lang naman niya ay magkaroon ng magandang buhay yung anak niya pero na-recruit, no, ng Communist Party of the Philippines.
0: Oh, natatandaan ko ay pagbabahagi ng mama mo dito nung isang episode natin at naiyak nga si Ate Rose doon. hindi niya napigilan ang kanyang damdamin doon sa episode na 'yon, no? At Chan-chan, paano makatutulong yung mga tunay na kwento na gaya nito yung sa iyo, yung katulad nitong mga yung Memoirs of the Teenage Rebel na ano pala to, ni-launch sa Senado through Office of Senator Robin Padilla at ano si Senate President Win Gatchalian. So yun, paano makatulong yung mga tunay na kwento na ito ng mga dating bahagi ng armadong pakikibaka para sa pagpapalaganap ng kapayapaan at sa pag-unawa ng publiko sa inyong pinagdaraanan, Chan-chan?
2: Ano po? Actually, napakalaking bagay po ng Memoirs of a Teenage Rebel na documentary film. Kasi hindi lang po itong basta story, no? Hindi lang po ito kwento o teorya na napulot kung saan-saan. Ito ay tunay na kwento at tunay na storya ng bawat kabat na ipapalabas, no? Na tunay na kwento at storya ng bawat kabataan na nirecruit o bawat storya at kwento ng mga magulang na nirecruit yung kanilang mga anak. Malaking tulong ito dahil sa ganitong sa society natin ngayon o sa community natin ngayon na lahat ng bagay ay open source, lahat ng bagay ay napakadaling ma-access, makakuha, lahat ng bagay ay maaari natin, lahat ng information sa lahat ng bagay maaari natin kunin through internet, no? Maaari nating makita o dumaan sa atin sa mga newsfeed natin sa Facebook, sa Instagram, no? At sa iba't iba pang mga social media platforms. Pero hindi lahat ng ito na may kita natin ay maaaring tama, no? Hindi rin naman lahat ng ito ay mali, no? Pero itong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung maglilinaw ng magiging testimony na ano nga ba yung katotohanan sa loob ng mga organisasyon na nagpapakilala sa atin, no, na sila daw ay makabayan, na sila daw ay naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino, pero at the end of the day sila pala yung mga nagiging cause ng pagkakaligaw ng landas ng ating mga kabataan, no? Kasi siguro hindi lang naman po ako yung nakapagpatotoo na nito o nakapagbigay ng testimony na ito, pero for example, isang halimbawa na lamang po dito ay ako, no? Halimbawa ako, hindi ko natapos yung aking pag-aaral dahil sa pangungumbinse, no, na mag full-time na lang as full-time organizer sa loob ng PUP, maging full-time organizer sa kabundukan, na maraming mga kabataan, estudyante na hindi na naging part ng NPA na hindi na nila natapos yung schooling nila nang dahil sa ganitong programming, no, na mas mahalaga pa yung pag-oorganisa kaysa sa tapusin yung pag-aaral. So, isang magandang pagkakataon ito para ma-enlighten yung ating mga kabataan at maiwasan, no, yung mga organisasyon na nagdudulot ng pagkalihis ng landas na maaaring magdulot din, no, ng hindi magandang kinabukasan sa ating mga kabataan. Yun po.
0: Tama ka dyan, no, Chan-chan. At pati na rin yung kwento ni Ate Rose, no, na talagang yung mga kwento ninyo, kwento ni Ate Rose, talagang kapupulutan niya ng maraming aral, no, sa para sa ating mga manonood. No, tama ba, Ate Rose? Hindi ko kayo marinig, Ate Rose.
1: Ayan, yan po ay isang buhay na patutuo, buhay na karanasan ng ating mga kabataan mula nung sila ay ma-recruit. Kung titingnan natin, si Chan Chan ay minor de edad pa rin at hindi lang, halos karamihan, mayroon silang organizing ng mga GP, mga bata. Ano? Kaya ibig sabihin, mula sa bata pa lang, natitwist na o nalalagyan na ng mga maling ideolohiya ang mga kaisipan. Ano, kaya kung titingnan natin itong na-launch na karaan na sa mga bata kung paano sila na-recruit, ito ay mga kwento nila na tunay nilang naranasan at maging aral ito sa lahat ng manunood at makikinig na kung saan, upang maging malinaw sa kanila na hindi na dapat sila magpalinglang at ganoon din sa mga magulang, aral ito para ang kanilang mga anak ay nagagabayan na kung saan sa tulong na ng Panginoon at sa tulong ng kanyang pamilya. Ano, kaya malaking tulong itong mga kwento at mga testimony ng ating mga kabataan na nalinlang, ano, ng Communist Party of the Philippines. Sir Chan, ano, sa tingin mo, ano ang mga aral na dapat nating maunawaan ng lahat ng mga manunood o ng mga kabataan na maari pang malindang na sumali sa armadong pakikibaka? Pwede mo bang maibahagi para lubusan nilang maunawaan para hindi rin sila muling malinlang pa o madagdagan pa uli yung mga mabibiktima?
2: Siguro yung isang aral ko lang po na talagang pinangahawakan at palagi ang binabanggit doon sa ating mga kabataan ay maging vigilant talaga, no, doon, o maging vigilante o maging mapagmatsyag doon sa ating mga sinasalihang organisasyon. Kasi naiintindihan natin no, kung yung kabataan ay may kagustuhan o nagnanais na makatulong sa kapwa, makatulong sa kanyang kapwa estudyante, naintindihan natin na mayroong talagang mga kabataan na labis yung pagmamahal sa bayan, na na kaya siya nagtatrabaho kasi may gusto siyang baguhin doon sa ating lipunan. O kung ba't siya nag-aaral kasi may gusto siyang baguhin sa lipunan. O kung bakit gusto niya maging, kaya niya gusto makatapos kasi may gusto siyang baguhin sa sarili niya at sa pamilya niya, no? Financially man ito or yung point of view doon sa buhay, no? Pero lahat kasi, no, lahat yung Communist Party of the Philippines and yung New People's Army at yung binubuo nilang mga iba't ibang organisasyon ay kung ano yung interest natin. Hindi naman ako mahilig sa politika, mas mahilig akong kumanta, mas mahilig ako sa kultura. Mayroong mga organisasyon na nagre-recruit based doon sa interest ng isang kabataan. No? So ibig sabihin, kahit anong interest ng isang kabataan, kung mahilig akong magsulat ng isang article, kung mahilig akong magsulat ng news, mahilig ako mag-analyze ng news, no, meron silang mga organisasyon na nagre-recruit, no, nung sa ganitong interest ng mga kabataan. Kung mahilig akong sa research, meron din silang mga organisasyon na nagre-recruit sa research. Kung anak ako ng isang magsasaka, meron din silang mga organisasyon na nagre-recruit sa mga anak ng magsasaka. So, technically, gumagamit sila ng iba't ibang forma, no, ng organisasyon, ng iba't ibang itsura, no, ng isang organisasyon. Pero sa katapus-tapusan nito mga organisasyon na ito, ito lahat ay nagsisilbi doon sa interest ng Communist Party of the Philippines and the New People's Army. So, yun yung binabanggit namin, binabanggit ko na maging vigilant tayo kasi maaring akala natin ay kulturatik naman to, hindi naman to politics, so okay lang. Hindi natin masasabi yon, no? So, yun sa atin ay bago natin pasukin yung organisasyon natin na gustong pasukin ay alamin muna natin kung ano yung background. Yan yung lahat naman open source na eh. Alamin muna natin yung background ng mga organisasyon na ito. Ito ba yung background ba ng mga organisasyon na ito ay nababalitaan na nagre-recruit ng Communist Party of the Philippines, nagre-recruit ng NPA, and sino-sino, no? Yung ganap tayo ng mga resources natin, no? Kasi lahat naman yan ay may kita natin sa internet. Lahat naman yan ay kung mag-research lang tayo deeply ay mauunawaan natin ano yung sinusulong ng mga organisasyon na ito. Ito ba ay talagang para sa pagpapaunlad sa ating mga kabataan, o ito ay magdudulot para sa ating mga kabataan ng maling landas, no, at kapahamakan. So lesson learned, no, sa lesson learned na yung nangyari sa amin ni Ate Rose, yung nangyari sa akin, para hindi na maulit pa sa ibang mga kabataan yung nangyari sa amin, no, na natumangan ng armas, humawak ng armas, isinugal yung aming buhay, pero sa in the end of the day, no, sa kabila nung mga nakita namin na kala namin ay pagsisilbi sa mamamayang Pilipino, no, ay hindi pala ito, no, yung solusyon, no, na meron palang mas maayos na pamamaraan, no, kung paano natin isusulong yung ating mga o igigiit yung ating mga karapatan nang hindi natin kailangan tumangan ng armas. Wala namang mali doon sa pag-criticize natin sa government, di ba? Wala naman pong mali na i-criticize natin yung hakbangin ng ating mga local leaders. Pero siguro yung mali ay yung magiging part din tayo ng problema sa paraan ng paghawak ng armas, ng pagtangan ng armas, at labanan mismo yung estado natin sa magitan ng pakikipagpalitan ng bala. no, sa mga government forces natin. So siguro yun yung yun, yun yung masasabi ko, no, na kapag meron na tayong glimpse, nakikita na mukhang meron silang democratic, National Democratic Revolution na isinusulong pa, na sumusuporta sa NPA. Siguro doon mag-isip tayo kung gusto nga ba natin na tahakin, no? Gusto ba nating tahakin yung landas na ito? Ikakabuti ba natin ito bilang isang kabataan? At ikakabuti ba na ito ng ating mga pamilya or hindi? Yun po.
0: Ayan, napakaganda ng Chan-Chan. Itong nababanggit mong ano, hobbies mo, pagkanta, napapractice mo na ba ito ngayon? At
2: so, kung ano po yan, example. Hindi
0: ko tayo ganun ka. Sige, susunod. Imbitahan ka namin kumanta dito, no? Chan-chan. At, ayan, Ate Rose, no? Napakaganda ng mga pagbabahagi ni Chan-chan. Maraming nag-comment sa ating Facebook. Ito si Ma'am Luzi Kiabang. Good morning, Binagong Buhay Program. May God bless you always. At kay mula kay Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. From Sir Gladden Ralph Kawagdan, salamat po sa Panginoon, Diyos, nakabalik po. Nakabalik po si Chan Chan. Ayan. Hello, good morning, Pastor Robert Dulay at Sister Rose Ken, and God bless you everyone, and God bless sa program na Ang Binagong Buhay. And God bless sa topic ninyong tinatalakay, and God bless also to all listeners and viewers, people around the world, and praise the Lord po. Yeah. From Ma'am Virginia Pestaño, salamat po sa mensahe ng awit. Salamat po sa Diyos. From Ma'am Brenda Baluyot Cleofas, remembering my daughter when she studied in UP. She was nearly influenced by the huge effort of the leftists, who are definitely godless and poisoned the mind of the youth to rebel against God himself, the government, and ruin the youth. So praise God, my child was enlightened by the mercy and grace of our Lord Jesus and did not continue the supposed very deep immersion to leftists to influence the youth. Ayan. Muli kay Ma'am Brenda, Proverbs, train up the child in the way he should go, and when he gets old, he will not depart from it. Yan, napakaganda po, Ma'am Brenda. Yan. At isa pa, my deepest appreciation to all AWR missionaries for your efforts to inform the youth to save their generations. Ayan, nagpapasalamat rin po kami sa mga ating mga manonood sa inyong pagsuporta sa ating programa. Ayan, balik po tayo kay Chan-chan, no? So, Chan-chan, ano na ginagawa mo ngayon bilang isang produktibong mamamayan at produktibo at mapayapang mamamayan? Sino na si Ray Christian Sabado ngayon?
2: Ngayon po, no, hindi naman po nawala, no, yung kagustuhan, kasi kahit naman po hindi pa po ako na naging part, no, activist, sabi ko nga po, part na ako ng mga Christian ministries, part na ako nung pagsiserve doon sa ating mga youth sector, sa mga young children's natin, nadala ko pa rin siya, no, hanggang ngayon. Still, gusto pa rin natin na maglingkod sa ating mamamayang Pilipino, no, lalong-lalo na sa as part, no, ng Bukloy Kapayapaan Federation Incorporated, no, yung kagustuhan natin na magbigay ng tulong, lalong-lalo na sa mga nag-surrender natin na mga kababayan, no, yung mga former rebels natin, no, gusto natin silang tulungan at magkaroon sila ng way, no, para maka-reintegrate ulit doon sa mga community. So ngayon si Chan Chan, no, si Ray Christian Sabado is part of the Bukloy Kapayapaan Federation Incorporated, serving our former rebels, no, serving our community, para makapagbigay ng bagong path doon sa ating mga former rebels, syempre hindi naman po lahat pa ay ganun pa, or hindi pa naman po popularize yung pakikipag-reintegrate ng mga former rebels sa community natin, at kailangan pa rin po natin na i-educate yung ating community na paano nga ba makakapag-reintegrate yung mga nagbabagong buhay na mga members ng Communist Party, former members ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. So, Bukod Kapayapaan Federation put a work on that matter. Parang gusto natin na unti-unti ay maging part talaga ng community yung ating mga former rebels, no? So kasama din diyan yung pagpo-program ng mga trabaho, nung pagpo-program ng mga kooperatiba sa ating mga former rebels. So andun pa, ganun pa rin po, no, yung technically hindi nawala sa atin yung pag-oorganisa. Technically hindi nawala kay Chan Chan yung pagmamahal niya doon sa mamamayang Pilipino, kundi ito ay na-transition lang doon sa forma ng paano yung tamang pagsisilbi sa kapwa natin sa paraan ng na hindi tayo tumatanga ng armas. Diba?
1: Yeah, maraming salamat, Chan Chan, at napaka ganda ng iyong mithiin, ano, na kung saan mula sa armado at nakita, ipinakita mo na hindi solusyon ang paghawak ng armas, pagkos yung iyong prinsipyo, yung ipaninindigan na manatiling magserbisyo, manatiling tumulong sa ating kapwa, sa mga youth, sa komunidad, ay nandyan pa rin ang pagiging peace advocates mo. At hindi lang ikaw, lahat ng ating mga form rebel na kung saan mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan, na nagginamit din tayo ngayon ng ating Panginoon para ituloy-tuloy ang pag-ibig at ipamamahagi pa rin kung ano naranasan natin, paano tayo binigyan ng chance ng ating Panginoon na tayo ay maging kabahagi ng peace advocates, dahil yun din naman yung ginagawa ng ating Panginoon. At maraming salamat sa iyo, mga mensahe, at baka mayroon ka pa bang nais na ipaabot na mensahe sa mga kabataan na kung saan ngayon ay nahaharap at na-influensyan pa o nahikayat pa na sumama sa armadong pakikibaka, at may mensahe ka rin ba sa iyong ina na kung saan hindi talaga siya tumigil o hindi ka sinukuan hanggang sa ikaw ay makabalik sa mapayapang pamumuhay at makabalik ka sa iyong pamilya at sa komunidad.
2: Siguro po yung mensahe ko na lang sa mga kabataan na patuloy pa rin na nasa loob ng organisasyon kinokontrol o under influence ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army, ay hindi pa naman huli yung lahat. Kasi lagi-lagi naman nating sinasabi, lagi-lagi ko rin sinasabi sa mga interviews, hanggat tayong mga kabataan ay humihinga pa, hanggat tayo ay naririnig pa natin itong patotoo na ito, ay ibig sabihin nun may pagkakataon pa tayo na baguhin yung mga buhay natin. Ibig sabihin nun may mga pagkakataon pa tayo na ayusin yung landas na ating tinatahak. Hindi siya magiging madali na umalis doon sa mga organisasyon na ito. Pero tulad ng itinuro sa loob ng Kilosan ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army, internal pa rin naman yung magpapasya, no? Kung buo yung loob natin na umalis doon sa revolutionary movement, tayo mismo yung magpapasya noon, at makakagawa tayo ng paraan para baguhin yung buhay natin at maabot natin yung mga pangarap nating buhay para sa atin, para sa sarili natin, para sa pamilya natin, and of course hindi maihiwalay dito yung para sa bayan. Siguro yung sa akin na lang, sa mga hindi pa rin nakakaalis, tulad nung nabanggit ko, ayun, may mga pagkakataon pa rin po tayo na umalis doon sa organization. And tulad nung nabanggit, bukas yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, para tanggapin yung mga gusto na umalis, no, doon sa organization, no, at gustong humingi ng tulong kung paano sila makakalis sa mga organisasyon na ito. Bukas yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, nakikita nyo po sa screen yung number namin, 0955-443-8778. Ay, ay, ay. No, pwede kayo mag-email sa amin sa bukladkapayapaan@gmail.com, no, para matulungan namin kayo. And Of course na no, kung para naman sa mother ko, no? Hindi lang sa mother ko, even to my brother, sa grandparents ko, no? Na talagang hindi pa rin sumuko, no? Yung na hindi sumuko, na hindi huminto doon sa prayer, sa prayers na makabalik ako ng safe, no? Siyempre, andoon yung hanggang ngayon naman ay winowork out ko yung mga naging pagkukulang ko doon sa family ko, no? And yun yung regrets na ayoko na sanang maranasan pa ng mga ibang kabataan na dumating sa punto na marirealize lang natin na kailangan nating bumawi sa mga families natin kapag mas mahabang panahon na tayong nawala sa kanila, no? And in the end of the day, tulad ng binabanggit ko sa ibang mga kabataan, yung mga pamilya natin, yung mga kasama natin sa loob ng Revolusyonan ng Paikibaka, pag namatay tayo ay paparangalan nila tayo, i-commemorate nila tayo, pero in the end of the day dilipas lang tayo sa kanila, pero yung mga families natin, yun yung nagdadalamhati talaga, at yun yung magro-root talaga kung ano yung na maaari pa nilang sisihin yung mga sarili nila kung ano yung nangyari sa atin. So, yun yung family natin. And yun yung kailangan nating balikan sa araw-araw. So, yun yung message ko sa family ko. Na of course, thankful ako, no, na hindi sila umalis. Hindi sila sumuko. Kasi siguro may mga nakausap na kaming family na wala na, ayaw na namin balikan yung ganito pangyari. Pero at least, no, yung family ko ay hindi talaga siya sumuko. Talagang inantay at yung nanalangin sila na makabalik ako ng maayos.
0: Napakaganda, Chan-chan.
1: Ayan, isang maraming salamat, Chan-chan, sa iyong mensahe. At nais ko lang, Sir Kin, sa Chan-chan na magbahagi ng verse na matagtagpuan sa Matthew 5 verse 8 hanggang 10. Basahin po natin kung may kayo po may mga hawak na Bible. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pangsiyam, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak niyan ng Diyos. At number 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung titingnan natin ang pagiging peace advocates, ito ay ginawa ng ating Panginoon. Kung kaya't normal sa atin, Chan-chan, na talagang uusigin ang mga nagsusulong ng peace advocates. Pero laging tatandaan natin, basta't kasama lagi natin sa ating pakikibaka ang Panginoon, gagabayan niya tayo at lagi niya tayong iingatan. At yun ay bahagi na kung saan ang pag-ibig ng Panginoon na pinadama sa atin, dinala tayo sa kaliwanagan, ipadama din natin ito sa ating mga kapwa at lalo't higit sa ating pamilya. Ayan, maraming salamat, Chan-chan, sa iyong napakagandang testimony at buhay na karanasan, Sir King.
0: Napakaganda nung binahagi ni Chan-chan. Maraming salamat, ha, Chan-chan.
2: Thank you din po.
0: Sa isang makabuluhang talakay na naman ang ating natunghayan ngayong umaga. At sana'y makasama namin kayong muli sa mga susunod pang episode.
3: Muli po, mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
4: para sa bayan,
5: at para sa bagong simula.
3: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
4: Ang Binagong Buhay.

Kumusta po tayong lahat mga kaibigan? Malugod namin kayong tinatanggap dito sa ating paboritong programang Women in Good Shape. Ang programang ito ay sadyang inilaan para sa bawat kababaihan. Dito ay may buhay na kasama ang Diyos. Tapat na pag-uusap, mga kwentong tumatagos sa puso, mga aral sa buhay at bagong kalaman. Dito, nararamdaman mong ikaw ay nakikita, nauunawaan at pinahahalagahan. Ako po si Claribel C. Yabres, ang inyong host ngayong araw. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ngayong araw, ating tatalakayin ang isang kwentong puno ng pagsubok, pananampalataya at pag-asa. Ito ay patunay na kahit dumaan sa matinding sakit at paghihirap, may magandang plano ang Diyos na naghihintay. Ang pamagat ng ating episode ay From Pain to Purpose, My Journey as a Single Parent. O sa madaling salita, kung paano ginagawang makabuluhan ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Tayo din ay napapanood sa nationwide telecast via GSAT Channel 33 sa ating mga Facebook pages, sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon at sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Dear God in heaven, we thank you so much, O God, for this wonderful time that we could talk about things that are important to all of us as women of Thee, O God. Please be with us, give us the knowledge and understanding from Thee. Forgive us if we have failed Thee. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Americans devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Mga kaibigan, let's welcome our guest for today, Sister Cheryl Cabacungan de los Trinos. Magandang umaga sa iyo, Sister Cheryl. Salamat at pinaunlakan mo kami sa aming invitasyon dito sa Women in Good Shape.
2: Good morning, Ma'am Belle. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Cheryl de los Trinos, isang single parent at pinagpalang ina. Ngayon po ay ibabahagi ko ang aking maikling patotoo kung paano naging tapat ang Diyos sa aking buhay. Hindi naging madali ang aking paglalakbay, ngunit sa bawat pagsubok ay hindi ako iniwan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas upang itaguyod at palakihin ang aking mga anak. Ang sakit na aking pinagdaanan ay ginamit niya upang maging isang patotoo ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Dalangin ko po ng aking kwento ay magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon.
1: Magandang marinig yang sinabi mo, Sister Cheryl. Ngayon simula na natin ang ating pag-uusap. Maaari mo bang ibahagi dito sa atin, sa Women in Good Shape, ang iyong pinagdaanan bilang isang single parent?
2: It happened in 2015, which was 11 years ago, ma'am. Ang pagiging isang inang nag-iisa ay hindi naging madali. Dahil kailangan mong maging isang ina at isang ama. Dumaan ako sa maraming luha, takot, pagod at mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako at hindi ko alam ang susunod na hakbang. But in the midst of those painful seasons, I learned to hold on to God.
1: Magandang marinig yan sa'yo, Sister Cheryl. Ngayon simulan na natin ang ating pag-uusap. Maaari mo bang ikwento sa amin dito sa Women in Good Shape yung buhay na pinagdaanan mo bilang isang single parent?
2: It happened in 2015, Ma'am Belle, which was 11 years ago nung naranasan kong maging isang ina. Ang pagiging isang inang nag-iisa ay hindi naging madali. Dumaan ako sa maraming luha, takot, pagod at mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako at hindi na alam ang susunod na hakbang. But in the midst of those painful seasons, I learned to hold on to God. Ang dating puno ng sakit na yugto ng aking buhay ay unti-unting naging journey ng aking pananampalataya, strength and growth sa bawat laban naranasan ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Lagi kong pinanghahawakan ang Awit, chapter 46, verse 1, na ang sabi, ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, laging handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Kaya ngayon, mas pinipili kong magtiwala kay sa matakot, dahil alam kong may Diyos na gumagabay sa aking buhay.
1: Napakaganda ng iyong sinabi, Sister Cheryl, na nandyan ang Diyos na gumagabay sa iyo, at syempre, sa ating lahat. Sa ating buhay, ano ang iyong pinakamatinding kinakatakutan o nararamdaman noong nagsisimula ka pa lamang sa yugtong ito ng iyong buhay?
2: I never imagined in my whole life, Ma'am Belle, na mangyayari ito sa akin at the age of 35.
1: Napakabata mo pa
2: yes,
1: noon, no?
2: Yes, napakabata ko at may tatlo kaming anak. Mm-mm. Ang eldest ko noon is 13 years old. Mm-mm. 11 and 9. Magkakasunod sila. Na sinubok pala ako ng Panginoon. Sinubok ako sa aking pananampalataya. Kung gaano katatag ang faith na pinanghahawakan ko sa Kanya. But I realized na napakabuti ng Panginoon. because that time na sinubok niya ako, inihanda na pala niya ang lahat, ma'am. Lahat ng pangangailangan namin in His perfect timing. Nung nagsisimula pa lang ako bilang isang nag-iisa, ang pinakamatinding fear ko ay kung paano ko kakayanin ang responsibilidad ng isang ina at ama na sabay. Lalo na yung mga pangangailangan ng aking mga anak at ang kanilang kinabukasan. May mga gabi na puno ako ng worry, uncertainty, at feeling ko talagang down na down ako that time. But slowly, napalitan ito ng pagtitiwala sa Panginoon. Na tulad ng paglalakad sa madilim na daan, ang kanyang presensya ang naging ilaw na gumabay sa akin. I learned that God's timing is always perfect and He never abandons His children. At eto ang lagi kong pinanghahawakan, ang Isaiah 41 chapter 10, na huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Sa pangakong ito, natutunan kong hindi ako nag-iisa, ma'am.
1: Gusto ko yung sinabi mo kanina, Sister Cheryl, na God's timing is perfect. Yes. Alam natin na yung panahon, yung timing ng Panginoon ay never na naging mali ito.
2: Yeah.
1: Dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. Paano nagsimulang magbago ang iyong pananaw mula sa pagiging puno ng sakit at pag-aalala patungo sa pagkakaroon ng pag-asa at layunin?
2: That time, ma'am, lahat ng pananaw ko noon ay puno ng sakit. Pag-aalala at tinatanong ko palagi ang Diyos, bakit? Bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito? But over time, unti-unti kong nakita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aking buhay. Hindi nawala ang pain, ang sakit, pero natutunan kong nagtiwala at tumingin sa malawak na plano ng Panginoon. Ang mga pagsubok ay naging way upang turuan ako ng katatagan, faith at hope. Mula sa pagiging broken, unti-unti akong nagkaroon ng purpose at pag-asa. Natulad ng alahas, ma'am, na mula sa magaspang na bato, pinapino ako ng Diyos sa bawat karanasan upang maging matatag at may halaga sa kanyang layunin. At ang pinangahawakan ko ay ang Roma 8 verse 28. Na alam natin sa lahat ng pangyayari ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya ngayon, mas pinipili kong magtiwala kaysa matakot dahil may mga dang plano ang Diyos sa aking buhay.
1: Wow, napakaganda ng iyong sinabi, Sister Cheryl. Yung from being broken, nagkaroon ka ng pag-asa sa buhay. Yun yata yung naalala kong sinabi mo eh. Kaya naisip ko tuloy na kahit na bilang ako na babae din, sometimes I am broken. Pero may pag-asa pa rin na kahit na parang feeling natin sirang-sira na tayo, pero nandyan ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nagkukumpuni sa nasirang parte ng kalooban natin o yung nasirang parte ng kung sino tayo. Napakaganda ng iyong sinabi, Sister Cheryl. Sa paanong paraan mo naramdaman na ang Diyos ang iyong kanlungan at lakas noong ikaw ay labis na nahihirapan at labis na nalulungkot?
2: Sa mga panahon na yon na very down talaga ako, naranasan ko na ang Diyos ay aking kanlungan at lakas. Kahit gulo, kahit may gulo, pagod at may takot, may sandaling bigla akong nakaramdaman, nakapayapaan na hindi ko maipaliwanag, ma'am. Napakabang that time na pagod ako, na hindi ko alam ang gagawin ko, na napakabigat. Na feeling ko andun siya para buhatin ako. He didn't always remove the storm, but He gave me strength to endure it. Na tulad ng isang matibay na tahanan, naging sandigan ko siya sa bawat unos ng buhay. Kaya hindi ako tuluyang bumagsak, ma'am. Aking pinangahawakan ang Awit 46 chapter 1 na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Laging handang tumulong sa panahon ng kagipitan at sa Kanya ko natutunan kung kahit may bagyo, may kapayapaan pa din.
1: gusto ko yung sinabi mo na he didn't erase ba yung sinabi mo kanina? Hindi niya tinatanggal yung mga storms sa ating buhay. Mm-hmm. So, ang naisip ko kaninang sinabi mo yun, naka-mindset siya na talagang ang buhay dito sa mundo ay punong-puno ng mga storms, mga paghihirap, mga pagsubok na ganyan. But yung sumunod na linya na sinabi mo, he gave us strength to endure,
2: yes, to endure it.
1: Kaya kahit na nararanasan natin ang mga pagsubok sa buhay, ang mga storm sa buhay, nandyan pa rin ang Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas para sa atin. Kaya huwag tayong mag-aalala. Never tayong iniiwan ng Panginoon kahit na may mga storms na dumarating sa ating buhay. Kapag ikaw ay nakaramdam ng isang pag-iisa o kawalan ng kasiguruhan, ano ang naging sandigan mo upang hindi sumuko?
2: Kapag pagod na pagod ako, Ma'am Bel, at wala akong, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung sagot. Kasi that time, ako lang, kahit na parents ko, Ma'am, kahit na yung magulang ko, hindi nila alam ang pinagdadaanan ko. Sinarili ko yung aking problema kasi alam ko na ang Panginoon lang ang makakatulong sa akin. Kasi, useless din kung nagsasabi ka sa ibang tao, nagkukwento ka, na hindi naman sila makakatulong sa'yo, kundi ang Panginoon lang. Kapag naramdaman ko ang pag-iisa at kawalan ng kasiguraduhan, ang nanging sandigan ko lang talaga ay yung aking panalangin. Yung nananalangin talaga ako at lumuluhod sa Panginoon. There were many times when I didn't understand what was happening in my life, but I kept reminding myself that God has a purpose for everything. Sa bawat luha, pagsubok, lumalapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Kapag mabigat ang puso ko, His Word gives me comfort, strength, and hope. Naniniwala ako na kahit hindi ko nakikita yung buong plano niya, He is still in control. Para akong bangkang nasa gitna ng malakas na alon, ngunit hindi natatangay dahil nakabaon ako. Nakabaon ang aking angkla sa Diyos, Ma'am Bel. Ang pananampalataya ko sa Kanya ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy at huwag sumuko. Na tulad ng sinasabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ito ang talatang patuloy na nagpapaalala sa akin na magtiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay.
1: Napakalalim naman ng iyong pagsagot, Sister Cheryl. At ang nakuha ko doon, yung sinabi mo na there is power in prayer. Yes. Talagang pag tayo nananalangin sa Panginoon, lalong-lalo na kung yung buong pamilya ay nananalangin, talagang makikita natin yung lakas na ibinibigay nito, yung power na ibinibigay nito sa atin. Anong ibig sabihin sa'yo ng pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, lalo na kung may mga pangyayaring hindi mo maintindihan?
2: For me, Ma'am, ang pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso ay hindi nangangahulugang mayroon akong lahat ng sagot. It means believing that God is good and that He has a better plan, even when I don't understand what is happening. May mga pagkakataon na maraming tanong sa isip ko, madami akong questions. Pero pinipili kong magtiwala sa Kanya. Na tulad ng isang batang kasama ng kanyang ama sa biyahe, hindi niya alam ang buong daan. Pero kampante siya dahil alam niyang ligtas siya. So ganon ang aking pananampalataya sa Diyos, Ma'am. Kahit hindi ko nakikita ang buong plano, I trust that He is leading me in the right direction.
1: Yun dapat, mga kaibigan, dapat kampante tayo dahil nandyan ang Panginoon na laging nasa tabi natin. Sa mga araw-araw na may hamon sa iyong buhay, Sister Cheryl, paano mo ginamit ang panalangin at gabay ng Diyos sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Diba, single parent, yes, mag-isa ka na nagpalaki sa kanya, sa kanila, na parang napakahirap yun. So, paano mo yun ginawa, Sister Cheryl?
2: Sa everyday, Ma'am, ang daming hamon bilang isang magulang. Pero ang talagang number one talaga na kailangan mong sandalan ay ang panalangin. Every day ako humihingi ng wisdom at guidance mula sa Panginoon para mapalaki ko silang maayos. Hindi lang sa salita ko sila sinasabihan, ma'am, kundi sa pamamagitan din ng aking being example, maging example sa kanila. So, lagi, nung that time, maliliit pa sila, sama-sama kaming nananalangin. Kasi, ano pa, at the age na ganon, pwede mo pa silang hikayatin, ma'am, no? Na mag-pray tayo, na sabay-sabay, ganyan. So, tinuturoan ko silang nananalangin at magtiwala sa Diyos sa bawat situation. I believe that the values and faith we plant in their hearts today will grow and bear good fruit in the future.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Sister Cheryl, na talagang tinatawag mo ang iyong mga anak para sabay-sabay kayong manalangin. Tunay ngang isa kang ina na magaling magturo sa mga anak, lalong-lalo na sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Inaamin mong hindi ka perpektong ina, di ba? Well, sa ako, yes, masasabi kong hindi rin ako perfect na isang ina. Paano ka tinulungan ng biyaya ng Diyos na magpatuloy sa kabila ng kakulangan? You're not perfect, right?
2: Yes. Yes. Hindi talaga, wala talagang perfect, ma'am. Inaamin ko na hindi talaga ako perfectong ina. Madami akong pagkukulang. But through God's grace, natutunan kong tanggapin ang aking mga kahinaan at umasa sa kanyang lakas kaysa aking kakayahan. Kapag nagkakamali ako, humihingi ako ng gabay at tulong sa Diyos upang maging mas mabuting magulang. His grace reminds me that I don't have to be perfect, but I just need to be faithful. Sa bawat araw, siya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy at agawin ang aking best para sa aking mga anak.
1: We don't need to be perfect. We just need our faithfulness. We just need to be faithful to God. Gustong-gusto ko yung mga linyahan mo, Sister. Sister
2: Cheryl. Ano kasi yun eh, ma'am. Kasi yun yung naramdaman ko talaga.
1: Oh, yes, yes, talaga. Nakikita ko you are really a faithful servant of God, Sister Cheryl. Paano mo isinabuhay ang pag

0: ma'am, kasi nasa stage sila ng millennial, millennial kids sila. So kahit dumaan kami sa maraming pagsubok, sinikap kong hikayatin sila, ma'am, at i-feel yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. I wanted them to see the faith is not only taught by words, but also by example. Na sa gitna ng hirap, ipinakita ko sa kanila ang kahalagahan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi perfect ang aming situation, I believe that the values we planted in their hearts will guide them as they grow and face their own challenges in life. Mm.
1: Yes. Aminado kang nahihirapan sa pagpapatawad, di ba? Alam ko, nakikita ko sa'yo, sa mukha mo si Sir Cheryl, nakapagpatawad ka na. Mm. So, aminado kang nahirapan sa pagpapatawad. Nahirapan ka ba?
0: Yes, I did. Yes.
1: Bakit ito naging mabigat at ano ang nagtulak sa'yo na piliin na magpatawad pa rin?
0: Napakahirap magpatawad, Ma'am Bel. Sa una, siyempre, wala namang sakit, ma'am, na bukas hilom na, di ba?
1: Tama.
0: Wala namang sugat talaga. May proseso 'yan.
1: It takes time to heal.
0: It takes time to heal talaga, ma'am. Napakatagal. Nahirapan talaga akong magpatawad dahil the pain is real. Totoo talaga yung sakit at mga sugat na iniwan ng mga pinagdaanan ko. For a long time, dala-dala ko yung puot at disappointment. Pero sa tulong ng Diyos, natutunan ko na ang pagpapatawad is not for the person who hurt me, but it also for my own peace and healing. Pinili kong magpatawad dahil alam kong hindi ko kayang magpatuloy ng malaya kung patuloy mong hahawakan ang sakit. Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng biyaya ng Diyos, Ma'am Bel, natagpuan ko ang kapayapaan at kalaya ang dulot ng pagpapatawad.
1: Healing is not for the person you are forgiving. Para yan din sa akin. Kaya masasabi ko rin na yung forgiveness, Sister Cheryl, ay naging regalo mo, ginawa mong regalo sa iyong sarili dahil yun ang nagbigay ng kapanatagan sa iyo. Yun ang nagbigay ng lakas sa iyo para magpatuloy pa rin. Paano nabago ng pagpapatawad ang iyong puso at pananaw sa hinaharap? Ano yung kalayaan na naramdaman mo?
0: Ang pagpapatawad ay nagbago ng aking puso at pananaw sa buhay. It did not erase the past, but it removed the burden of anger and resentment that I carried for so long. Nang pinili kong magpatawad, Ma'am Bel, nakaranas ako ng peace, healing, and freedom. Mas naging magaan yung feeling ko at mas nakapag-focus ako sa mga blessings at plano ng Diyos sa aming hinaharap. Na instead of living in pain, I learned to live with hope and trust in God's purpose for my life.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Sister Cheryl, na it did not erase the past, but it removed the burden of anger and resentment that you carried for so long. Talagang nakikita kong ikaw ay isang resilient na babae na kahit yung mga ganong linya ay naiisip mo ano para mapagaan ang iyong pakiramdam. Dahil alam mo na ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Kaya yun naman ang nagpapalakas sa'yo, di ba? So anong ibig sabihin sa'yo ng palayain ang sama ng loob at hayaan ang Diyos na magpagaling sa iyong mga sugat?
0: Ang pagpapalaya sa sama ng loob ay ang pagpiling ibigay ang Diyos ang sakit na hindi ko na kayang dalhin na mag-isa, ma'am. It is a daily decision to let go of bitterness and trust God with my healing. Hindi man agad nawawala ang sakit, but naniniwala ako na God heals one step at a time. Habang nagtitiwala ako sa Kanya, unti-unti niyang pinapalitan aking sugat ng kapayapaan, pag-asa at bagong lakas para magpatuloy.
1: God is there to heal us, di ba? Paano mo natuklasan na ang iyong pagdurusa ay maaaring maging bahagi ng inyong layunin at pagpapala sa iba?
0: Sa pagdaan ng panahon, natuklasan ko na ang mga pagsubok na pinagdaanan ko ay hindi lamang ito sa akin, Ma'am Bel. God used my

0: pain to help me understand, encourage and comfort others who are facing similar struggles. Dahil naranasan ko ang hirap, mas naintindihan ko ang pinagdaraanan ng iba. I realized that my story can be a source of hope and inspiration. Ang dating sugat ay naging testimony ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa aking buhay.
1: Hmm. Parang ang naintindihan ko sa sinabi mo ay ginawa yun ng hinayaan ng Panginoon yun na mangyari sa iyong buhay. Parang gumawa siya ng kwento, hinayaan niya yung kwentong mangyari yun sa iyong buhay para yung buhay mo ay maging salamin sa iba. At mas lalo mo ring maiintindihan yung mga taong dumaraan din sa ganong sitwasyon na iyong naranasan. Sa mga panahong tila naglalaho ang pag-asa, paano mo naalalang nakikita ang Diyos ang iyong mga sakripisyo?
0: There were times, Mom, when I felt hopeless and exhausted. But I always look back at how God had helped me through past struggles. Every challenge I survived reminded me that He never left me. Bilang isang single parent, pinanghawakan ko ang paniniwalang nakikita lahat ng Diyos ang aking sakripisyo, luha at pagsisikap ko sa aking mga anak. Kaya kahit napakahirap, I chose to keep going in faith. Sabi nga, may verse akong gustong-gusto na sabi niya doon is, "The Lord watches over the way of the righteous." Sa Psalm chapter 1 verse 6, eto din yung pinanghahawakan ko minsan, Ma'am, na nagbabasa ako ng Biblia that time. May mga panahon na ako na nawawalan ako ng pag-asa at pagod na pagod. Pero kapag naaalala ko kung paano ako tinulungan ng Diyos sa mga lahat ng pagsubok, lumalakas muli ang loob ko.
1: Napaka-resilient mo. You kept on going. You keep on going. Napakaganda, Sister.
0: Kasi, Ma'am, that time, hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng lakas. Maliliit pa yung mga aking mga anak. Pero sabi ko, kung bibigay yung katawan ko, bibigay yung isip ko, ano mangyayari sa aking mga anak?
1: Tama.
0: So ang ginawa ko, Ma'am, talagang yung mindset ko is talagang ang pagiging malakas talaga. Yung pagiging positive sa lahat ng mga bagay.
1: Kailangan mong maging malakas,
0: maging matatag
1: at magkaroon ng positive outlook in life, hindi lang para sa iyong sarili kundi para din sa iyong mga anak. Sa paanong paraan mo nakita ang katuparan ng pangako ng Diyos na mayroon siyang planong puno ng pag-asa para sa iyo, Sister Cheryl?
0: Nakita ko yung katuparan ng pangako ng Diyos sa way ng kanyang pag-aalalay sa akin, Ma'am, at sa aking mga anak sa bawat pagsubok. There were times when I felt lost and uncertain, but God always provided what we needed at the right time. Hindi man nangyari ang lahat ayon sa plano ko, but His plan turned out to be better than I expected. Looking back, I can clearly see that God never abandoned us and that He truly has a future filled with hope for those who trust in Him.
1: Talagang ang Panginoon ay laging nandyan para tustusan yung mga pangangailangan natin. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Paano lumalim ang iyong paniniwala sa katapatan ng Diyos matapos ng lahat ng iyong mga pinagdaanan?
0: Matapos ang lahat ng aking pinagdaanan, mas lumalim ang aking paniniwala at katapatan ng Diyos. Katapatan sa Diyos. Before I knew about God's faithfulness through His Word, but now I have personally experienced it in my life. Sa bawat pagsubok, nakita kong hindi niya ako iniwan at palagi siyang gumagawa ng ways na through every challenge, God proved that He is faithful to His promises. Dahil dito, mas matatag ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya.
1: Mga kaibigan, gusto kong ulitin yung sinabi ni Sister Cheryl na meron tayong Diyos na hindi nang iiwan. Yun na lang, Sister Cheryl, talagang punong-puno na ako ng aral sa mga sinabi mo kanina sa akin. Anong ibig sabihin sa iyo ng magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas?
0: para sa akin, ang magagawa kong lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat ng pagsubok. It means that whatever challenges I face, God will give me the strength to endure and move forward. Bilang isang single parent, madaming pagkakataong feeling ko ay hindi ko na talaga kaya. But through Christ, I found the courage, wisdom, and strength to keep going. Hindi ako umaasa sa sarili kong kakayahan lamang, kundi sa lakas na nagmumula sa Diyos.
1: Si Jesus talaga ang ating lakas. Ano po? Paano binago ng iyong karanasan ang iyong pagtingin sa sarili bilang babae at bilang isang ina?
0: Dati, akala ko ang mga pagsubok ko ay tanda ng kahinaan. But through God's grace, I learned that I am stronger than I thought and that I have a purpose. Bilang babae at ina, mas nakita ko ang aking kahalagahan. Hindi dahil sa aking sitwasyon, kundi dahil mahal ako ng Diyos. My journey taught me to be resilient, faithful, and confident that God can use my life to bless others.
1: Talagang natanggap mo na sa iyong sarili na yung nangyari sa iyo ay maaaring maging leksyon sa iba. Yes, tama ba yung tama, narinig ko, Sister Cheryl? Okay. Anong mensahe ang nais mong ibahagi sa ibang inang nag-iisa o kababaihang dumaranas sa pagsubok na naranasan mo?
0: Hindi kasi tayo pare-parehas ng pag-iisip, ma'am. May mga situation din, may mga single parent din na nagpapakamatay dahil sa problem na ganito. Pero nung ako, hindi ko yun naisip. Kasi ang unang iniisip ko is yung aking mga anak. Kung gagawin ko yun, paano sila? So sa mga inang nag-iisa at kababaihang dumaraan sa pagsubok, nais ko pong sabihin, don't give up. Maaring mahirap ang pinagdadaraanan mo ngayon, pero hindi ka nag-iisa at hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Keep trusting Him one day at a time. Nakikita niya ang bawat luha, panalangin at sakripisyo mo. In God's perfect time, makikita mo rin na may magandang layunin siya sa lahat ng iyong pinagdadaanan.
1: Wow, gusto ko yung sinabi mo, Sister Cheryl, na never give up. Alam mo, tuwing naririnig ko o nababasa ko yung linyang yan, yung never give up, naalala ko yung the ants philosophy. Na diba yung mga ants ay naglalakad sila ng merong ants sa harapan, isang linya talaga, ano. Pero wala daw silang mata, Sister Cheryl. Pag you tried to erase their path, mawawala na sila. Kasi talagang ang sinusundan lang nila ay yung scent na iniiwan nung nasa harapan nila. Kaya pag in-erase nga, wala na. Pero yung mga ants na ito, they never give up. Kahit na pataas, pababa, paikot-ikot pa, kahit na pa left, pa right, talagang hinahanap nila yung right path without giving up. Yun ang nakuha ko sa sinabi mo. Naalala ko tuloy yung the ants philosophy. Paano matutong huwag mawalan ng pag-asa at alalahaning hindi sila nag-iisa?
0: Matuto po tayong huwag mawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng mga salita ng Diyos at patuloy na pagtitiwala sa Kanya. When life gets difficult, remember that God is always with you and you are never alone. Lagi kong pinangahawakan, Ma'am Belle, ang pangako sa Hebrew 13 verse 5 na hindi kita iiwan ni pababayaan kailanman. Dahil sa pangakong ito, nagkaroon ako ng lakas na magpatuloy at maniwala na kasama ko ang Diyos sa bawat pagsubok.
1: Narinig ko na naman yung linyang iyon. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Kaya ano ang kinakatakutan natin, di ba? Nandyan naman siya lagi sa ating tabi. Sa pagbabalik tanaw mula sa sakit tungo sa layunin, ano ang pinakamahalagang aral na nais mong iwan sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Women in Good Shape, Sister Cheryl?
0: Ang mga pagsubok na akala ko'y sisira sa akin ay ginamit ng Diyos upang palakasin ako, hubugin ang aking pananampalataya at bigyan ng layunin ang aking buhay. Kaya sa sino man pong dumaraan sa hirap ngayon, magtiwala lang po kayo, don't lose hope. Ang sakit ay hindi katapusan ng iyong kwento. Tulad ng sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, sa tulong ng Diyos. Ang iyong sakit can become a testimony of His grace and faithfulness.
1: Tunay nga na ang galing ng Panginoon, ano, kaya dapat huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun ang nakuha ko sa linyang sinabi mo kanina, Sister Cheryl.
0: Sa pagtatapos ng aking patotoo, nais kong iwan ang mensaheng ito. Ano man ang ating pinagdaraanan, hinding-hindi tayo iiwan ng Diyos. Maaring dumaan tayo sa sakit, luha, at mga pagsubok, ngunit ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kung may natutunan man ako sa aking paglalakbay bilang isang single parent, ito ay ang katotohanan ng may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Na tulad ng kanyang pangako sa Jeremias 29 verse 11, alam ko ang aking mga plano para sa inyo, mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Diyos dahil ang ating sakit ngayon ay maaari niyang gawing magandang patotoo bukas.
1: Napakaganda ng iyong patotoo, Sister Cheryl. Mga kaibigan, narito ang tatlong mahalagang aral mula sa ating pag-uusap kanina. Una, ang sakit ay hindi panghabang buhay. Ito ay yugto lamang na maaaring maging daan upang mas tumibay ang ating pananampalataya. Pangalawa, ang pagtitiwala at pagpapatawad ay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Inaalis nito ang bigat ng nakaraan at nagdadala ng kapayapaan. At pangatlo, hindi ka nag-iisa, kaibigan. Nakikita ng Diyos ang iyong mga sakripisyo. At ang kanyang lakas ay sapat sa bawat pangangailangan.

0: Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga dito sa Women in Good Shape. Hilingin po natin si Sister Cheryl sa isang panalangin.
1: Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Salamat sa bawat pagsubok na nagpalakas sa amin at sa bawat biyaya na hindi namin karapat-dapat ngunit iyong ibinigay, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan, palakasin, at bigyan ng matibay na pananampalataya sa bawat araw. Sa mga oras ng kahinaan, ipaalala mo po na ikaw ay laging nariyan, hindi nagpapabaya at laging may magandang plano. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Muli, magkikita-kita po tayo sa susunod na Martes dito lamang sa Women in Good Shape!

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpala at isang masayang umaga po sa lahat ng aming mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programang Usapang Pampamilya. Sa umaga pong ito, kamusta po kayo? At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay busy-busy. Yes. Kuya Alex, no? Marami pong mga ginagawa. Ang ating pong mga nanay dyan ay atin pong binabati sa umaga pong ito. And welcome na naman po sa another episode o makabuluhang episode ng ating pong Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating mga online viewers sa araw po na ito. Ang ating mga online viewers and listeners sa AWR Manila 89.1, sa mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, maraming salamat po sa pag-tune in ninyo o patuloy na pag-tune in sa ating pong AWR Manila 89.1. Gayun din po, min din pong binabati ang ating pong mga pag-asa sa Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission or Adventist Palawan Facebook page. Sa araw po na ito, tayo po ay nagagalak muli sa isang pribilehiyo na makapag-aral patungkol sa atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito ang atin pong kuya, Kuya Alex. Kamusta, yes. Kuya Alex?
1: Yes, Kuya Leonard. Magandang araw din po sa ating city at municipal links. Sa ating mga kabataan, ganoon din sa ating mga magulang, senior citizens, at sa lahat ng Four Peace beneficiaries na kasama natin ngayon, Kuya Leonard. Yes. Tulad ng dati po, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, tanong at mensahe.
0: Yan, pwede po kayong mag-text o pwede po kayong mag-message sa atin pong Facebook pages, AWR Manila Facebook page, ganyan din po ang Adventist Palawan. Yes. Pwede po kayong mag-comment po doon ng inyong pong mga prayer requests o kung ano man po ang inyong mga concerns. Ang atin pong hotline number, Kuya Alex, saan makikita po?
1: Ayan, sa baba po, makikita po natin dyan sa yung globe sa Smart at Smart. So, kontakin nyo lang po yan, mag-message lang po kayo kung meron po kayong mga prayer requests. Meron po kayong ganun din, nais batiin, pagpasalamat, at atin pong sama-samang ipagkaloob at idulog sa Panginoon.
0: Yan. Ngayon pong araw po na ito, tayo po ay nagagalak sapagkat pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa bawat tahanan. Alam ko po na may mga tahanan po na merong mga lolo at lola, yes. Di ba? Merong mga tinatawag na extended families. Naroon po sa inyong mga bahay ang ating pong mga lolo at lola na atin din pong inaalagaan. Kaya ang topic po natin in this episode ay caring for the elderly family members. So ang tanong, paano ba natin maipapakita ang tunay na pagmamahal, ang tunay na paggalang at malasakit sa atin pong mga nakakatandang mahal sa buhay, lalong higit yung mga kasama po natin sa ating bahay.
1: Yes, Leonard.
0: Yeah. So ngayon po, bago po tayo pumalaot sa atin pong pag-uusapan, akin po muna kayong inaanyayahan na tayo po ay manalangin. Atin pong hilingan si Kuya Alex para po sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay mananalangin. Aming mapagpala at mahabagin naming Ama na nasa langit ka, kami po'y lubos na nagagalak sa umagang ito, sa napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob. Salamat din po sa buhay, kalakasan at kalusugan na aming taglay kasama ng amin pong mga kaibigan at mga pag-asa sa oras na ito. Habang kami po ay magsisimula na naman sa pagtatalakay ng isang napakagandang paksa, samahan nawa kami ng inyo pong Santong Espiritu. Bigyan kami, Panginoon, ng gabay at kaalaman na amin pong maunawaan ang nais nyo pong iparating po sa amin ng mga inspirasyon at mga mensahe at mga gabay upang makatulong ito na mas magkaroon kami ng mas mabuti, mas masayang pamilya. Salamat ninyong dinenig po ang aming kahilingan at pinagpatawad ang aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po. Ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-uusap, ay atin munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Ayan, so maraming maraming salamat po sa awiting ipinagkaloob sa atin sa tanghali pong ito. Ngayon, Kuya Alex, sapagkat ang ating pag-uusap ay patungkol sa pag-aalaga o pag-care sa ating mga elderly, meron ka bang trivia for this day?
1: Okay, para po sa ating trivia of the day, caring for the elderly. Alam po ba ninyo na habang tumatanda ang isang tao, hindi lamang katawan ang nangailangan ng alaga. Kailangan din nila ng emotional support, companionship, respect, safety, at ganoon na rin, Kuya Leonard, ng spiritual encouragement. Maraming elderly ang hindi lang sila nakakaranas ng sakit sa katawan, minsan nakakaranas din sila ng lungkot, ng takot, pag-iisa, at minsan nakakaramdam din sila na parang hindi na sila mahalaga.
0: Oh, hindi na sila ina-appreciate, no?
1: Kaya naman, ang pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi lamang pagbibigay ito ng gamot o pagkain. Ito ay pagbibigay din ng oras, ng pagalang, pakikinig at pagmamahal mula sa pamilya. Ayan.
0: Part kasi talaga, Kuya Alex, no, nung pagtanda, yung talagang lumalabas na yung mga sakit-sakit sa katawan. Kalimitan, pag tumatanda na yung isang tao, lalo na pag sa kabataan ay hindi naging maingat sa katawan, no? Doon lumalabas yung mga sakit-sakit, no? Kapag nagtanda na. At hindi lang nakakaranas ng sakit nga sa katawan, binanggit kanina ni Kuya Alex, ang ating pong mga matatanda, makasama sa bahay, mga mahal sa buhay, sila din po ay merong mga emotional needs pala.
1: Yes.
0: Kuya Alex, no? Meron silang mga emotional needs na kinakailangan nila. Hindi lang nabibilhan sila ng gamot, hindi lang nabibigyan sila ng pagkain, kundi yung mga elderly natin sa bahay, kailangan din palang maramdaman nila yung pagmamahal natin.
1: Nananatili, nagpapatuloy.
0: So ngayon po ay ang tanong sa atin mga pag-asa ay meron po ba kayong elderly family member na naging malaking bahagi ng inyong buhay? Or meron po ba kayong senior citizen na kasama po sa inyong bahay? Ano po ang pinaka naaalala mong aral o pagmamahal mula sa kanya? Sa akin po, Kuya Alex, dati-dati, nung maliliit pa kami, kasi ang lola namin talagang kasama namin sa bahay until siya ay namatay. I think 97 years old bago namatay ang aking lola. Talagang ano yung mga lola, no? Yung giver. Mapagbigay sila. Oh. Yun ang isang
1: isang patago pa yung Elena. Oh. Oh. Isang patago pa na nag-aabot.
0: Ano? Oo, nag-aabot minsan.
1: Naglalaan talaga sila.
0: Maghihingi ka sa parents mo, minsan hindi ka bibigyan, pero pag lolo at lola, hindi ka matitiis.
1: Totoo yan.
0: Yan.
1: Kaya Kuya Leonard, napakaganda talaga yan. Kasi marami sa ating mga lolo at lola, mga matatandang magulang natin na naging bahagi talaga ng atin pong pamilya. At kung atin pong aalalahanin, sila yung nag-alaga sa atin, sila yung nagsakripisyo, nagtiis, nagsikap talaga sila. At sila rin po yung nagturo sa atin nung tayo po yung mga bata pa. Kaya Kuya Leonard, ngayon naman na tayo ay nasa kalakasan natin, tayo naman, panahon natin po ito para sila ay atin pong alagaan. At nang patuloy nilang maramdaman ang atin pong pag-ibig sa kanila.
0: Parang give and take, Kuya Alex. No? Nung unang panahon, dati-rate, tayo ay nung mga maliliit pa, yung mga magulang natin, nung maliliit pa, inaalaga ng ating mga lolo at lola. So sila ngayon na tumanda na, ganun din, no? Kaya na kailangan, dati-rate, kapag bata pa, no? Talagang gustong-gusto nakasama ang nanay at tatay, no? Pero pag ito, it is sad the reality, Kuya Alex, no? Nung tumanda na ang magulang, ay nagtutulakan na ang mga anak kung saan titira ang matandang nanay o matandang tatay.
1: Tapos minsan pag ano, may mga lakad, parang nakakalimutan ng ayain, nakakalimutan ng isama. Ay, iwan na lang si ano, si lola, si
0: Diyan na lang yan.
1: Diyan na lang kasi. Yan nga iniisip, siguro yung
0: mahirap isama.
1: Oo.
0: Yan. So ano po ang inyong karanasan, mga kapag-asa, patungkol po sa pagki-care o pag-aalaga ng mga may edad o tumatanda po nating mga mahal sa buhay. Alam nyo po, mga minamahal ng mga pag-asa, ang pagtanda is a season that needs compassion. Ang yes. pagtanda po ay bahagi po ng buhay. Darating at darating ang araw, Kuya Alex, na tayo din naman ay tatanda, di ba? Tayo ay, kapag hindi tayo mamamatay,
1: lumilipas din.
0: Di ba? Pag hindi tayo mamamatay sa kabataan, talagang tatanda tayo. At talagang bahagi siya ng buhay, no? Hindi ito madaling yugto para sa lahat,
1: yes,
0: no? Ito ay isang challenging. Habang tumatanda ang isang tao, may mga pagbabago sa kanyang katawan, may kanyang memorya, ibig sabihin ay nagiging mas makakalimutin na. Minsan hindi na makikilala ang anak, no? Sino ka? Oh, di ba? May mga ganong lolo at lola, no? Minsan pag kasama mo ang matanda, magkikwento siya sa iyo, mamaya may uulitin niya yung kwento.
1: Pagkabukas o pagkasunod na linggo.
0: Hindi
1: niya na ano 'yun, naalala na kwento niya na pala.
0: Niya na pala. Nawawala yung lakas, nawawala yung pandinig, no? Yung kapag tumatanda, nagiging mahina na yung kanilang pandinig, yung kanilang pagtingin, ang kanilang emosyon. May mga dati nilang nagagawa na ngayon ay mahirap na para sa kanila. Kaya mahalaga para sa atin na family members yung tinatawag na compassion. Minsan naiinis tayo sa kanila kasi mabagal kumilos, gumalaw, nakasigaw ka na, hindi pa naririnig yung yung sinasabi mo. Minsan, yun, merong dumadating sa tao na parang naiinis sa kanila. Ito ay dapat na maunawaan natin, hindi inis, hindi pagmamadali, hindi paninisi, kundi ang kinakailangan po natin para sa kanila ay pag-unawa.
1: Opo. Kaya Leonard, kasi minsan ang ating mga elderly ay natural na nagiging makulit sila.
0: Parang bata.
1: yung mga bagay na paulit-ulit silang nagtatanong. Tapos madali silang mapagod. Tapos may marinig lang sila, sensitibo na sila, madamdami na ba? Yan. Pero alam nyo po, sa likod nito, maaring ang ating po mga elderly members ng ating family ay maaring sila po ay may takot, may nararamdaman na sakit, at nakakalimot na po talaga sila, at minsan ay nangungulila sila. Kaya alam mo kay Leonard, ang tanong natin dapat ay hindi yung bakit ang hirap nilang alagaan, kundi yung maganda pala nating itanong sa ating sarili, paano ko sila mas maiintindihan at mamahalin sa panahong ito? Yun yung pinakamagandang tanong. Hindi yung bakit ang hirap naman alagaan itong mga ni lola, ni lolo, ni mama at ni papa. Ang maganda po palang tanong kapag asa ay paano natin sila uunawain ng mas maigi? Paano natin mapaparamdam sa kanila yung ating pag-ibig sa panahong ito?
0: Paanong ipinakita nila yung pag-aalaga at pag-ibig dati nung malakas sila at tayo yung mahina, no? Kasi maliit tayo, inalagaan tayo. Ngayon ay kung paano din natin sila makikare, mapapadama natin ang pagmamahal sa kanila at paano natin sila maalaga.
1: Alam mo kay Leonard, meron din ako naalala, meron tayong isang kaibigan diyan na sa taga Adventist Hospital family. Yung inaalagaan niya ngayon, inaalagaan ng family nila yung kanyang papa at kanyang mama. Yung papa niya mga 90 plus na. Tapos na 90 na rin yung kanyang mama. Pero alam nyo po, ang naalala ko sa kanyang sinabi, sa pag-aalaga ko sa kanila, meron akong natututunan. May itinuturo din sa akin, lalo na sa aking karakter, sa pagpapasensya, sa pagpapaakumbaba, sa pag-unawa sa kanila.
0: Yun, napakaganda. Kaya sa lahat ng atin pong mga kapag-asa, meron po ba kayong karanasan ng pag-aalaga sa inyo pong mga elderly, ang inyo pong nanay at tatay? Pwede po ninyong i-share dito po sa ating live po ngayon, Facebook Live, no? Kung ano po ang inyong mga experience, kung meron po kayong gustong ma-share o comment sa atin pong pinag-uusapan. Ngayon po, Ang isa sa ating tinitignan din sa pag-aalaga ng ating pong mga elderly ay kinakailangan nating igalang ang kanilang dignidad. Yung ating mga family members na elderly, minsan iniisip natin na sila ay pabigat, pero sa katotohanan, hindi po sila pabigat. Sila ay bahagi ng pamilya na may dignidad, may kwento, may karanasan, at meron pong halaga. Minsan iniisip natin kasi sila wala ng trabaho, naghihintay na lang ng mahina na, naghihintay na lang na bigyan natin ng pagkain, hindi na rin sila makaluto kasi yung iba may edad na, mahina na yung katawan nila. Minsan iniisip ng ibang tao na parang wala na silang halaga sa family. Ngunit kahit sila ay humihina na o humihina na ang kanilang katawan, hindi ibig sabihin nito ay nababawasan ang kanilang worth o ang kanila pong halaga. Kaya kailangan pa rin silang kausapin na may paggalang, no? Napakahalaga 'yon, no? Yung mga anak po natin, kinakailangang turuan natin sila na kapag mag-approach sa ating pong mga matatanda, ay igalang nila yung kanilang lolo at lola. Turuan sila na magmano, no? O yakapin nila ang kanilang lolo at lola. Kailangan pa rin silang pakinggan. Kailangan pa rin silang isama sa mga desisyon. Minsan, no, kapag medyo okay naman ang pag-iisip pa, yung hindi pa masyadong makakalimutin o parang wala pang demensya, no? So, at sila ay makakapagbigay pa ng mga advice o makapag-ambag pa sa mga decisions. Maganda din na isama sila, di ba? Tanungin sila, ano po ang inyong masasabi dito, Lolo?
1: Marami nga sila, Kuya Leonard, na ano, may input pagdating sa mga plano.
0: Tama.
1: Lalo na sila ay puno ng karanasan at natutunan sa buhay.
0: Mahaba-haba ang kanilang karanasan. Minsan, ang mga matatanda, sinasabi nila, ikaw ay papunta pa lang, ako pabalik na. May mga ganun minsan na mga ginagamit, no, yung mga matatanda. Ibig sabihin, sila ay may malawak na karanasan.
1: At mga kapag-asa, ay mahalaga rin na huwag natin silang yung pagsalitaan ng mabibigat o mga masasakit na mga salita. Iwasan din po natin, maging maingat din tayo na hindi po natin sila maipahiya. At iwasan din po natin na matrato natin sila na parang wala silang alam ba? Oo, kasi nga iniisip natin nagkakaedad na sila. So nawabawasan na yung kanilang nalalaman. Ang respeto po ay hindi nawawala dahil sila ay may edad na. Kundi habang sila po ay kasama natin, mas lalo pang dapat natin silang ano po, yung mapalalim pa natin na yung ating relasyon sa kanila habang sila po ay nagkakaedad, nakikita po natin kung paano po sila sinasamahan din po ng pamilya at ng yung biyaya ng Panginoon nagpapatuloy pa rin po sa kanila.
0: Kaya napakahalaga pala, Kuya Alex, na kahit sila ay tumanda na at iniisip ng iba na nasa bahay na lang, ay kinakailangan na ipadama natin na sila pa rin ay mahalaga sa atin, sa ating ipadama natin sa kanila yung na sila ay mahalaga, no? Kaya nga alam nyo, mga kapag-asa, yung pag-aalaga sa kanila, hindi lamang po pag-aalaga na bibigyan po natin ng pagkain o kung yung kanilang physical na mga pangangailangan, no? Yung pagki-care sa kanila is more than physical help. Kaya kapag sinabi natin caring for elderly, iniisip na agad natin ay basta importante mabigyan

0: Uwi ng apo ko, no? Ganun, diba?
1: Oh, tama. Kailangan din talaga nila ng kausap. Minsan, kapag malayo tayo sa kanila, mas maigi din na tumawag kung hindi man lang tayo makapunta personal. Yes. Yung tatawag
0: lalo
1: tayo.
0: Lalo na ngayon,
1: ba?
0: Mas mabilis na yung communication.
1: Oo, Leonard. Mas mabilis ang communication. Kailangan nila ng mga tao makikinig sa kanilang kwento. Minsan, maiinis tayo, paulit-ulit ang kanilang kwento. Pero kailangan nila ng mga taong makikinig sa kanila. At kailangan din nila ng assurance na sila ay hindi nag-iisa. Iparamdam talaga natin sa kanila na kasama natin at mahal natin sila.
0: Totoo po yan. At mga kapag-asa, minsan, may paparamdam natin yung ating pagmamalasakit sa kanila. Kahit sa mga simpleng mga bagay, yung simpleng pag-upo sa tabi nila, yung pagtatanong na, kamusta na po kayo? La, kamusta ka na po? Lo, kamusta na po? Yung mga ganun ba? Yung kasama din po yun, yung paikinig, kahit yung mga kwento nila, yung mga paulit-ulit na. malaking bagay yun na nakikinig tayo.
1: Minsan ang kwento nila paulit-ulit, o yung sobrang haba kasi sisimulan nila, alam mo ba, noong ganitong panahon, ganito.
0: Ako naranasan ko yun umupo sa gilid na mga nagkakaedad na ang kwento nila, panahon parang gera eh.
1: Oo, haba yung timeline.
0: Minsan hindi mo na ma-imagine kung anong kalagayan noong unang panahon. Pero alalang-alala nila yun. So yung mga simple mga bagay po na gano'n na tayo upo at makikinig sa kanila. Alam nyo po, nararamdaman po nila yon na mahalaga sila sa atin.
1: Yeah.
0: Para sa kanila, yung oras na ating ibinibigay ay pagmamahal po sa kanila.
1: Oo. Minsan kasi nanineglect yung ating mga elderly sa bahay, no? Basta ma-provide lang natin yung mga physical needs nila. Minsan hindi na natin sila napapansin. Minsan may mga busy na mga family members na pag-uwi sa bahay, siyempre tulog na rin yung matatanda. Minsan hindi na na-check kamusta ang pakiramdam. At nakakalungkot, Kuya Alex, no? May mga panahon na may iba na hindi na masyadong nababantayan ng mga matatanda, hindi na nila napapansin na lumisan na pala, hindi na, di ba, nandun sa kwarto.
0: Oh, meron ako na balitaan yan na layo na ng linakad. Hindi pa nila alam kung saan na nakarating.
1: Kung saan na
0: yung kanilang lola.
1: Yan. So kaya nga ito po ay napakagandang hamon po sa atin kapag meron po tayong elderly sa ating tahanan. Kaya nga po sa tanghaling ito, ay titignan po natin ano ba ang mga practical na mga pamamaraan upang maingatan natin ang ating mga elderly family members. Kanina nakita natin na napakahalagang ingatan pa rin natin ang kanilang dignidad, i-provide natin ang kanilang emotional, hindi lang physical needs, kundi pati ang emotional needs nila. Ngayon, ano ba ang mga practical na pamamaraan na Kuya Alex, no, upang maingatan natin ang ating o maalagaan natin ng mabuti ang ating mga family members? So, una po, binanggit na rin po natin kanina, no po, ay give them time and presence. Isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga nakakatanda ay ang ating presence na makita nila, maramdaman nila na nandyan tayo para sa kanila. Hindi sapat na nasa iisang bahay lang tayo. Kailangan maramdaman nila na kasama talaga natin sila. Anong ibig sabihin po nito, mga kapag-asa? Kinakailangan po, number one, maglaan tayo ng oras upang kausapin sila. Kagaya ng binanggit kanina ni Kuya Alex, no? Kahit sa pag-upo nila, tatabihan natin sila, tatanungin natin sila, nanay, tatay, kamusta na po kayo?
0: Opo.
1: Ano po ang inyong nararamdaman? Kakamustahin natin kung ano ang kanilang nararamdaman, tanungin natin kung may kailangan sila, o makinig sa kanilang kwento kahit narinig mo na ito dati.
2: Mahalaga talaga yun kay Elena. No? Yung presence talaga ba? Na hindi lang basta nandyan ka lang, kundi hindi lang makita nila na nandyan ka, kundi maramdaman talaga nila na nandyan ka talaga sa loob ng bahay. Kasi minsan, mga kapag-asa, hindi naman kailangan ng mahabang panahon na sila'y kausapin. Ang kailangan lang nila ay maramdaman na may nakakapansin sa kanila, naaalala sila, at mahal natin sila. Yung kay Leonard, yung simpleng ano lang, yung paghawak ng kamay.
1: Oo.
2: Yung simpleng pagngiti sa kanila at pagsasabing, nandito lang po kami, la, ma, nandito lang kami, ma.
1: Oo.
2: Sabihin mo lang kung ano mo po. Kailangan mo kailangan mo ba ng ganito ganyan o kailangan mo ba ng kausap. Mahalaga yun, hindi man mahaba pero
0: tayo yung

0: unang nag, kumbaga hindi pa siya nagsasalita, hindi niya, di pa siya nagbubukas ng kanyang damdamin, tayo na yung, ano, kumbaga, pinapaalam, pinapaabot na natin na
1: concern tayo sa
0: concern
1: kanila.
0: Tayo at nandyan lang tayo sa panahon ng kanilang pangailangan. Hindi lang sa mga physical needs, kundi kahit sa kanilang mga emotional needs, mahalaga po yun. Mm-hmm. Alam nyo po, malaking comfort po yun kapag narinig nila na, ma, pa, nandito lang ako, nandito lang kami, na inyong mga anak, mga apo, nakakapagpagaan ang kanilang damdamin, lalo na kapag dumaraan sila sa kalungkutan.
1: Kaya napakahalaga pala, mga kapag-asa, no? Sa atin pong mga elderly, na atin po silang bigyan ng time and presence. So ano po ang pangalawang tip, Kuya Alex?
0: Ang pangalawang tip po ay help with health and daily needs. Practical din ang mga, siyempre, pag-aalaga sa ating mga elderly
1: personal
0: members.
1: Personal na pag-aalaga. Diba?
0: Practical talaga yon. So sa atin pong practical na pag-aalaga sa kanila, siguraduhin na natin na nakakakain sila ng maayos.
1: Yun.
0: Opo. At nakakainom sila ng gamot sa tamang oras. At may sapat na tubig. At may regular na check-up kung kinakailangan.
1: Yun.
0: Mahalaga rin na bantayan natin yung kanila pong safety sa bahay kasi very prone yun sila sa matalisod sila, matumba sila, o mauntog sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung safety, mahalaga po yun, mapanatili po sa loob ng bahay. De, iwasan po natin yung mga madudulas na mga sahig, yung makalat na daanan, yung ilaw po natin, panatilihin po natin na maliwanag.
1: Mm.
0: Opo, kasi medyo yung malabo na nga yung kanilang paningin.
1: Yeah.
0: At yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagkahulog or pagkatumba, kumbaga maging advance na po tayo doon.
1: Oo.
0: Kasama po yun sa atin pong pag-aalaga sa kanila, Kuya Leonard.
1: May mga matatanda actually, Kuya Alex, na ano eh, malalakas pa sila, mga elderly na malalakas pa, pero nung nadula sa CR, doon na nangihina, tapos yung iba ay hindi na nakaka-recover.
0: Karamihan na-meet ko rin kay Leonard yung mga na-injury talaga, yung sa loob ng CR.
1: Oo, diba?
0: Kasi madulas nga eh, basa eh, lalo na kapag wala silang kasama.
1: Kailangan pala yung ano, no, lalagyan parang may mat sa loob, no, na hindi
0: lang po yan, pati yung ano, yung
1: hawakan.
0: Hawakan sa gilid o palibot ng atin pong ano, comfort room.
1: Minsan kasi itong mga elderly po natin, kapag-asa, siyempre sa kanilang katandaan ay mahihiluhin na rin.
0: Opo.
1: O, diba, yung kanilang balance at kinakailangan po nila nung support, okay? Kung may maintenance medicine din po sila, magandang may listahan po sila ng gamot.
0: Opo.
1: Kung kailan nila iinumin at kung ano yung kanilang iinumin. Yung kagaya niyang binanggit ko kanina, ang oras ng pag-inom, pwede din na maglagay tayo ng contact number ng doktor o health worker doon. Ang pag-aalaga po sa kanila ay hindi lang kapag may emergency o kapag sila ay nadulas o kapag hindi na sila makatayo, nakahiga na lang, hindi po ganon. Kundi ang mas maganda sa pag-aalaga sa kanila ay tinatawag po nating prevention. Mas maigi po 'yon na maiwasan nila yung aksidente, maiwasan yung pagkadulas doon sa CR o regular na monitoring sa kanila. Gayun din ang maagang pagkilos kapag may pagbabago sa kanilang kalusugan. Kapag natanong natin sila kung ano ang kanilang nararamdaman, mas maigi po na sila ay madala natin po sa pa-check up. Actually ngayon kasi thankful tayo merong yakap na yung
0: pill,
1: 'di ba? No, libre na mapa-check up. Dalhin lamang po natin yung ating senior citizens. Dito sa Adventist Hospital Palawan, may yakap po tayo diyan. Pa-check up ang mga 'yan po ay libre, no? Para po sa atin pong mga senior citizens din. 'Yan. So, dito na po tayo sa pangatlo na tip para po sa pag-aalaga ng atin pong mga elderly. Siyempre, sa pag-aalaga po ng ating mga elderly, kinakailangan po nating maging pasensyoso. Kasi sila ay may mga limitasyon na. May mga pagkakataon na minsan pag nag-aalaga tayo, paulit-ulit sila ng tanong sa atin. May mga bagay silang nakakalimutan, may mga gawain na mabagal na nilang magagawa. Hindi na kagaya ng dati.
0: Totoo yun.
1: Nung dati, nung mga
0: maligsi
1: bata
0: sila.
1: Pa yung mga anak.
0: Malakas,
1: maliksi. Alas 5 pa, gumigising na para magtinda, para pumunta sa bukid. Ganun yung mga magulang. Mm. Pero nung tumanda na sila, syempre hindi na nila magagawa yun kasi meron na silang tinatawag na limitation. Dito, sa mga bagay na ito, tayo po ay nangangailangan ng mahabang pagpapasensya.
0: Yes.
1: Kaya minsan, pag sila po ay...
0: Kung may mga lakad.
1: May mga lakad o mabagal gumalaw, minsan ay wag naman natin silang parang madaliin na parang apurahin na... No? Let's consider their situation. No? Minsan, pag naiinis tayo, pinapagalitan agad. No? Wag nating iparamdam na distorbo sila sa atin. Maging mahaba yung ating pagpapasensya sa kanila, Kuya Alex.
0: At mga kapag-asa, tandaan po natin na alalahanin natin nung tayo ay bata pa, naging pasensyoso rin sila sa atin,
1: oh,
0: sa ating kapulitan, sa ating mga pagpapasaway. Ano ba? So, tinuruan nila tayo, tinuruan, naging masikap sila na tayo po ay turuang maglakad, magsalita, kumain, matuto sa mga bagay-bagay. Ano? Ngayon naman sila ay nangangailangan ng ating tulong, ng ating pangalaga, pag-aaruga, pagmamalasakit. So mga kapag-asa, isikapin po natin, maibalik natin ang pag-aaruga ng may pagmamahal.
1: Yun, talagang napakaganda po nito, no? So i-recap natin ng konti, Kuya Alex, no? Una, na-tip po natin kanina ay bigyan po natin sila ng time,
0: yes,
1: and presence. Yung pangalawa nga natin, Kuya Alex, ano nga po yun?
0: Help with health and daily needs.
1: Yun. At ang pangatlo po natin ay maging mahaba po ta ang ating pagpapasensya o maging pasensyoso po tayo sa kanilang mga limitasyon. Yung pang-apat po na mga practical na tip upang sila po ay atin pong maalagaan o maingatan ay siyempre kanina may pahapyaw na rin tayo doon, Kuya Alex, no? Kinakailangan nating protektahan ang kanilang well-being.
0: Alam mo, kay Leonard, sa nakikita ko, ito yung pinaka mas maganda nating ano, matutukan, maidiin sa atin po mga kapag-asa. Yung protecting their emotional well-being. No. Maraming mga elderly ang may dinadalang lungkot sa kanilang damdamin. Yung iba, mabibigat po talaga yan. Minsan, namimiss nila yung dati nilang lakas. Yun nga, nabanggit natin. Iba na kasi talaga ngayon na sila yung nagkakaedad na. Minsan, nalulungkot sila dahil, yun nga, bihira na lang silang kausapin ng miyembro ng tahanan. Minsan, pakiramdam nila ay wala na silang silbi sa pamilya, sa lipunan. Opo, kumbaga, kahit pa ulit-ulit nating sabihin sa kanila na, huwag mong isipin yan. Pero mas mahaba kasi yung kanilang pagmumuni-muni maghapon. Kaya sumasagi talaga. Minsan, dumadaan, nananatili sa kanilang isip yon na pakiramdam nila, wala na silang papel na ginagampanan. Kaya mahalaga ang encouragement, Kuya Leonard.
1: Oo.
0: Mahalaga po yan. Yung mga simpleng mga sabihin natin sa kanila na katulad nito, mahalaga po kayo sa amin. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo. Dugtungan nyo po yun. Nandito lang po kami. Nandito lang po kami. At isipin nyo po na hindi po kayo pabigat sa amin. At lagi nyo pong uulit-ulitin po sa kanila na mahal natin sila.
1: Oo.
0: Mahal po kayo namin.
1: Siyempre, Kuya Alex, ang elderly, they are on their prime time. No? Parang huling bahagi ng buhay ng tao kasi ang pagiging senior citizen.
0: Totoo yan.
1: So napakahalaga para sa ating mga elderly yung maramdaman nila yung ating pagkakalinga sa kanila in terms of kanilang emotional well-being. Talagang i-appreciate sila, no? Iparamdam sa kanila, sabihin sa kanila. Hindi lang siguro sabihin lang din, Kuya Alex.
0: Opo.
1: Kung di, iparamdam din, no?
0: Pero okay din. Ipakita talaga.
1: Pero napakahalaga din na sabihin sa kanila.
0: Encouragement yun .
1: Encouragement, sabihin.
0: Pagpapalakas yun.
1: Pagpapalakas
0: sa kanila. Saka ano po yun kay Leonard, yung confirmation. Mahalaga yun. Kasi minsan, kailangan din talaga nila makarinig. Mismo sa anak. Kahit sa mga, yun nga, yung asawa ng mga anak.
1: Mga manugang.
0: Mahalaga din yun. Kasama yun sa pamilya, di ba? Ma-confirm na mahalaga siya sa mga anak, sa mga manugang, sa mga apo, sa mga miyembro ng pamilya. Pag na-confirm po kasi yon, yun nga, yung kanilang mga emosyonal na mga pangangailangan, yung kabigatan, gagaan siya.
1: Oo,
0: gagaan siya. Malaitin yung kanila po.
1: Yung lungkot na, yung lungkot ng dahil hindi na nila nagagawa yung mga bagay yung na, di ba yung dati, ay parang napapagaan ng kanilang loob na may mga taong nagki-care sa kanila. Mm. Sinasabi sa kanilang, mahal namin kayo, hindi po kayo pabigat. Di ba? Napaka-encouraging yung ganitong mga words. Imbis na sabihin mo, ikaw, dahil sa'yo, hindi na kami makaalis-alis kasi ganito. Kailangan kang bantayan.
0: Nako, kahit sabihin natin, nandyan lahat ng pangailangan niya, yung physical needs niya. Pero pag nakarinig sila ng mga ganun, lalong bibigat yung kanilang damdamin. Nalungkot na nga sila.
1: Minsan siguro ang ating pong mga elderly, pag mga ganun, makakarinig ng ganun mga salita, minsan siguro nag-iisip din sila na sana magpahinga na lang ako kasi parang pabigat na ako sa pamilya ko.
0: Kaya apektado na rin yung tulog nila. Hindi na sila kakain. Tatampo yun nga. Kasi mga madamdami na rin po sila.
1: Kaya nga mga kapag-asa, no, yung ganitong mga salita, yung binabanggit natin kanina, binanggit ni Kuya Alex, ay nakakapagpagaan ng puso ng ating pong mga elderly. Kaya huwag nating hayaang tumanda ang ating mahal sa buhay na puno ng lungkot at puno ng pakiramdam na para bang nakalimutan na natin sila. Yan. So, ito na po, yung ating pong panglima na practical na tip ay i-include po natin sila sa ating pong family time. So, ano po ba ito, yung pag-i-include sa family time? Ibig sabihin po nito, huwag nating ihiwalay ang elderly natin sa buhay ng pamilya. Isama natin sila sa mga simpleng family meal, kwentuhan, prime time, o prayer time, birthday, or important family moments. I-involve talaga natin sila, Kuya Alex, no? Pag may mga masasaya na mga panahon. No? Kasi dati-rati, nung malakas pa sila, sila naman ang naghahanda nung mga masasayang panahon na yun. Sila yung naghahanda para sa birthday ng anak
0: sila
1: nila.
0: Sila nagpaplano.
1: Ngayon, nung tumanda sila na sila.
0: Sila nag-iipon.
1: Sila yung nagtatrabaho para makabili ng panghanda. Pero nung tumanda na, hindi na sila sinasama, hindi na sila ini-involve sa mga birthday, prayer time, o mga importanteng mga family moments. Minsan, kahit hindi na sila gaanong nakakilos, mahalaga pa rin sa kanila na maramdaman nila na bahagi po sila ng ating pamilya.
0: Yes. At isa pa mga kapag-asa, ito yung isa rin na gusto ko. Kasi ay ibahagi sa inyo at ito yung gustong-gusto ko rin gawin kay Leonard. Yung pwede rin natin silang pagtanungan ng advice or hingian ng advice. Nabanggit ko nga kanina na dahil puno sila ng karanasan sa buhay, mahaba yung kanilang mga karanasan. So puno rin sila ng mga kaalaman. Lalo na yung mga realization sa buhay. Napakarami niyan. Yung mga hindi nila nagawa before. Kaya yung payo nila magiging ano yun, kumbaga malaman yun kay Leonard. At paghihingi tayo ng payo sa kanila, uupo talaga tayo. So pwede silang ating pagkwentuhin sila patungkol sa mga buhay-buhay, mga pinagdaanan, lalo na sa mga prinsipyo sa buhay. Makakatulong po sa atin 'yon. So hindi lang po tayo yung hindi lang po na mas maramdaman niya na bahagi sila ng ating family time or family life, kundi tayo rin po ang makikinabang po doon. So pwede silang bigyan natin ng simpleng role. Tulad ng pag magpipray yung family, alo, ikaw magpray. Ama, ikaw naman po magpray. Ipanalangin niyo po kami bilang inyong mga anak. At yung mga apo, ipunin sila.
1: Doon kayo kay lolo at lola.
0: Pag may mga celebration, ayan, yung mga apo, ito kayo. Si lola mananalangin para sa inyo. Si lolo, nandito para kayo ay ipanalangin sa Panginoon. Mahalaga po yun. Mas gagaan yung kanilang pakiramdam na kahit sa kanila pong panahon na ngayon na sila'y mahina na, meron pa pala silang papel na ginagampanan sa pamilya. So bahagi po yon ng kanilang pagiging lolo at lola sa loob ng pamilya. Kapag nararamdaman nilang may bahagi pa rin sila, Kuya Leonard, lumalakas ang kanilang emotional and spiritual well-being.
1: Yes. Opo. Napakaganda nito. At ang panghuli, bago tayo dumako sa panghuli, konting review muna tayo, Kuya Alex. No? Yung number one na practical tip natin ay bigyan po natin ang ating mga elderly ng, bigyan natin sila ng time and presence. Yes. No? Pangalawa, tulungan natin sila sa kanila pong health and daily needs. Pangatlo, maging mahaba ang ating pagpapasensya sa kanila pong mga limitasyon.
0: Opo.
1: Pang-apat ay ingatan natin ang kanilang emotional well-being. At ang panglima ay isama natin sila sa atin pong family life. Yung mga masasaya, mga panahon, life, mga celebration, mga worship, mga prayer, mga kwentuhan. Isama natin po sila sa mga important family moments. Mm. At ang panghuli ay suportahan po natin ang kanilang spiritual life. Sa pagtanda, mas lalong mahalaga ang tinatawag po nating spiritual care. No, Kuya Alex. So, minsan, kailangan natin silang basahan ng Bible verse kasi minsan, hindi na nila mababasa yung Bible.
0: Opo.
1: Pero actually, yung ibang mga matatanda, sa ulado na nila yung maraming verse sa Bible.
0: Meron akong nakilala kay Leonard noong doon ako sa Iloilo, 94 years old. Malakas pa pandinig niya, pero mahina na yung kanyang paningin. Pero yung apo niya yung tinatawag niya. Para magbasa
1: ng
0: lesson book. Kaya pag binasahan niya siya tapos narinig niya na maganda yan, sabi niya sa apo niya, po, pakiulit nga itong napakaganda. 94 years old. Kaya pag magkukot yun siya, pag nag-share yun siya ng ideas niya, may book, may page
1: sa ulado.
0: Grabe yung memory po ng lolo niya. Ang dahilan kasi may apo na binabasahan siya.
1: Tulungan talaga natin. O yan. So, hindi lamang po nabasahan natin sila ng Bible verse, kundi pag-pray din natin sila. Samahan natin sila sa worship.
0: Opo.
1: O siyempre, patugtugin sa kanila yung mga spiritual songs. Ipaalala sa kanila ang pangako po ng ating Panginoon.
0: So, mga kapag-asa, maraming elderly ang lumalakas hindi lang dahil sa gamot na kanilang iniinom o sa mga vitamins na yan, kundi lumalakas din po sila dahil sa ating mga panalangin. Yung mga salita ng Diyos, ito po yung mga assurance na mahal sila ng ating Panginoon kahit sa kanila pong kaidara na. Ang spiritual care ay malaking bahagi ng elderly care.
1: Oo, dapat isama talaga natin nandoon. Integrated. No?
0: Opo. Totoo yun.
1: Hindi lang na magbibigay ka ng gamot, magbibigay ka ng pangangailangan, physical, emotional, pati
0: pala spiritual. Kasi pinaka sure assurance talaga kay Leonard, hindi mula sa tao. Tayo may mga kakulangan tayo, may mga limitation din tayo. Kaya yung full assurance po talaga na mas makakabuo ng kanilang aspeto sa buhay, lalo na sa spiritual, kundi ang Panginoon na nagbigay ng buhay.
1: Yun, napakaganda po nito. Kaya po sa atin na mga kapag-asa, this is an encouragement po sa ating mga families. Sa mga pamilyang may inaalagaan po na elderly, kung sa inyo pa po nakatira ang ating pong mga lolo at mga lola or nandoon sa kapatid nyo,
0: yes,
1: yung inyong tatay na senior citizen na, tandaan po natin ang ginagawa ninyo ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon.
0: Tunay na hindi laging madali ang mag-alaga, pero bawat baso ng tubig, bawat pag-alalay, bawat panalangin, bawat oras ng paikinig ay pagpapakita ng atin pong pag-ibig sa kanila.
1: Yan. Ang pag-aalaga po sa matatanda ay hindi lamang responsibilidad. Actually, Kuya Alex, ito po ay ministry of love sa loob ng tahanan. Kung inaalagaan po natin ang ating mga anak, inaalagaan natin ang mga mahal sa buhay natin na bata pa doon sa loob ng tahanan, it's a ministry of love. Gayun din ang pag-aalaga sa ating sa ating mga elderly, it needs a ministry of love. Actually, ang pag-aalaga nga ng bata ay kailangan din ng mahabang pagpapasensya, kailangan din ng care. Ganun din sa ibigay natin yung ganung pag-aalaga sa ating mga nakakatanda, kasi lagi nating tatandaan, minsan sa buhay nila, sila din ay umako ng responsibilidad para sa atin. Minsan sa buhay nila, sila din ang nag-alaga sa atin, sila din ang nag-provide ng ating pangangailangan, sila din yung kumalinga at nag-aruga sa atin. Kaya kung sino tayo ngayon, actually Kuya Alex, kung paanong tayo ay, kung ano ang naabot natin, naging kabahagi sila doon, yung ating mga elderly. So, ngayon po sa ating mga kapag-asa, kung meron po kayong mga prayer requests para po sa inyo pong mga elderly sa loob ng tahanan, pwede po ninyong i-comment po sa ating Facebook Live sa araw po na ito upang maisama po namin sa amin pong mga panalangin. So, ngayon po, tayo ay dadako na sa ating quotation of the day. Ano po ang ating quotation of the day, Kuya Alex?
0: Para po sa ating quotation of the day, Proverbs 16 verse 31, gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life.
1: Yan.
0: Ayan, ganda, no?
1: So, ito po ang sabi sa Proverbs 16 verse 31, yung gray hair daw ay crown of glory.
0: Ayan, kaya pag ako nakakamit ng mga gray hair, lalapitan ko talaga yan sila. Kinukumusta ko at pag may time mo, mahabang time, pinapakwento ko yan sila. Ano pong karanasan nyo? Ano pong natutunan nyo? Yeah. Ano pong maipapayo nyo po sa akin? Kasi napakaganda. Sabi ng Bible, gray hair is a crown of glory. It is gain in a righteous life.
1: Kaya no, ito po ay napakagandang paalala po sa atin. Ang katandaan na hindi dapat tignan bilang kahinaan. Kundi ito po ay isang yugto ng buhay na may dignidad, karanasan, at may pagpapala.
0: Para po sa bawat isa po sa atin ngayong araw, paalala po natin, ang elderly family members ay hindi po sila pabigat. Sila po ay biyaya, alaala, karunungan, at mahalagang bahagi ng ating buong pamilya.
1: Yan. Muli nating sinasabi, Kuya Alex, no? Na kung paano nila tayo inalagaan noon, naway mag... Siyempre, alagaan din natin sila ngayon nang may pagmamahal, merong pagpapasensya, merong respeto, at siyempre, merong pananampalataya.
0: Ayan, so napakaganda pa, Kuya Leonard, ng ating pong, ng ating pag-uusap. Pero yung oras po hindi na mapigilan.
1: Yan.
0: So para po sa ating simpleng panalangin, sa ating pong pagtatapos ng ating talakayan sa oras na ito, atin pong ilingan si Kuya Leonard sa atin pong panalangin.
1: Sige po. Tayo pong lahat ng mga kapag-asa, tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama, Diyos na nasa langit, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay na kayo po ang Diyos ng aming buhay. Nagpapasalamat at nagpupuri po kami, Panginoon, sapagkat marami po kaming natutunan sa araw po na ito patungkol sa amin pong mga mahal sa buhay na kasama sa amin pong mga tahanan na mga elderly. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kanilang sakripisyo noon at patuloy na pag-aalaga, gayon din sa kanilang kahinaan, bagaman sila po ay hindi nakagaya ng dati na malakas, masigla, sila po ay mga nagkakasakit. Panginoon, turuan niyo po kami na sila po ay aming maalagaan, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan po nila, gayon din po sa emotional at sa spiritual. Panginoon, dalangin po namin ang aming pong mga elderly na nakikinig ngayon, ang aming pong mga senior citizens. Dalangin po namin ang inyo pong pagpapala sa kanila. Patuloy niyo pong ingatan ang kanilang kalusugan, patuloy niyo pong bigyan sila ng kalakasan, at patuloy nagabayan niyo po sila sa yugto ng kanilang buhay, patuloy na madama nila ang pag-ibig ninyo at pag-ibig ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayun din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. I-bless nyo po ang kanila pong pamilya, i-provide ang mga pangangailangan sa araw-araw. At gayon din po, nawa ay patuloy na ang pag-ibig, ang pag-aalaga, ang siyang mamayani sa loob ng kanila pong tahanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapala, at maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pangako na inyo pong tatanggapin ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming ipinapasakop sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen.
1: So sa araw po na ito, Kuya Alex, ay wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Muli po namin kayong iniimbitahan na mag-tune in sa AWR Manila. Araw-araw ang ating pong programa, Usapang Pampamilya, ay every Tuesday and Thursday. O, TTH po ito during ito po ay noon time. Kami po ni Kuya Alex ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong panonood at pakikinig ng ating pong programang
2: Usapang salamat po.
1: Pampamilya. Kaya sa araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
2: At ako naman po si Kuya Alex.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong topic ay The Sins of the Prodigal's Brother. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang binaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang kayong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Sa nakalipas nating pag-aaral ay ating napag-aralan yung sinasabing kasalanan ng prodigal son. Subalit nung siya'y nakaisip ng mabuting pag-iisip ngayon, ay nagbalik siya sa kanyang ama. Nakita natin ngayon yung sinasabing attitude ng ama sa pagbalik ng kanyang anak. Nagkaroon ng malaking kasiyahan, nagkaroon ngayon ng piyesta, at pagkatapos yung kanyang damit na gula-gulanit ay pinalitan ng magandang damit na ito ay simbolo sa kakatwiran ng ating Panginoon, yung damit na katwiran, garment of righteousness. At pagkatapos ngayon, nilagyan siya ng pangyapak sa kanyang mga paa, nilagyan siya ng singsing upang ngayon ito ay isang tanda. Hindi siya alipin sa kanyang pagbabalik, kundi siya ay isang anak. Kaibigan, ganito ang pangyayari na kapag ka ang isang tao ay nagsisisi at pagkatapos nanunumbalik sa Diyos, ang wika ng ating Biblia, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong membro ng tahanan na palayo sa Diyos at gayon din sa lipunan, siya'y naging makasalanan, siya'y naging drug addict, siya ngayon ay nalulung sa sugal, at pagkatapos ngayon nagsisisi, ano ang ating maging attitude sa kanya? Kaibigan, ito ngayon ang ating bibigyan ng pansin, yung attitude, yung pakikitungo ng kuya sa kanyang kapatid na nakakabata sa kanya. Bigyan natin ngayon ng pansin ang titulo na The Sins of the Prodigal's Brother. Ito ay matagpuan sa ating pag-aaral sa San Lucas Kapitulo 15, versikulo 25 hanggang 32. Ganito ang sabi ng ating Biblia. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtog at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang bakguya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog." Kaibigan, tatlong bahagi ng ating pag-aaral ang ating bibigyan ng pansin. Una, the sin of negative, critical, grumbling spirit. Ano bang ibig sabihin nito? Yung kasalanan ng wika, negatibo ang pag-iisip, at pagkatapos palaging siya ay merong complain o palagi siyang merong ngayong criticism at nagdadabog o sa ibang salita ay nagmamaktol. Ano sabi sa versikulo 28? Subalit nagalit siya at ayaw pumasok, lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Versikulo 29. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, "Tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunmay ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan." Kaibigan, ang attitude ng panganay na kapatid, sa halip na siya ay kasamang magsaya, matuwa na ang kanyang kapatid ay nagbalik at siya ngayon ay nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakasala. Ang kanyang ngayong attitude, kaibigan, ay sa halip na maging masaya, nagmamaktol siya. "Tatay o mahal na ama, ako ay naglingkod sa iyo. Subalit, ano bang ginawa mo sa akin? Ano bang ibinigay mo sa akin?" Kaibigan, ito ngayon ang attitude ng isang hindi marunong tumanggap sa isang taong nagkasala na nagbabalik loob sa ating Diyos. Meron siyang sinasabing negativism o complaining. Ganito ang kanyang naging attitude sa kanyang kapatid na nagbalik at ayaw ngayong makipagsaya. Marahil samantalang ang kanyang kapatid ay wala. He did not care. May mga taong ganon na kapag merong nawawalang kaanib ng tahanan o kaya ngayon kaanib ng isang iglesia, ang tao namang yan ay palaging gumagawa ng hindi tama. Ang taong yan ay walang tulong sa iglesia. Kung siya ay mawawala sa church, okay lang. Ganon ang attitude ng isang taong he doesn't care. Pero ang pangyayari dito, ipinakita ng ama ang kanyang care sa kanyang anak na nawawala. Kaibigan, maaring kung minsan ang mga anak ay they don't care kapag ka ang ama ay nawala. Pero kapag ka ang isang ama, ang isang magulang, nawawala ang kanyang anak, nadadama ngayon yung kalungkutan sapagkat inahanap ang kanyang anak. Kaibigan, ang pangyayaring ito, yung panganay na anak ay palagi siyang merong criticism at siya ay nagdadabog sapagkat yung kanyang inaasahan ay hindi nangyari sa kanya. Hindi katulad ni Apostol Pablo, meron siyang palaging pag-praise o yung pinapasalamatan ng Diyos, pinupuri ang Diyos sa kabila ng kanyang malungkot na karanasan. Siya ay pinapalo, siya nilalatigo at pagkatapos siya ay madalas nagugutom siya sa sari-saring mga karanasan. Subalit nung siya sumulat ngayon sa iglesia ng Pilipos, ang sabi niya, "Rejoice, and again I say rejoice." At sa kabila ng siya ay nakabilanggo, nandun pa rin yung pakipagtalastasan sa mga kapatid na sa halip na sila'y malungkot, ang sabi niya, "Rejoice, and I say again, rejoice." Ganun si Apostol Pablo, kaibigan. At meron ding na binabanggit sa atin na yung mga taong walang malasakit sa kapwa, sila ay palaging napupuna na siya'y tama, palaging tama. Na kung minsan sa ang pangyayari sa ating buhay ay ating ngayong binibigyang sisi sa Diyos. Merong isang pangyayari, isang lalaki na kasakay ng barko at ang barkong ito ay lumubog. Kanyang nagawa na siya ay nakakapit sa isang kahoy at pagkatapos natanaw niya sa malayo ang isang pulo, pinagsikapan niya ngayon na siya ay makarating sa pulong yon. At napansin niya walang ibang mga tao sa pulong yon. Subalit siya ay nakaligtas, hindi na nalunod. At sa araw-araw umaasa siya baka merong barko na makakalapit at pagkatapos siya ililigtas. Siya gumawa ng kanyang pinakakubo at doon siya natutulog sa kanyang kubo. At para siya mabuhay, namimingwit na mga isda at merong palaging nakalagay na banderang puti malapit sa kanyang kubo. Subalit samantalang siya ay nangingisda, ang nangyari ngayon, natanaw niya ang kanyang kubo ay nasusunog. At siya takbo, subalit na ang kanyang kubo ay lahat walang natira, tinupok ng apoy. At ang sabi niya, Lord, why me? Bakit ako? Ganun na lamang ang kanyang complaint, sapagkat sa kabila ng siya isang Kristiyano, siya'y sumasamba sa tunay na Diyos, pero ang Diyos hindi siya iningatan. Subalit, noong isang araw ngayon, samantalang nagmamaktol, sabi niya, Lord, why me? Kaibigan, merong ngayong papalapit na barko. At pagkatapos ngayon, kaibigan, noong siya ay nirescue, itinanong niya sa mga nag-rescue sa kanya, bakit kayo nakapag-rescue sa akin? Ano ba? May nakita ba kayong usok o anuman na samantalang sa pulong ito na aking napuntaan ay walang tao? At ang sabi ngayon ng mga tao na nag-rescue sa kanya, meron kaming nakitang usok. Kaakala namin ngayon, meron taong napadpad dyan, kaya ngayon, na-rescue ka namin. Kaibigan, hindi niya alam na yung pagkasunog ng kanyang kubo at siya ay nagpaparingas ng apoy, kaibigan, yun ang dahilan kung bakit ngayon ay may nakapansin at siya ay na-rescue. Kaibigan, yung ating mga karanasan na kung bakit tayo ay nagkakaroon ng kalungkutan kung minsan akala natin ang Diyos ay walang malasakit sa atin. Pero nakikita natin ang Diyos ay binibigyan tayo ng leksyon sa buhay upang tayo ay lalong maging malapit sa Kanya. Taliwas naman ngayon sa attitude ng panganay na kapatid ng prodigal son. Bakit? Sapagkat noong nagsasaya ngayon ang mga alipin ng kanyang ama at ang mga inimbitang mga kaibigan ngayon, ayaw niya ngayong sumama sa sinasabing pagsasaya. Ano ba yung ating ngayong pinagdadabog sa araw-araw sa ating pamumuhay? Ang una, some grumbling about their family members. Na kapag merong tayong kaanib ng ating tahanan, hindi nating gusto yung kanyang kinikilos ngayon, tayo ngayon ay nagdadabog. Ayaw natin yung ganong klase. Sa halip na tayo ay magkaroon ng panalangin nawa ang Diyos ay baguhin ang taong ito, kaibigan, hindi ganon ang ating sinasabi. Sa amin ngayong pagtira sa probinsya, na tuwing umaga, nakikita ko yung aso ng mga kapitbahay ay doon pinapadumi sa aming paligid. Sabi ko, Panginoon, maaari po ba na maturuan ng mga aso kay may-ari na huwag nang magdumi sa aming paligid? Sa halip na ipakita mo sa kapitbahay na yung kanyang aso ay nagdudumi sa iyong paligid, ay ipanalangin, kaibigan, para wala kang problema rin o hindi masama ang pakikitungo na yung kapitbahay sa iyo. Some grumble about their jobs, the government. Kung minsan may mga yung bang nagkakaroon ng pagdadabog dahilan sa kanyang trabaho. Marahil yung kanyang trabaho ay ayaw niya pero wala siyang magawa, sapagkat wala siyang makitang trabaho. Sa halip na siya'y matuwa na siya ay may trabaho, siya ngayon ay nagdadabog. O kaya naman sa gobyerno, sabihin, ano ba itong gobyernong ito? Bakit napakasama ng mga nanungkulan sa gobyerno? Naisipan na ba natin o yung ating bang nagawa na ating idinalangin ang nasa gobyerno natin? O meron tayo ngayong pagdadabog sa ating ngayong mga magulang. Ano ba yung ating mga magulang? Bakit ngayon ang aking tatay ay hindi nagtatrabaho? Tamad ang aking tatay. Sa halip na ating idalangin ang ating tatay, tayo ngayon ay nagkakaroon ng pagdadabog. Some are specialists at finding faults. May mga tao ngayon na kapag nakita ka, ang inahanap yung mali. Maraming tao mong ganon. Mali ang inahanap sa kanyang kapwa. Kaibigan, mapansin natin ang mga alagad ng Panginoon, meron silang mga kahinaan sa buhay. Katulad ni John at saka ni Santiago na magkapatid. Sons of thunder, mainit ang kanilang ulo. Pero ang Panginoon pinili sila upang ngayon na makapaglingkod at nakita ng Panginoon na meron ding mga kabutihan o meron ding mga magandang ugali ang dalawang ito na magkapatid. Ganon din si Peter. Bagamat si Peter ay palaging nagkakaroon ng isipan na kaya tinawag siyang anak ng kulog, ay sapagkat o yung anak ng light ng lightning ay sapagkat si Peter ay palagi siya ngayong pagka meron siyang ginawa, siya ay nabibigla. Ganon din si Judas. Alam ng Panginoon, Judas siya. Pero binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang lalaking ito. Kaya nga, kaibigan, revive hearts find enough in Jesus to keep them praising. Yung pangyayari sa ating buhay, nawa bigyan tayo ng pagkakataon na palagi tayong pupuri sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi nito, the sin of an offended spirit. Anong sabi sa versikulo 29 at 30, ganito ang ating mababasa. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumusuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. 30. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Kaibigan, meron ngayong panunumbat ang panganay nito sa kanyang ama. The problem when this thy son was come, ang sabi, ang problema nung dumating itong anak mo, anong ginawa mo? Oh, nagpapatay ka ng pinakamatabang guya. At pagkatapos ngayon, nagkaroon ng pagkasaya. Kaibigan, meron ngayong offended spirit na meron ito. Sa halip na ngayon ay kanyang sasabihin sa kanyang kapatid, welcome kapatid ko. Ikaw ay nawala pero nagbalik ka. Walang ganon. Kasi wala siyang nadadamang care o hindi niya nadadama yung care para sa kanyang kapatid. Kaibigan, kailangan natin itong bagay na ito. Ang wika, made him grumble when it was time to glory. Sa halip na siya ngayon ay magpasalamat sa Diyos, pumuri sa Diyos, ano nangyari? Siya ngayon ay nagdadabog. Kaibigan, merong ngayong pagkakaiba na itong prodigal son na ito nagbalik sa kanyang ama, nagbalik sa Diyos, pero ito namang panganay ay lumayo ngayon sa kanyang kapatid at marahil ayaw niya yung ginawa ng kanyang ama. Ang sabi ng kanyang ama, palagi kitang kasama rito anak at anuman ang nais mo ngayon ay aking maaring ipagkaloob sa iyo. Ang kapatid mo ay nawala. Siya ay nagbalik. Ikaw ba ay hindi maaring makipagsaya? Kaya ang sabi sa versikulo 31, gusto kong basahin kaibigan anong sinasabi ng ating Biblia. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay iyo. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Sa isang taong nawala, ang sa isang taong napariwara, kapag ka nagbabalik sa Diyos, ang sabi nga ng ating Biblia, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kumusta kaibigan ang ating pakikitungo sa ating kapwa? Sa ating iglesia, ano ba ang ating pakikitungo sa kaanib ng ating iglesia? Sa mga nakaupo, sa mga upuan sa iglesia, sa nakaraan, sa nakalipas na panahon, pero ngayon hindi na natin sila nakikita, inahanap ba natin sila? Nalulungkot ba tayo kapag ka sila ay wala sa iglesia? O kaya naman sa ating paligid, sa ating tahanan, na kapag ka ngayon tayo ay mawawala sa kanilang community, kaibigan, ahanapin kaya nila tayo? Ano ba yung ating pakikitungo sa kanila? Kung meron tayong kapitbahay na nangangailangan ng ating tulong, tayo ba ay tumutulong sa kanila? Kaibigan, ang pangatlong bahagi nito, the sin of a compassionless, yung kasalanan na walang sinasabing compassion o yung habag. Merong ganun eh, kaibigan. Merong habag ang gusto ng Diyos. Kaya yung walang habag, ang sabi nga sa versikulo 30, subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo pa siya ng pinakamatabang guya. Kaibigan, yung sinasabi sa ating Biblia, sa ating nakalipas na pag-aaral, na yung The Good Samaritan, naalala mo ba kaibigan, na yung istorya sa Good Samaritan, merong isang lalaki na nagdaan patungo sa Jericho galing siya sa Jerusalem. At yung mga tulisan, nung nakita ang lalaking ito, ang nakita sa kanya ay yung papaano siya maging yung kanya ay mapasa akin. Ganun yung mga taong gustong gamitin, exploitation yung kanyang kapwa. Yung sayo ay akin, yung akin ay akin. May mga taong ganun eh. Kaya ngayon, nung nakita itong taong ito, ninakawan siya at pagkatapos ngayon, sinaktan siya half dead nung iniwan. Kaibigan, noong ang isang pari o sasardote nang galing siya sa templo sa kanyang paglilingkod, nakita ngayon itong lalaking ito na half dead. Anong ginawa? Dumaan siya sa kabila. Hindi siya ngayon nagdaan malapit sa taong ginawa ng masama. Na kung minsan sabihin, kawawa naman ang taong ito, pero anong ginawa natin? Maraming sabihin niyang, nagmamadali ako, nagawa ko ng aking trabaho sa templo, ngayon ang aking mga anak, inaantay ako. At pagkatapos ngayon, dumaan din ang Levita. Ano nangyari? Maraming sinabi niya sa kanyang isip, kung yung pare ay walang ginawa, ako pa. Kaya nga, hindi pinansin. Subalit yung isang Samaritano, alam niyo kaibigan, merong hindi magandang relasyon ang mga Hudyo sa mga Samaritano sapagkat yung mga Samaritano ay ang iba sa kanila ginawang biyag, dinala sa ibang bansa at pagkatapos pinalitan ng mga foreigner. Kaya nga ang mga dugo ng mga Israelita sa Samaria ay naghalo na ng hindi purong dugo ng mga Israelita. Kaya noong 722 BC, ganito ang pangyayari. Kaya ngayon, iba ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Subalit ang Samaritanong ito, nung nakita yung half-dead na tao, hindi na tinanong anumang klaseng tao ka, kundi ang kanyang ginawa, siya'y bumaba sa kanyang hayop at pagkatapos ngayon, siya ay bago yun, nagkaroon ng compassion at pagkatapos bumaba sa kanyang hayop at pagkatapos ngayon kumuha ng alak at saka ng langis, binuusan ng kanyang mga sugat at pagkatapos nag-apply na ng first aid at pagkatapos dinala sa kanyang bahay, sa isang bahay tuluyan at pagkatapos ngayon ang sabi sa bahay tuluyan, yung manager, ito yung pera, pagkakulang pa babayaran kita sa nagastos mo. Kaibigan, ito yung kailangan makita ngayon, yung merong compassion. Subalit ang nakakatandang kapatid ay wala siyang compassion sa kanyang kapatid. Kaya nga, kung siya hindi babalik, okay lang, lahat ng ari-arian ng aking ama ay mapasa akin. Subalit kaibigan, ang kailangan natin na katulad ng father, ng prodigal son, meron siyang compassion, meron siyang love sa kanyang mga anak at ito ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaibigan, kumusta ang ating pananaw? Sa mga taong napariwara pero nagbabalik sa Diyos, handa ba tayong tanggapin ang mga taong ito? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 31 hanggang 32 ng kapitulo 15, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Kaibigan, ang buong kalangitan ay nagsasaya sa isang tao na napalayo sa Diyos, nagkasala, subalit nagbabalik sa Diyos. Gayon na lamang ang kasiyahan ng langit sa isang taong nagbabalik loob sa ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapong ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga

0: magkaroon nawa kami ng damdamin na compassionate, nanupat meron kaming habag sa mga taong napariwara. Amin silang idadalangin na sila'y magbalik loob sa aming Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan at lahat ng nakinig. O dakilang Diyos, mahabag po kayo. Kung sila nawala ng trabaho, nawa bigyan po ng mabuting hanap buhay. Pagpalain po ang kanilang mga pananim. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Ang talinhaga po ng alibughang anak ay hindi lamang kwento ng isang rebelding anak, kundi pati ng isang relihiyosong anak na may pusong malayo rin sa kanyang ama. Ang bunsong anak ay nawala sa rebelyon, samantalang ang nakatatandang anak ay nawala sa pagmamataas at pagiging matuwid sa sarili. Tinatawag po tayo ng Diyos na iwasan ang parehong uri ng pagkaligaw at magkaroon ng pusong tulad ng ama. Pusong puno ng biyaya, habag at kagalakan kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi. Ang sabi po sa Lucas 15 verse 32, nararapat lamang tayong magdiwang at magsaya sapagkat ang kapatid mong ito ay patay na ngunit muling nabuhay. Siya'y nawala ngunit natagpuan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang ipabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Purihin ang Panginoong Diyos na tayo'y muling magkakasama sa oras na ito para sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya po ay isa ring guro. Subalit siya ngayon ay narito sa Central Luzon Conference Headquarter para sa Departamento ng Komunikasyon. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Pinupuri ka namin at dinadalkila, Ama naming Diyos sa langit, sa pagbibigay mo sa amin ng pamilya. Ang pamilyang ito na aming pinagmamalasakitan ay binigyan mo rin ng ibayong pagpapahalaga. At narito kami, Panginoon, o Diyos, sa pag-aaral na ito. Samahan po kami, gabayan at patnubayan, na ang mga katotohanan ito na aming maririnig ay aming maging gabay at patnubay sa aming pag-aalaga at pagmamalasakit sa aming pamilya. Subaybayan po kasama ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon, pagpalain po kaming sama-sama. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panonood ng ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page na Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Ito'y isang pag-aaral ng katotohanan buhat sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na napakahalaga ng aklat na ito para sa ating pamilya, kagaya ng ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. At tayo'y magpapatuloy sa panibagong paksa at usapan ng pag-aasawa at dakilang utos. Alin itong dakilang utos na ito na binanggit ng ating Panginoon? At ito ay isang napakagandang pag-aaral na maunawaan natin sa loob ng pag-aasawa. Aklat ng Marcos 12:30, dakilang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Sa katotohanan, ito ang kulang sa tao ngayong panahong ito. Ang tawag sa atin ngayon ay nominal Christian. Sino itong mga nominal Christian na ito? Tinatawag lang na Kristiyano sa pangalan. Subalit ang practice ay hindi talaga Kristyanismo. Yan ang mahirap. Tinatawag tayong Kristiyano pero hindi naman nagsisimba. Tinatawag tayong Kristiyano, hindi naman tayo nag-iingat ng mga ordinansa at kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito ang ating pagkukulang. Hindi tayo maibigin sa Diyos. Hindi tayo mapagmahal sa Diyos. Kaya ito ay isang panawagan para sa lahat ng mga magulang na kung matuturuan sana natin ang ating mga anak na umibig sa Diyos, ito ay isa sa mga dakilang karanasan na maaaring maranasan ng sinumang tao ang maging maibigin sa Diyos. Paano? Buong puso, buong buhay, buong kaluluwa, at buong pag-iisip at buong lakas. Itong mga dimension ng buhay na ito ng ating pagkatao ay napakahalaga na ating gamitin sa ating paglilingkod. At ito ang ating pag-aaralan ngayon na ito ay totoo sa loob ng pag-aasawa. Ganito ito sa loob ng pag-aasawa. Buong puso. Talagang tayo ay bago pa man tayo makasal sa ating asawa, nariyan na ang pag-ibig at pagmamahal. Kung ang pag-ibig na yan na na-develop sa ating pag-aasawa ay na-develop sa ating Panginoon, wow! Napakadakilang karanasan yan ng buhay ng isang tao. Buong kaluluwa, ang ibig sabihin buong katawan, buong pagkatao natin, ay iibigin natin ang ating Diyos. At gayon din ng buong pag-iisip. Ganyan ang pag-aasawa. Palagi nating naaalala at nasa isip ang ating mga mahal sa buhay. Kung ganyan sana ang ating pag-ibig sa Diyos, na palagi nating naiisip ang tungkol sa Diyos, maang ating buhay ay magiging dakila. Gayon din, buong lakas. Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng lakas, sapagkat ang pagpapamilya ay punong-puno ng paglilingkod. Kaya, kung ang apat na ito na dimension ng buhay natin ay ating ipagkakaloob sa Diyos, bahagi ng ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya, ang ating buhay ay magiging dakila. Ngayon, ito'y ating pag-aaralan sa loob ng pag-aasawa at ang ating buhay ay magiging dakila. Buong puso, ang ibig sabihin ay buong buhay at panahon. Aklat ng Kawikaan 4:22. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Anong ibig sabihin pag sinabing buong puso? Buong buhay natin. Ganyan sa pag-aasawa. Sa oras na tayo'y pumasok sa pag-aasawa sa pamamagitan ng marriage, sa pamamagitan ng kasal, ito ay habang buhay. Kaya nga, mayroong kwento na mabuti pa ang mabilanggo, maaari kang makalaya. Pero sa pag-aasawa, kamatayan lang ang magpapalaya. Ang pag-aasawa ay buong buhay. Hindi ngayon at malayo ay hindi na pwede. Maraming mga ganyang biruan na sinasabi na kapag ang lalaki ay umalis ng bahay, binata na naman. Yan ay mga biro na hindi angkop sa pag-aasawa. Gayon din sa ating Panginoong Diyos, hindi po pwede tayong mahiwalay. Hindi pwedeng tayo'y mahiwalay sa Diyos ng kahit isang araw o dalawang araw o isang linggo. Hindi po pwede yan. Hindi tayo po pwedeng mamatay ng isang linggo o isang buwan. Hindi po pwede yan. Ganyan din sa pag-aasawa. Hindi po pwede na tayo'y mahiwalay sa ating asawa ng kahit na lamang iisang buwan. Kahit ano ang mangyari, kahit malayo ang pagitan, anuman ang sitwasyon, sila pa rin ang ating asawa. Ang ibig sabihin, walang intermisyon, walang pagitan, kundi ito ay mangyayari ng ganito, pag-aasawa at panahon, habang buhay. Ang pag-aasawa ay habang buhay, 24/7. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay. Kaya nga ngayong mga panahong ito na pinag-uusapan ang mga hiwalayan, ay talagang ang Biblia ay hindi nananahimik. Ang Biblia ay patuloy na naghahayag ng katotohanan na ang pag-aasawa ay banal na panukala ng Diyos, na ang sino man na pumasok dito ay nasa sagradong pakikipagtipan. Kahit saan makarating, saan man takot na tayo na kumapunta, may asawa tayo. Hindi dapat mangyaring magkahiwalay. Kahit gaano kalayo ang pagitan, mag-asawa pa rin. Gayon din sa Panginoon. Malayo ang ating pagitan sa Diyos at dito sa lupa. Subalit tayo ay palaging nasa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng ibigin ang Diyos ng buong puso o buong buhay. Buong kaluluwa o katawan. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Alin ngayon ang tinatawag na kaluluwa? Ang tinatawag na kaluluwa ay itong katawan na ito na ating ginagamit. Itong katawan na ito na nagugutom, nauuhaw, napapagod. Ito ang tinatawag na kaluluwa, na tinawag ng Biblia na buhay na kaluluwa. Pag tayo'y namatay, patay na kaluluwa. Kaya itong katawang ito ay ating gagamitin sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga bagay na ginagawa ang ating katawan. Subalit ito ay mabuting gamit at malaking pakinabang natin sa pag-aasawa. Tingnan natin, katawan at pag-aasawa. Sa araw ng kasal, meron bang kasal na may proxy? O pwede na rin ba ang kasal na yung long distance? Ano ang tawag?
0: Virtual. Meron po yun. Meron, nangyari yun. Sa, opo.
1: Noong panahon ko, wala pang ganyan. Talagang high-tech na ngayong panahong ito. Sige. Eh sa honeymoon, meron bang honeymoon na online?
0: Hindi ko rin po alam yan. Pero malay natin, nung pandemic, ano po?
1: Oo.
0: Opo.
1: Kung ano mang mga kwento ng buhay yan. Pero talagang yung lahat na yan ay aktwal. Talagang aktwal yan, face-to-face. Ang katawan ay ginagamit din sa honeymoon. Ginagamit din yan sa pagbubuntis. Kaya, kung gagamitin ito sa paglilingkod sa Panginoon, eh marami tayong pag-uusapan paano gagamitin ang katawang ito, ang kaluluwang ito sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, sigurado ko ginagamit ang katawan ng babae sa pagbubuntis. Eh sa panganganak, lalo na ginagamit ang katawan sa panganganak. At gayon din sa karanasan at kwento ng immorality, ng immoralidad o pagkakasala. At iba pang mga kasalanan, ang katawan na ito ay ginagamit. Gayon din sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung titingnan natin ang katawang ito at gagamitin natin ito sa banal na gawain ng Panginoon, eh, siyempre mga pag-worship, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kawanggawa, sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng kagandahang loob sa ibang mga tao, o sa worship natin, sa pagpapasalamat sa Diyos, sa pagpapasan sa banal na gawain ng Panginoon, ang katawang ito ay talagang kailangang gamitin. At kailangang ito ay ating papagurin sa hustong panahon. Subalit aking ipinaliliwanag sa inyo na ang katawan na ito ay napakahalaga sa pag-aasawa. Itong buong katawan na ito, ang may-ari ay ang ating asawa. Sige nga, Ma'am Mildred. Sino ang may-ari ng lalaki, ng katawan ng lalaki?
0: Pag may-ari ng asawa, syempre. Babae, kayo din, Kuya Nick.
1: Oh, yung ang lalaki, ano, ang asawang babae ay pag-aari ng asawang lalaki. Ayun ay natagpuan ko pag na-ospital, yung kailangan na ng pirmahan, ang hinahanap ay yung asawa. Yung palang asawa ang may-ari sa ating katawan. Kaya talagang may utos na ibigin ang Diyos ng buong kaluluwa, buong katawan. Ganon din sa pag-aasawa. Itong katawang ito ay talagang dedicated para sa ating asawa. Ang ating asawa lamang ang tanging nagmay-may-ari ng katawang ito. Hindi ito dapat aangkinin, aagawin o hihiramin ng iba. Maliwanag. Isip at pagkakasala. Aklat ng Mateo 5:28, kasi ang sabi ng kautusan, dakilang kautusan, iibigin mo ang Diyos ng buong pag-iisip. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kaya mayroong sa ibang bahagi ng salita ng mga alagad ay mayroong sumagot ng ganito na, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa pag-aasawa, paanong maliligtas ang lalaki? Kapag ka pala ganito ang kwento, ay talagang mahirap maligtas ang lalaki. Itong mga babae ay pagandahan ng damit. Kung minsan ay makapal, kung minsan ay maiksi, kung minsan ay mahaba, depende. Pero pagka pala ang lalaki ang tumingin dyan sa mga babaeng yan, kung tingnan pala yan, walang damit.
0: Ako, Pastor Nick, nakakatakot po yan ha?
1: Oo.
0: Exhibition.
1: Kaya sinabi ng Panginoon na kung ang isang lalaki ay titingin sa babae ng ganyan, ay talagang nagkakasala na siya sa kanyang puso. Hindi pa siya nagkakasala sa iba. Wala pa siyang kasalanan sa kanyang asawa. Kanino siya unang nagkakasala? Sa kanyang sarili. Kapag itong isip na ito ay ginamit sa pagpapanukala sa pagpatay, sinabi rin niya ng Panginoon, ito ang mga magkakasama, tayo ay nagkakasala na ng pagpatay. Ang ating isip ay napakamakapangyarihan. Halimbawa, kapag sinabi natin sa ating sarili na hindi natin kaya, Hindi nga natin magagawa ang isang bagay. Ang ating isip ay magtatrabaho para patunayan na hindi nga natin kaya. Pero pag sinabi natin na ay madali lang yan, ang ating isip ay magtatrabaho para mangyari ang ating iniisip.
0: Mindsetting.
1: O yan, ay oo. Oo. Yan ang brain power. Ang isip natin ay napaka makapangyarihan. At ito rin ay ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang isipan natin ay lagi nating ipapanukala ang banal na gawain ng Diyos, at ang iisipin natin ay sa ikabubuti ng panukala ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, at gayon din sa ibang tao at sa komunidad, ang ating isip ay pagpapalain ng Panginoon, magiging mahusay, magiging magaling, at magiging matalino. Tingnan natin. Ganito ang pagkasabi, Isaiah 49:15. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo pakalimutan kahit sandali. Ganyan sa pagpapamilya, ang mga nanay ay hindi nakalilimot. Pero ang sabi ng Panginoon, kung mayroon mang makalilimot, eh sige, meron. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kalilimutan. Ganyan ang kapangyarihan sa pagpapamilya, hindi nakalilimot. Mga babae, listo po kayo. Buong pag-iisip, ang pamilya, ang pag-aasawa, asawa, laging nasa isip. Tinanong ko ang isang security guard, ano ang iniisip mo pag alas 11, alas 12 ng gabi? Eh yun daw binabantayan niyang kumpanya. Tama kaya yon? Sabi ko, mali. Eh ano raw? Hindi, asawa. Ganyan. Eh kung ako nagtatrabaho alas 11:30, malapit ng magtanghalian, ano ang nasa isip ko? Nasa kumpanya ako, seryoso ako sa trabaho, may overtime pa. Ano ang nasa isip ko? Trabaho? Alas 5 na. Uwian na. Ano pa iniisip ko? Trabaho? Ay, hindi yan tama. Ang nasa isip ko ay ang aking asawa. Malayo pa ang oras ng uwian. Nasa isip ko na ang aking asawa. Eh kung gumagawa ng anak, nasa honeymoon, ginagamitan ba ng pag-iisip?
0: Hindi ba dapat, Pastor Nick? Kailangan yun ah.
1: Oo, napakataas ng konsentrasyon ng isang tao. At talagang totoo yan. Para maging maligaya ang lalaki o babae sa kanilang pagtatalik, kailangan ng mataas na konsentrasyon. Hindi pa man nangyayari. Ang tawag dyan Meditation ba tawag dyan? Ano ba tawag dyan? Premeditation?
0: Premeditating.
1: Oo, oh, ganyan. Yung nag-i-imagine muna. O yan. Isip at panganganak. Kapag ka ba ang babae nanganganak, hindi ba nag-iisip?
0: Nag-iisip.
1: Di ba sabi ng narinig ko, sabi noon eh, ire. Concentrate. Di ba? Ganyan ang paggamit ng pag-iisip sa pag-aasawa, sa pagpapamilya. Buong pag-iisip. Magpakaligaya sa buhay. Ecclesiastes 9:9. Magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal. Sa lahat ng mga araw ng buhay mong walang kabuluhan na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginawa sa ilalim ng araw. Ang kaligayahan ng lalaki sa buhay na ito ay asawa. Sang-ayon kay Solomon. O ito naman, buong lakas. Ecclesiastes 9:10. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman ni karunungan man sa siyol na iyong patutunguhan. Ang pag-ibig sa Diyos ay gagamitan natin ng buong lakas. Ganon din sa pag-aasawa, ubusan ng lakas. Ganon din sa pagpapamilya. Huwag po tayong magdadahilan, mga babae o lalaki, na pag kinalabit tayo ng ating asawa ay sasabihin natin na tayo ay pagod na. Huwag po kayong magdadahilan. Kasi itong pinag-uusapan natin dito ay anti-stress at saka anti-pagod. Kahit kayo'y nakakaramdam na ng stress o pagod, uubusin natin ang natitira nating lakas sa pag-aasawa. Tingnan natin, ito ang gamit ng lakas. Trabaho. Natural. Nagtatrabaho tayo 8 hours a day o nag-o-overtime pa nga. Ginagamit natin ang lakas. Pero sa nakikinig sa akin, huwag po ninyong uubusin ang inyong lakas. Dahil mayroon pa po tayong trabaho pagdating sa bahay. At yan ay para sa ating asawa o para sa ating mga anak. Exercise. Ginagamit natin ang ating lakas, oras at panahon sa exercise. Gayon din sa paglilingkod sa Diyos. Ginagamit natin ang lakas natin, ginagamit natin ang ating panahon, ginagamit natin ang ating kaisipan upang tayo ay makapaglingkod ng taos puso sa ating Panginoong Diyos. Ang gamit ng lakas ay ginagamit din ito sa honeymoon. Kaya kahit na ang mga babae ay parang malalakas, pero pagdating sa honeymoon ay nararanasan nila ang panghihina. Ganon din ang mga lalaki. Kahit na si Samson ay napakalakas, pero sa honeymoon siya ay nanghihina. Ganyan ang pag-aasawa. Ginagamitan ng sobrang lakas, sobrang puwersahan, ubusan ng lakas ang pag-aasawa. Eh sa panganganak, ginagamit ba ang lakas sa panganganak? Oo, ubusan din ng lakas sa panganganak. At ang iba nga ay hindi nakatatawid. Buwis buhay ang panganganak. Paghihirap sa panganganak. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Talagang nakatakda ang karanasan ng kapaguran at kahirapan sa pagpapamilya. Pag-ibig sa kapwa. Marcos 12:31. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa aklat ng Efeso 5:28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na gaya ng sa kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Kaya itong pag-ibig na ito na buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas ay napakahalaga sa pag-aasawa. Aklat ng Matthew 19:6, nagiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Sa pag-aasawa ay nagiging isa, isang puso, isang isip, isang katawan at isang lakas. Yan ay magkakasama sa pag-aasawa. Ang sabi diyan, ang ating buhay ay dakila kung tutuparin natin ang kautusan sa loob ng pag-aasawa. Ang ating buhay ay dakila kung tutuparin natin ang kautusan sa loob ng pag-aasawa. Huling talata sa ating pagtatapos, wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Yan ang sabi ng aklat ng Matthew 12:31. Kung gagamitin natin ang kautosang iyan, sa pag-ibig sa Diyos, ang ating buhay ay dakila. Mag-practice po tayo sa pag-aasawa na sundin natin ang utos na ito at ang ating buhay ay magiging dakila. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Pastor Nick, yung unang teksto nyo kanina ay Mark 12:30. Ito ay paalala sa mga mag-aasawa, no, na tayo po para magkaroon daw ng malakas at lasting relationship ay dapat po, or lasting marriage, ay dapat mahalin natin ang ating Panginoon ng buong lakas, yung binanggit ninyong apat kanina, dahil yun ay nai-empower ang mag-asawa. Yes. Para sa gayon ay the same length or the same depth and commitment ang maibigay natin sa ating mga asawa.
1: Oo.
0: Tama, Pastor Nika, no?
1: Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay magpa-practice tayo sa asawa. Pag hindi tayo tapat sa asawa, hindi rin tayo tapat sa Diyos. Kung bakit nga inilagay yan ng Panginoon sa atin na assignment natin na sukatan ng pagtatapat sa Diyos ay asawa.
0: Pero dun sa apat na with all your heart, soul, mind, strength, parang ang mind po ang parang pinakamahirap. Dahil iniisip nyo pa lang ay talagang kasalanan na po. Ano?
1: Hindi, kaya nga huwag tayo sa iba mag-isip. Sa asawa't
0: ayaw mag-isip.
1: Oo. Pag nakakita ka ng, halimbawa, kagaya ko, lalaki, pag nakakita po ng magandang tanawin sa public, inspirasyon ko yon para umuwi akong maaga.
0: Hmm.
1: Oh, hindi yun ang aking pag-iisipan. Uuwi akong maaga.
0: Pag nakakita ng maganda, dapat isipin mas maganda yung nasa bahay.
1: Ayun,
0: dapat ang pinakamaganda. So bago po tayo magtapos, Pastor Nick, ipanalangin niyo po muna tayong lahat.
1: Tayo po ay manalangin. Mapagpala, makapangyarihan pong Diyos, salamat sa kaloob ng pag-aasawa na dito'y nagagamit namin ang lahat ng bahagi.

0: ay kaligayahan at katuwaan namin sa buhay. Pagpalain po ang bawat pamilya na sumusubaybay sa pag-aaral na ito ng pag-aasawa at Biblia. Patuloy naming makamit ang banal na pangako ng aming Diyos, isang matatag, maligayang tahanan ay aming maranasan dito sa lupa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nagiiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit po sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Patuloy po nating maunawaan na ang pagpasok sa pag-aasawa o pagpapamilya ay hindi gawang biro, hindi basta-basta madali o ginawa o masaya, kundi ito ay nangangailangan ng commitment, ng dedikasyon, ng effort din ng pagpapahalaga. At ito ay gagamitan natin ng ating buong pagkatao na kahit na madama natin ang bigat, ang hirap, ang pagod, yang lahat ng iyan ay talagang nagpapatotoo na ang ating pag-ibig at pagmamahal ay wagas. Kung tayo man ay makaranas ng kapaguran sa paghahanap buhay para itawid ang ating pamilya, iyan ay totoong ating kaligayahan at katuwaan. Kung bakit nga sa pamamagitan ng pag-asawa, tayo ay nagkakaroon ng inspirasyon at kalakasan sa ating paghahanap buhay at pangarap sa buhay. Iyan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Then nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. Then nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makasama po natin muli ngayon sa ating pong pag-aaral si Pastor Fernan Serrano from Jordan Heights Seventh-day Adventist Church. Pastor, welcome po.
2: Maraming salamat. Isang mapagpalang Diyos nawa ang maranasan natin sa ating buhay. Lalo daw tayo napalapit sa Kanya sa pag-aaral ng Kanyang salita.
1: Yan, at bago po tayo manalangin at magpatuloy sa atin pong pag-aaral, atin po munang basahin ng atin pong talata sa araw na ito na mula po sa aklat po ng Filipos 3:20 or Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi po ay, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O banal na Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa araw-araw na inyo pong pagsama sa amin. Sa araw na ito, O Diyos, patuloy pa rin po namin pinangahawakan ang inyo pong pangako sa inyo pong pagsama, sa inyo pong paggabay sa amin, bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa amin pong mga tagapakinig, amin pong mga tagasubaybay na saan man po sila naroroon ngayon, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po nawa silang pangunahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ganyan din po si Pastor Fernan sa kanya pong panguna sa amin sa pag-aaral ng inyong pong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Mga kaibigan, inibitahan po namin kayo na manatili sa inyong pong pakikinig o panonood sa ating pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang tema po natin sa atin pong serye na atin pong pinag-aaralan ngayon ay tapat, tanging ang Panginoon ang tagapagligtas. It is a gospel-centered anti-corruption series. At sa araw na ito, ang atin pong pag-usapan is about Christ-centered citizenship. So ibigay po natin ang panahon kay Pastor Fernand.
2: Mga minamahal, isang natatanging araw ang mga araw na ito na nakasama po kayo ng ilang araw at tunay nga po tayong pinagpala ng Panginoon. At sa gitna man ng political drama, sa amang bayan ka man naroon, may mga fake news, no? Dati hindi natin nababanggit yung salitang fake news, ngayon meron na talaga. Kasi dati advertisement lang eh. Alam naman natin na minsan ay inuuto lang tayo ng mga advertisement pero ganun pa man, pinanonood pa rin natin kasi natutuwa tayo. At kumisan ay nagiging okay na sa atin kahit alam nating mali. So, yun din, no, mga systemic corruption, maraming kabataan tuloy ang nalilito, walin ang tama at mali. Kristiyano ba ako muna o Pilipino ako? Ano bang unahin ko? Yung pagka-Pilipino ko o pagka-Kristiyano ko? Ang sagot yan ay pareho. At nasa tamang prioridad lamang kung paano mo ito gagamitin. You can stay your citizenship sa langit. Siyempre, una sa langit. Pero whether we like it or not, we are still here on earth. No? Tayo nasa Republika ng Pilipinas. At saan man dako ka ng mundo naroon, ay meron talaga tayong tinatawag na pamumuhay. At tayo ay namumuhay bilang isang mamamayan ng kaharian ng Diyos habang binabago ang mundong ito sa paligid natin. Siyempre, ay marami nang nangyari sa ating panahon. Kung ilang taon ka man ngayon, marami ka na rin siguro nakitang pagbabago. maaaring physically, nakita mong pagbabago sa inyong lugar, no? Kung dati-rati, wala kayong kalsada, ngayon mo na simentado na. At dati-rati ay ginagamit mo lamang ang bisikleta, ngayon ay nakakasakay ka na sa tren o dili kaya aeroplano. Maraming pagbabago. At yan ay sinasabi rin naman ng banal na kasulatan na sa huling araw ay tunay na lalago ang karunungan. No? So, whether we like it or not, we are now living in the end time and marami na talagang kakaiba. So, tingnan na lang natin ang ating pagiging citizen, ating pagiging mamamayan. Uso na rin ngayon dual citizenship. Merong passport na sa dalawang bansa. So, ibig sabihin, may isa kang, pero doon, may isa lang talagang primary allegiance doon. Ganyan tayo bilang Kristiyano. Our primary allegiance, yes, we belong to the Philippines if we are a Filipino. At meron tayong secondary allegiance. Well, pero sa atin bilang Kristiyano, ang papel natin at puso natin ay para sa kaharian ng Diyos. Diba? Ang mundong ito ay pansamantala lang nating tirahan. At dahil doon, ay mas lalo tayong nagmamalasakit sa ating bayan. Tayo kasi bilang anak ng Diyos, naniniwala tayo na siya ang ating mandalalang, no? Hindi lang natin siya ginusto, hindi lang natin nagustuhan siya dahil iniligtas niya tayo. Remember, tayo'y pag-aari ng Diyos both by creation and by redemption. Sabi nga ng isang kwento tungkol sa isang bangka, two times your mind. Kasi siya kasi yung gumawa ng bangka-bangkaan, nawala yung bangka. Kaya minsan nakita niya ito sa isang shop, naka-display. Kulang yung pera niya, kaya binuksan niya yung kanyang alkansya. At binili niya uli yung bangka na dati naman talagang pag-aari niya. Kasi nga po ay napadpad sa karagatan. So, di ba tayo rin? Tayo rin ay napalayo sa ating Diyos. Na tayo marahil, iba na ang pamumuhay natin. At yung mga nakahiratian natin, nakagawian natin, iba na sa dati nating buhay. Hindi madali ang pagbabago, pero hindi rin naman imposible. Di ba? Sa ating panahon sa ngayon, ay napakarami ng pagbabago. Ngunit, ito ba ay for good or for evil? Ang dapat nating tandaan ay tayo po ay magbibigay ng allegiance sa kay Kristo lang. Diba? Ang unang allegiance natin, this is number one, allegiance to Christ first. Una muna siya. Ang sabi nga ni Apostol Pedro, I'd rather obey God rather than man. Dahil ang ating allegiance is to God, no? Hindi tayo una't higit na sa lahat ng Pilipino, kundi tayo'y mga anak ng Diyos. At tayo'y parang para tayong naging captives ng sitwasyon dito sa lupa. Naalala ko tuloy, si Daniel ay captive sila sa Babylonia at pinakakain sila ng mga karni at pagkain at inumin ng hari. Pero ang sabi niya, kanyang kinausap yung tagapangasiwa sa kusina na bigyan mo kami ng 10 araw ang ibigay niyo sa amin yung totoong pagkain. Marahil dahil alam niya ang banal na kasulatan, yung pagkain mismo na sinabi ng Diyos, gulay, prutas. Ibig sabihin, ay yun lang ang kakainin nila sa 10 araw. Kung hindi raw magkakaroon ng pagbabago sa kanya, saka na lang sila singilin. Pero grabe, after 10 days, kung gwapo man po sila, yung mga kabataan na yon ng Israel sa panahon ng Babylonia, mas lalong naging gwapo. Kung sila'y matalino, mas lalong naging matalino at walang hihigit sa kanilang pagiging pantas kahit sa alinmang mga tao doon sa Babylonia. At higit sa lahat, yung kanilang karunungan ay nanggagaling sa ating Diyos. Anapay, nagbibigay din ng mga kahulugan maging sa mga pangitain at mga panaginip. Yan ay dahil mayroon tayong isang Diyos na pwede tayong baguhin kahit pa nga tayo ay captives ng mundong ito. Ang loyalty natin ay sa kanyang kaharian. Kapag si Kristo ang sentro, magiging tama ang ating pananaw sa ating gobyerno man, sa batas man at sa lipunan. Kahit saan dako ka pa ng mundo naroon, ikaw pa rin ay magbibigay ng allegiance sa ating Panginoong Hesukristo. So, allegiance is to Christ first. Una muna si Kristo bago ang iba. Okay, number two. Active engagement sa republika. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo tinawag para tumakas sa katotohanan. Narito pa rin tayo sa mundong ito. Ang sabi nga ay we are not of this world, but we are in this world. Tayo'y nandito pa rin sa daigdig na ating ginagalawan. Although hindi talaga tayo taga dito. We are just pilgrims of this world. Tayo'y mga manlalakbay. Pero tinawag tayo para maging ilaw at asin. Hindi lamang sa paligid natin, kundi sa buong gobyerno sa kasalukuyan. Yes, maging sa komunidad man at sa ating mga trabaho. Saan mang dako ikaw nakatayo ngayon o nakaupo o nakahiga, ang paligid mo, ikaw nawa ay magdiwanag. So ang pagiging makadiyos ay hindi hiwalay sa pagiging makabayan. Kaya nga na tayo'y umaawit ang mamatay ng dahil sa bayan, di ba? Pero higit siyempre ang mamatay ng dahil sa Diyos. Sapagkat ang ating bayan, kapag namatay tayo, hindi niya kayang ibalik ang ating buhay. Pero ang ating Diyos, kung mamatay tayo dahil sa Diyos, ibabalik niya ang nawalang buhay. Yan ang magagawa ng Diyos sa atin. Kaya yung mga posible sa ating panahon, pero yung mga imposible, yan ang kaya ng Diyos para sa atin. Hindi ba? Kaya napakaganda na tayo'y magtiwala sa ating Diyos. Number three, mamuhay ng mayroong integridad. So kapag tayo namuhay na mayroong integridad, ay dahil po ang ating pagkamamayan ay hindi lang sa ating boto, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Alam nyo, minsan ang iba, nasasabi lang nilang sila ay mamamayan na kapag botante na sila. Pero meron namang hindi bumoboto. O kaya naman, bumoboto nga sila. Pero ika nga, alalahanin niyo ang pagboto na iyon, hindi lang isang karapatan, kundi pipili ka ng mga taong sa tingin mo ay tapat na maglilingkod sa bayan. Pero kung ikaw'y binayaran lang para iboto sila, hindi ba mayroong problema agad doon? Bakit ka dapat tumanggap? Dahil balato kasi mananalo na sila. So hindi po tayo nakikipagsugal. Tayo ay merong Diyos na pinaniniwalaan at pinananaligan na dapat tayong magtapat. Nagkakaroon tuloy ng ripple effect sa lipunan sapagkat ang integridad mo ay bahagi ng national transformation. Kaya kung tinitingnan man natin ang ating mga pinuno, hindi kaya dahil tayo mismo ang pumili sa kanila. Eh kung pipiliin natin ang ating Diyos, ang mga katuwid, yung prinsipyo ng kadiyosan ay may impluensyahan tayo, kaya mga makadiyos din ang ating pipiliin. At hindi po tayo magpapadala sa kanilang mga salita, kundi magpapadala tayo sa salita ng Diyos. Di po ba? Ayon po sa Spirit of Prophecy, ay ang kabataang may puso ay para sa Diyos. Ang kabataang may puso para sa Diyos ay mamamayang may malasakit sa bayan. So ito po yung nasa Spirit of Prophecy about movement. Alam niyo po ba na nagkaroon po ng exploration o kaya ay pagtungo sa lupang pangako. Ito yung tinatawag na Kanaan. Sa Old Testament ay dahil nga po ang bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay inalis ng Panginoon sa Ehipto at sila'y pinalaya. Pero bago sila dumating sa lupang pangako, ay kinakailangan munang makatiyak kung kaya bang pasukin ang lupang Kenaan. At doon nga po ay meron pong mga naniwala na pwede, kaya. Eh mga higanti po nakatira ron. Pero ang sabi naman isa, napaganda ng lugar. At maraming mga punong kahoy na nagbubunga. At talagang yun ay lugar ng pulot at saka ng marami pang iba. No? Sweet and maraming mga blessing na pwedeng pagkuhanan. Diba? So, minsan tumitingin tayo doon sa maganda, sa positive one. Maraming blessing. Although, maraming mga higante o maraming mga mandirigma na pwedeng harangin ka. Pero ang iba naman, tumingin nga po doon nga sa, naku, hindi natin kakayanin kasi marami sila, hindi natin kaya sila. Pero nakalimutan nila ang Panginoon ang nagdadala sa kanila. Di po ba? So, only those who believes entered the promised land. And the Lord said to Moses, how long will this people provoke me? Parang sinusubok ang ating Panginoon, no? So, and how will it be before they believe me? Hanggang saan ba ang mangyayari? Kung kailan ba sila maniniwala sa akin? For all the signs which I have shown among them, tipinin nyo yung paglalakbay sa ilang, kung papaanong ang Panginoon ay lumalambong sa kanila po, no, sa pamagitan ng ulap, at kung papaanong sila'y binabantayan ng apoy, at kung papaanong sila'y pinapakain sa pamagitan ng mana, hindi po sila nagluluto nung time na yon, bumabagsak lamang ang pagkain. And for every seventh day, dun lamang ano, nakakapag talaga, kumbaga, special day yun eh. Pero sa sixth day, dalawang beses ang dami ng kanilang kukunin. Hindi pwedeng sumobra kasi mabubulok lang din. So God gives the bread of life every day. Hindi sila pinagkulang. Kaya lamang, ang dami pa rin nilang hiling. Kaya tuloy, sa mga hinihiling nila, lalo pa silang nagkasakit. So ang kwento ay natagpuan po natin sa Numbers 13 and 14. Si Moses kasi nagsugo ng 12 espiya upang silipin ang lupang pangako o Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. So, merong naniniwalang kaya na nilabkubkubin ito, pero merong hindi rin naniwala. Sila Caleb at Joshua lamang ang naniwala. At ito'y sinabi nga po kay Moses na posible na makubkob ang lupang pangako. So, sila'y bumalik na meron pananampalataya at salip na maniwala sa pangako ng Diyos, karamihan po sa kanila ay hindi. Siguro, tatanungin ko kayo, sino nga yung nakapasok sa lupang pangako? Yes, si Joshua at si Caleb. Eh, sino naman yung hindi naniwala? Nako, wala akong nakakasagot. Mainam na. Never mind. Kasi hindi naman sila nakapasok sa lupang pangako. So yun nga ang resulta, nawalan kasi ng tiwala ang bayan. Kayo ba naniniwala pa may pag-asa ang ating bayan? Sa mga naniniwala diyan na nakikinig sa ngayon, yes, sa tao, imposible na. Pero sa magagawa ng Diyos, very possible. So napakahalaga ng pagtitiwala natin sa ating Diyos. Marami ang nagrereklamo laban sa Diyos, meron din nagrereklamo laban sa tao. Pero ang pinakamahalaga sa ngayon, ikaw na ngayon na nakikinig. Naniniwala ka ba na pwede pa tayong makapasok sa isang pagbabago? Pwede bang isang araw ay yung ating mission, yung ating vision ay totoong mangyayari? Alam niyo, ang pagbabago nagsisimula naman yan sa ano eh? Sa ating pangarap, sa ating mga dreams. And the Bible also tells us that even youngs or the youth will see vision. Magkakaroon din ng dreams ang mga magulang natin. You see? So, kaya dapat meron tayong pananampalataya. At yung pananampalataya na yun, makikita natin beyond the giants, no? It's one thing, it's beyond the giants. Ang sampung espiya ay nakakita ng higante, ngunit si Caleb, nakita niya ang Diyos na mas dakila kaysa higante. Yes, you may have giant problems, but remember, God is so huge that cannot, even universe, hindi siya kayang, ma-occupy yun. See, we are well able to overcome it, sabi po ni Joshua at ni Caleb. Naniniwala ka ba that we can overcome this? Kapag tiningnan mo ang buhay sa mata ng takot, laging malaki ang problema, yan, masasabi natin imposible. Pero kung sa mata ng pananampalataya, mas malaki ang magagawa ng Diyos kaysa sa anumang hamon. Yes, kaibigan, kapatid, saan man dako ka man naroon sa ngayon. Kabataan ka man, magulang, o kahit isang bata na nakikinig sa ngayon. There is always place for you. Heaven is for real. Nandito tayo ngayon sa lupang ito. We can see that someday we will enter the happiness God has already prepared for us. Soon Jesus Christ will come. At ang ating Panginoong Hesukristo na ating inihintay, siya'y namatay sa krus, nabuhay namang muli, at siya'y umakyat sa langit. One day, babalik siya. He will restore everything. Lahat ng bagay na nawala, ibabalik niya. Ang imahe niya, ibabalik niya. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. Yes, itong ating katawan na mayroong kabulukan, papalitan niya ng katawang walang kabulukan. Itong katawan na mayroong kasiraan, papalitan niya ng walang kasiraan. Maging ang kamatayan man ay hindi makakapagpunyagi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang totoo, itong kamatayang ito, itong hirap na ating nararanasan, ito po ang aalisin ng Diyos. Ito po ang aalisin niya sapagkat John 3:16 says, ang sino mang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And the only antidote for this corruption, the only antidote for death is to believe. Yes. Alam niyo ba yung salitang kapahamakan? Yung hindi naniwala, ang sabi, magkakaroon ng kapahamakan. At yung naniwala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kabaligtaran nito, maiiwasan natin ang kamatay. Dahil papalitan niya ng walang kamatay. Even if we die, God will restore the life na nawala sa atin. Kaya kabataan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso na nakasentro kay Kristo, maging mamayan ka ng langit. Hindi tayo taga rito. Tayo ay manlalakbay lamang. Ngunit kailangan tayo ng ating bayan upang mas marami pang mga tao, mga kabataan katulad mo, mga magulang na katulad mo, ang maakay sa ating Panginoon. Yes, hindi man masagot lahat ng mga katanungan mo ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito. God will answer that when we arrive in heaven. Hindi mo kailangan maging politiko para maging makabayan. Hindi mo kailangan na mamuhay ng mayroong tulad ng ginagawa ng iba. Pero kailangan mamuhay tayo ng may pananampalataya, integridad at malasakit. May mga tao bang ginamit ng Panginoon at nagtagumpay? Mga naglingkod din sa bayan? Tulad ni Joseph, diba? Tulad ni Daniel. Sila yung mga lingkod ng gobyerno. Si Joseph at si Daniel. Iba-ibang mga hari ang kanilang pinaglingkuran. Gayon paman, sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Kahit iba ang pananampalatayang kanilang nilakaran at ipinamuhay, hindi sila binago ng kanilang panahon. hindi sila binago ng mga impluensya ng mundong yaon, kundi sila'y nanatiling matatag na nananampalataya sa Diyos kahit pa may ibang sumakop sa kanila. Ang mundong ito, marami pong mga katiwalian, maraming mga kasiraan, maraming mga kapangitan, maraming mga suliranin. Ngunit hindi tayo dapat baguhin ng maraming ito. Dahil ang ating Diyos ay sapat na para sa atin. Ang sabi nga, if God be for us, who can be against us? That is in Romans 8. At ang sabi pa ng Salmo, kung ang aking Panginoon ang aking pastor, ano pang hahanapin ko? Diba? If God be for us, if our shepherd is the Lord, wala na po tayong hahanapin pa sapagkat siya'y sapat na. At tunay na pagbabago'y mararanasan natin, wala nang karamdaman, wala nang mga pigati, wala nang kamatayan, at maging yung mga tinatawag na korupsyon at katiwalian, wala nang lahat yan. Bakit? Lahat ng yan ay babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka bumaba na ang kalangitan, mawawala ang lahat ng bagay na makasandibutan. Kapag ka bumaba ang bagong Jerusalem, isang bagong tao ka na rin na maninirahan doon. But the decision is right now. Right there, wherever you are, God will lead you to a better life.

0: Pagpalain ka nawa. Pagpalain ka naman ng iyong mga minamahal na mga kapamilya dyan, kahit anuman po ang inyong kalagayan, siguradong ang Diyos, kung ang Diyos ang iyong Diyos, wala tayong kalugihan. Kay Kristo, Siya ang lahat lamang.
1: Yan, at marami pong salamat kay Pastor Fernan sa isang serye na atin pong napag-aralan patungkol po sa korupsyon ng atin pong sanlibutan, lalo't higit ng atin pong mga sarili dahil po sa kasalanan. At alam ko po na ang mga atin pong mga tagapakinig, ang atin pong mga tagasubaybay ay nakuha po ng napakaraming katotohanan at kaalaman. Dahil po sa mga katotohanan na ito ay nakita po natin na ang pag-ibig ng Diyos at ang sakripisyo ng atin pong Panginoong Hesus ay patuloy na nagpapaalala sa atin na magiging maganda ang atin pong kinabukasan kapag patuloy po tayong mananampalataya sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, patuloy lamang po tayong tumutok sa programang Tinig ng Pag-asa at gayon din po sa iba't iba pa pong programs ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At bago po tayo magtapos muli, tayo po muna ay manalangin sa pamuna po ni Pastor Fernan.
0: Tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagpala po namin Diyos. Patuloy nawa po kaming turuan ang aming puso na bato, matigas, inyo pong palambutin. Turuan niyo po kaming mamuhay bilang mga mamamayan ng inyong kaharian. Gamitin niyo po kami bilang isang tao na magkakaroon ng tunay na pagbabago, na mabago rin ang aming bayan. Bigyan mo po kami ng tapang, karunungan at malasakit. At nawa o Diyos, makita sa amin ang liwanag na iyong pag-ibig. Panginoon, maraming salamat. Magkaroon kami ng tunay na katubusan dahil ang iyong pag-ibig sapat para sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig at paggabay. Inihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po tayo pa rin po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang Radio Clinic po, mga kaibigan, ay hindi lamang po ito isang programa. Ito po ay isang misyon. Isang misyon po na magbigay ng tamang kaalaman, maghatid po ng pag-asa at maging daluyan ng malasakit sa kalusugan ng bawat pamilya. Sa bawat doktor po na aming naging guest dito po sa Radio Clinic, sa bawat tanong po ng mga aming viewers na inyo pong pinapadala at sa bawat mensaheng nagsasabing may natutunan kayo, malaking inspirasyon po yun para po sa amin dito sa Radio Clinic. At naniniwala po kami, mga kaibigan, na ang kalusugan po ay hindi lamang pisikal, kundi kabuuan ng katawan, ng isip at ng espiritu. At sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, patuloy po naming gagampanan ang layuning ito. Ako po muli, ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang kondisyon na maaaring maka-apekto sa bata man o sa matanda. At yan po ay ang food allergy. Marami po sa atin nagsasabing, ay, allergic ako sa ganito, allergic ako sa ganyan. Pero ano nga po ba talaga ang food allergy? And how is it different sa sibling food intolerance lamang? At kailan ba ito nagiging delikado, di ba? Kaya mga kasama po natin ngayong gabi si Dr. Linda Verona upang tulungan po tayong maintindihan ang tamang impormasyon patungkol po sa food allergy. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Thank you so much for your never-ending support, Brother R. Christian. Andito rin po si Boyet Lagrosa at si Sister Eloisa Valino. Thank you so much for tuning in. And once again, mga kaibigan, ang ating pong paksa ngayong gabi ay food allergy. Kung kayo po ay may mga questions, clarifications, o mga karanasan na nais mong ibahagi ngayong gabi, feel free, mga kaibigan, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. At bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Without further ado, mga kaibigan, nais ko pong imbitahan si Doc Linda. Magandang gabi po, Doc Linda.
2: Magandang gabi sa iyo, Iris, and also to everyone.
1: And tonight, we will be talking about food allergy. So, Doc, before we begin, pwede niyo po bang i-introduce ang inyong sarili once again, lalo na po para sa ating mga bagong listeners dito po sa Radio Clinic. What is your specialty, your specialization, at saang hospital po kayo currently na naglilingkod?
2: Yan, ako'y natutuwa na makapaglingkod dito sa ating Radio Clinic. At ako ay consultant dito sa Adventist Medical Center, Manila. At ako ay isang internal medicine specialist with a subspecialty in allergy, asthma, and immunology. At isa rin sa specialization ko ay ang lifestyle medicine. Kaya kadalasan yung mga topics na tinatalakay ko pag ako'y nag-guest dito, yung mga bagay na yan related yan sa mga specialties na yan. At ako'y natutuwa dahil 1 year na at ito ay ini-sponsor din ng AMEN or Adventist Medical Evangelism Network Philippines ang programan to.
1: Thank you so much, Doc Linda. And we really praise God for His goodness in this ministry. At bago ko po tanungin ang ating guest doctor this evening, mga kaibigan, once again, kung kayo po ay may mga questions patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na food allergy, feel free, mga kaibigan, to send us a message through 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And Doc Linda, pwede niyo po ba kami bigyan ng background information? So ano nga po ba ang food allergy? How is this different from just your basic food intolerance, Doc? Ano nga ba yung mga karaniwang signs and symptoms po nito?
2: Okay, ang pinaka-umbrella, no, yung tinatawag nating adverse food reaction. Ibig sabihin, ang isang tao nagkakaroon ng hindi magandang experience or reaction sa pagkain, yun yung adverse. At doon naglumalabas or under noon yung food allergy. At ang tanong mo, yung food intolerance, yan yung nasa kabilang side. So ano ba yung food allergy? Ito yung ibig sabihin, yung untoward reaction sa pagkain na merong immune system natin ang nagre-react, no? Kagaya ng food allergy, kagaya ng kung kumain ka, ikaw ay nagsuka, na namantal ka, or kumain ka ng seafoods or yung mga crustaceans ay namagayong mata mo, nahirapan kang huminga, yung anaphylaxis na tinatawag, o di kaya ay nagkaroon ka bigla ng asthmatic reaction, no? Yun ang food allergy. At yung nagkakaroon ng tinatawag nating atopic dermatitis, yung balat, nangangate, ayan, food allergy din yan. At yung tinatawag nating urticaria, namantal, food allergy din yan. O di kaya meron din yung mga iba naman na mamagayong labi, no? Yun ang tinatawag nating food allergy reaction, no? Sa lips naman, food allergy din yan. So, ang tanong mo, ano yung kaibahan dun sa food intolerance? Yung food intolerance naman, yun yung parang hindi mo nato-tolerate. In short, kunwari, lactose intolerance. May mga tao, pagka uminom or kumain ng pagkain na merong cow's milk, no? Yun ay nagkakaroon siya ng nag-ELBM, sumasakitan siya, o di kaya nagsusuka. Ay yun yung tinatawag natin na food intolerance or lactose intolerance. At may mga iba pa yan, yung Chinese restaurant syndrome, yung pag maraming MSG yung kinain, nananakit ang ulo, food intolerance din yan.
1: Thank you so much, Doc. And it's my first time to hear that, Chinese restaurant syndrome. Yun ba ay dahil sa bechin, Doc, nagkakaroon din ng reaction ng katawan? Tama po ba?
2: Yes, tama. Yun ang tinatawag natin na nagkakaroon ng reaction. Kasi syempre dun sa mga, although medyo ano na to ngayon, hindi na masyadong ginagamit. Pero yung usually, di ba, pag sa mga Chinese restaurant, sabi nila maraming mga nilalagay na mga pampalasa. At kadalasan dun nagkakaroon ng reaction ng mga headache or pagkilo. Kaya ina-attribute siya dun sa MSG, monosodium glutamate.
1: Thank you so much, Doc, for clarifying. And we've touched food allergy, food intolerance. Meron din tayong tinatawag, Doc, na food sensitivity. Ano naman po ito? Could you explain it further for us, Doc?
2: Food sensitivity, palagay ko general term din yan, na parang allergy rin. No? Yung allergy, let's say, kung allergy yan, ang tinatamaan ay yung mga ibang organs na susceptible sa allergy, kagaya ng yung respiratory tract, yun sabi ko, ina-asthma. Yung rhinitis kasi hindi masyadong related sa food, more on asthma, especially in children. And then yung gastrointestinal tract, no, yung yan, nagsusuka, nagtatae, pareho din yung symptoms, at sumasakit ang tiyan. Yan, pwede rin yan. And then yung skin, No, yun nga, either nag-urticaria, nagpapantal, yung hives, o di kaya ay yung tinatawag nating atopic dermatitis na yung may mga chronic na mga lesions dito sa leeg, no, sa alak-alakan, yun yung atopic dermatitis. So sa skin yan na tinatamaan ng allergy. At usually pag sinabing food sensitivity, eh, more on allergic reaction yung sinasabi na yan.
1: Thank you so much, Doc. And to give clarity to our listeners, Doc, ano ba yung mga pinakaraniwang sanhi ng food allergy? Tuwing kailan po ba ito nangyayari?
2: Okay, usually ay sa pagkabata pa lang pwede nang mag-develop, no? Ang unang-unang na-develop yung tinatawag nating cow's milk allergy. Although ngayon, ay dini-discourage talaga, no, yung mga kailangan breastfeeding, dini-discourage yung mga formula na binibigay. Pero minsan may mga bata na very sensitive, kahit yung mother na nagpapasuso ay napak-ready niya, tapos yung kinain niya, yung may mga cow's milk, eh pwede na rin mag-react yung baby. So yun yung pinaka-unang manifestations. At usually, skin yan. Either skin, namumula yung bata, flushed, o kaya yun nga, nangangati, tinatawag na atopic dermatitis, o di kaya ay nagkakaroon ng abdominal pain yung bata. Nagpo-colic ba siya o kinakabag? Kaya kailangan medyo masuring mabuti kung ano yung dahilan kung sa food allergy ba or food intolerance. And then, after that, ay as the child is growing, ini-introduce mo na yung mga bagong pagkain, ano, di ba? Ini-transition mo na into solid foods. Ay doon, mapapansin mo na, yun nga, kung eggs, no? Ayan ang pinaka-common eh. Cow's milk, eggs, tapos later on, ano, yung mga seafoods, yung mga crustaceans, yung mga crabs, squid, yung mga shrimp, kasi maraming mga protein na to na very allergic. And then, fish, then, no, may mga nag-a-allergy din sa fish. At ang iba naman, ayon, later on, nagde-develop ng allergy sa ang mga karaniwang pagkain pa, ha, na nagkakos ng allergy na pagkain ay milk. Tapos yung, sabi nila soy milk, pwede rin, pero less ito. Tapos yung mga nuts. No, yung mga nuts, marami din yan. Tsaka yung eggs na. And then, I think, sa mga ibang bansa, yung mga sesame seeds, yung mga, yung bird's nest na yung sa soup, no, tsaka yung mga seafoods, ay nabanggit ko na rin. Usually, yan ang pinakakaraniwan, mga dairies. Tapos, gusto ko lang i-differentiate pala, baka makalimutan ko, no, yung sa fish na banggit ko ay nagkakos ng allergy, pero meron pinatawag na yung scombroid poisoning or yung nagka, dahil dun sa histamine, ano, yung family ng tuna, di ba, may mga kumain lang ng ano yun sa ano yung mga isda na yun, ano, yung sa tuna, yung sa Tagalog na yung isda na karaniwan na sinaing, tapos kinain niya tulingan.
1: Tulingan, yan. Dok.
2: Yeah. Yung iba, pagkakain nun talagang nahirapan ng huminga. At o lalo na kung hindi sariwa yon, kasi may part doon na meron tinatawag na histaminase at yun, nagkokos. Pero food intolerance yon, yung scombroid poisoning. It's not a true allergic reaction. Pero syempre, nasa pagsusuri na lang yon. Whatever it is an emergency reaction sa pagkain.
1: Thank you so much, Doc Linda. And meron na po tayong mga comments, ano, from our listeners. And gusto ko lang i-share sa iyo, Doc, ang comment ni Brother Chindler. Ano, siya po ay nakasubaybay through our YouTube channel. At siya po ay nakasubaybay from Dasmariñas, Cavite, ano, at sabi po niya, ako po allergic po ako sa hipon, namumula po kamay ko kapag naparami po yung kain. At sabi niya, yung pula daw bilog na bilog at makatipu talaga. And the same reaction daw po with mangga. Ayan, thank you so much for sharing your story with us, Brother Chindler. At dito naman po sa ating Facebook page, sabi ni Sister Eloisa, pati daw po ang peanut allergy. Totoo, Dok, ano, napaka... Actually, one of the most dangerous talaga yung peanut allergy, Dok. Ano, I've heard news online na may namatay na because of... naka-inhale lang daw ano nung mga ano ng peanuts, that's why that's true. At binabati ko rin po ngayong gabi si Sister Mary Grace Acosta Ulpindo, si Brother Marlon Magsayo at si Brother Albert Tamayo. Siya naman ay nanonood from Luna, Apayao. Ayan, para po sa ating mga kapatid, ano, kung kayo po ay may mga questions din patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na food allergy, if you have any questions, clarifications, o di po kayo mga karanasan na nais nyo pong ibahagi sa amin ngayong gabi, bukas po ang numero naming 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ang aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And we received the question, Doc Linda. Nais ko pong basahin sa inyo. Sabi po ng ating listener, Doc, paano po ba ang tamang pagbasa ano ng ingredients sa likod po ng mga grocery na binibili namin at mga food labels para po malaman ang mga allergens?
2: Okay. Teka, bago ko muna sagutin yan, yung comment kanina, gusto kong i-ano.
1: Go ahead, Doc. Kay Brother Chindler po.
2: Yung tungkol sa allergies sa shrimp.
1: Yes,
2: no?
1: Yes.
2: Yeah, minsan, kung konti lang, hindi. No? Pwede pong mangyari yon kung na-overwhelm or sometimes kung fresh yung pagkakaluto or hindi fresh, nagkakaroon ng allergic reaction. Pero ang maipapayo ko, kung alam mo talagang may allergy ka sa shrimp, eh, better avoid that. Kasi
1: yes,
2: you don't know kung mapasarap ka ng kain or you don't know kung yung kakainin mong shrimp, eh, magkaka-mild reaction ka lang or baka magka-severe reaction ka. At diba yung tinatawag nating anaphylaxis, I think na natalakay na rin natin yan na it could be life ano talaga no life endangering no at emergency, kaya iiwasan na niya yon kung alam na niyang allergic siya doon. And then yung kanina, yung isa namang comment niya is a peanut allergy. Tama po yan, maswerte na lang po tayo sa Pilipinas na ang Pilipino ay dito sa Philippines ay hindi gaanong karaniwan yung peanut allergy, although may nakikita na rin ako niyan. Pero sa abroad, usually sa mga westernized countries, no, ay ang peanut allergy doon medyo matindi at talagang it could be life-threatening at talagang dapat ay iniiwasan. At ang nakita nila, kahit yung mga Pilipinos pag nag-migrate doon sa abroad at strong ang history ng allergy, they can also have peanut allergy. So maybe it has something to do with the way the peanut is being prepared, no, or how we are exposed to it, yun ano. Kaya delikado rin po na pag may history ng peanut allergy at yun ay kailangang laging maging aware. Kaya po ang mga schools ay talagang medyo na dito sa Philippines medyo nag-uumpisa na tayong maging aware, pero dun sa ibang bansa talagang may mga ano yan, strong ano ng peanut allergy, mga instruction, treatment, tsaka yung may mga warning sa mga school cafeteria. Okay? Tapos yung tanong nito, yung huli mong tinanong, tungkol sa, ano no, yung ano yung sabi niya?
1: Yung mga labels daw po, Doc.
2: Yeah, no, kung paano siya
1: yes, paano po daw po babasahin?
2: Unang-una po, dapat malaman ninyo specifically kung saan kayo allergic, no? At kung pangalawa, kung alam ninyo yon, kunwari allergic ka sa egg. So merong mga indications na may egg yon, albumin ang nakalagay, tapos kaya sa cow's milk, no, casein, whey may nakalagay na ganon, or skimmed milk. So kailangan din po alam din ninyo yon. At kunwari soya, soybeans, naka-indicate. At minsan may nakalagay po this ano preparation of this food involve yung naka-cross reaction daw na nag-prepare din sila ng peanut, yung paglulut, yung lutuan na expose. So, maganda, tama yung kanyang initiative na pag may allergy ka, dapat marunong kang magbasa ng mga food label. So, ang mainam po muna, malaman ninyo kung saan kayo specifically allergic, no? Tapos noon, you can look, pwede namang i-search na rin ano ba yung mga pagkain or ano bang mga ingredients yung merong milk, cow's milk, may peanut, or kung ano yung specific food. And then food coloring then sometimes it can also cause an allergic reaction. Kaya, ayan, maging aware po tayo sa pagbabasa niyan.
1: Thank you so much, Doc Linda. And thank you din po sa aming mga listeners who are sending in your questions. Another question, Doc, ito naman ay galing po kay Brother Albert Tamayo. Ayan, thank you so much for tuning in, Brother Albert. Sabi po niya, tanong lang po, Doc, kumakati po ang katawan ko pag kumakain po ako ng manok. Nung nagpa-check up naman po ako, di naman daw po ako allergic. Ano po ang dapat kong gawin, Doc?
2: Okay, so ang kailangan talagang ma-definite na kung allergic ka ba sa manok o hindi. Ibig sabihin, magiging consistent na, kasi may ibang sasabihin sa akin, allergic po ako sa manok, pero pag minsan kumain naman ako ng manok or minsan may reaction. So baka yung sangkap dun sa manok or hindi naman talaga dun sa pagkain, baka nasa environment yung cause ng allergy. What you can do is also get a skin test, allergy skin test, not to confirm, or if not, may blood test din po na pwedeng i-check kung meron kayong allergy sa chicken. Actually, according to research, parang yung egg is mas allergic pero yung chicken hindi gaano. Pero ako, nakikita ko rin mga pasyente ko meron. Kaya sinasabi ko na lang, i-avoid mo na muna yan while you are having a reaction. And then kung wala ka ng reaction, you can try again at saka consistent, saka in small amounts para maging definite. So baka hindi pa rin totally ano, kasi sinabi din ng kanyang doktor na hindi ka naman allergic sa manok. So it's either baka ginawaan siya ng test or baka by the history hindi naman yun ang likely cause, no, ng allergy niya. At saka usually I also tell them, pagka ganyang may mga bouts ka ng allergy, pantal or whatever, baka dun sa ingredients na kasama niya, lalo na dun sa kunwari fried chicken, may mga breading, no? Merong mga ibang sahog din yan. Minsan may eggs din yan or yung mga, yun, may mga sangkap na medyo nakaka-allergic. Yun, kailangan ma-define din yun or maihiwalay para mas maging specific.
1: Thank you so much for that clear explanation. Sana po nasagot ni Doc Linda, Brother Albert, ang inyo pong question. Another question naman from one of our radio listeners, Doc. Actually, guilty din ako. I really resonate with this question. Sabi ng ating listener, Doc, okay lang bang kumain pa din po ako? Hahabulan ko na lang po ng cetirizine. Hindi ko po kasi kayang ma-let go. Favorite food ko pa naman po ang pagkaing allergic po ako. Thank you so much.
2: Okay. Nako, I always tell them, very risky yon, ano, na kung ikaw ay iinuman mo muna ng antihistamine bago ka kakain ng allergic ka, ay may risk po yan. Kasi nga, you don't know when na magkakaroon ka ng severe allergic reaction kasi pwede talagang medyo kung iba yung immune response mo, iba yung immune reaction mo. Minsan kahit isang bite lang, no? Isang bite lang ng pagkain na allergic ka, you can trigger a severe allergic reaction. Kaya sa akin, very risky. So ang advice ko, kung alam mo na talagang allergic ka dyan sa pagkain na yan, better find something else na love mo rin para hindi ka kakaba-kaba. And then kung severe yung allergic reaction nyo, I would advise bring with you an emergency medicine, yung mga pang-injection, yung epinephrine para sa severe allergic reaction kasi anticipated. At marami akong nabalitaan, buti na lang wala akong, hindi sa aking pasyente, pero marami po na just with certain foods, seafoods, o di kaya ay some peanuts yan, ay talagang namamatay po dahil sa severe allergic reaction na hindi agad na natulungan or nabigyan ng medical attention. Kaya delikado.
1: Sabi nga po, Doc, ni Sister Eloisa Valino, minsan daw hindi nga lang daw po sa food ang allergy, pati na rin daw po sa climate at sa weather. That's true, Sister Eloisa. Kasama rin po natin ngayong gabi si Sister Viz Luceniara Raveche. Siya daw po ay nakasubaybay from Sabah, Malaysia. Ayan, salamat malam, Sister Viz. Thank you so much for tuning in. At ito naman po, Doc, this is an experience naman na gusto ko pong basahin sa inyo. Sabi po ng ating listener, safe ba daw po, Doc, na sa labas daw po sila ng ospital magpa-try ng mga bagong food sa kanilang baby?
2: Ah, sa labas ng ospital?
1: Yes.
2: Gado yun. Pwede naman siguro mag-consult na lang dun sa doctor kasi mahirap naman na kada not unless doon na kayo nakatira sa hospital. Yun naman po ay you can always try and then you will be given the proper instruction by your doctor, no? Kung paano kayo mag-i-introduce. Kasi alam nyo po, delikado rin naman na lahat na lang ng bagay ay anong tawag dito, ibabawal mo sa anak mo. At alam nyo po, ito po ang bagong bagong findings. Nung araw, ang isang baby na maraming allergy sa family ay hindi ine-expose dun sa pagkain. Pero ngayon, ang early introduction ng solid between 4 to 6 months ay ina-advise po para makilala ng immune system at in small amounts lang po. Pero kung talagang meron ng proven allergic reaction, doon na po yung iwas na or avoidance na. Pero sa ngayon po, ini-introduce. Kaya yung plano nung nagtanong sa atin na i-introduce niya yung food, okay naman po yun, mag-introduce kayo ng food at saka properly guided lang naman po kayo. I don't think it's necessary naman na doon na kayo sa labas ng ospital. Hindi naman ma-enjoy, hindi nyo ma-enjoy or hindi ma-enjoy ng baby yon. Magpa-guide na lang po kayo sa inyong mga doctors. At you can do that one at a time, little by little, i-introduce nyo. Actually, yung may mga friends po ako na may mga baby, sinasabi ko na, oy, introduce mo na yan kasi para makilala na ng immune system niya yung mga pagkain na yan, hindi naman kailangan ibawal yon dahil ang ngayon kailangan may yun develop ng tolerance na tinatawag. At yung tolerance na di-develop kung baby pa yung immune system natin na exposed na at nakilala na niya, no? Yung ganon, ay mas natotolerate po niya. Ang ganda po. Very amazing ang ating immune system.
1: Yan, thank you so much, Doc. And I just wanna ask as well, para po sa ating mga listeners, paano nila malalaman, Doc, kung anong mga pagkain ang dapat nilang iwasan because they are allergic to that type of food? Ano po yung mga test na pwede pong magawa ng ating mga listeners?
2: Ah, okay. So una, kung may highly suspected na may food allergic ka, yun nga, you can go to your doctor, no, to an allergist na gagawa ng allergy skin test to identify ano ba yung food na ikaw ay allergic or ikaw ay sensitive. Ngayon, in the absence of a skin test, ang aking ini-instruct, no, minsan mga pasyente ko, syempre, preliminary, I tell them, do a food diary. No, yung food diary is meron kang notebook at or cellphone, ililista mo doon lahat ng kinakain mo. Let's say, 7 a.m., breakfast, sandwich, milk, gano'n, ano, or whatever, kung ano yung kinain mo, then snacks, no, nag-biscuit or cookies, tapos lunch, lahat. Tapos sa opposite side, may oras kung kailan ka nag-flare up, no, napansin mo, nagkaroon ka ng mga reaction, o kaya, o during the day, late in the day, nag-clear up yung mga atopic dermatitis mo. So medyo makikita mo, ay baka ito. So and then, so after another day, kung medyo hindi ka flared up, you try again, no? Parang food diary and then parang chine-challenge mo yung sarili mo kung yun nga ang nag-cause or nag-clear up. Kasi baka naman may pusa ka pala, no? Or meron ka palang naglinis ka ng bahay, maalikabok, yun pala yung nag-trigger ng allergies mo. Hindi naman pala yung pagkain. So that's how you will find out. It's either you get a test, may blood test din, may skin test, or initially food diary, pero medyo syempre hindi definite.
1: And let's say, Doc, ano, after their skin test, alam na nila, di ba, Doc, usually may listahan po yan ng mga food na they're allergic to. Ano naman po yung next step? Paano po ba ito nagagamot at paano po ito namamanage?
2: Okay, when I do the skin test in my clinic, no, that's about 1 hour, no, sa likod, ginagawa yun, dinadrops yung mga extract ng pagkain, tsaka yung extract ng mga environmental allergens or tinatawag nating inhalants, mga dust mites, pollens, yung mga certain insects, tsaka yung mga danders, yung mga balahibo, tinetest yan. And so na-identify, pag namula, namantal, nangate, ay positive ka, babasahin.

0: sa ball, tsaka yung kanina, sabi ko sa mga bata, mahirap ding ibawa lahat kasi baka malnutrition naman ang abuti nila. So elimination diet, ano, elimination diet ang pwedeng gawin doon.
1: Yes, and Doc, I just want to ask as well, ano, is it possible na ma-outgrow yung allergy? Halimbawa, nung bata pa po sila, Doc, they're allergic, let's just say, yung shrimp na naging example po kanina because of Brother Chandler. Possible ba na ma-outgrow ito pagka tumanda-tanda na po sila?
0: Okay, alam mo, may good news din dyan. Kasi yung mga childhood na food allergy, cow's milk allergy, egg allergy, shrimp allergy, at well, peanut, alam mo, ang peanut ay nakita nila medyo lifelong yung allergy, tsaka itong sa crustacean, sa shrimp, no? Pero yung cow's milk, yung eggs, ay at saka yung mga iba pang foodstuffs ay na-outgrow. Very good naman, ano, mga pagpasok sa school, 6 to 7 years old, ay less na, no, mga less than 50% na lang nag-allergy. And then by 16 years old, usually na-outgrow, hindi na siya allergy doon, ano. Kaya that is the good news, na to-tolerate na nila. Pero yun na, unfortunately, nakita nila like shrimp allergy, peanut allergy, medyo hindi na outgrow. Lalo na kung yung allergy ay sumumpong ng adulthood, mas lalong hindi lumilipas to. Although yung iba, no, kung mild lang at saka iniiwasan. So may isa pang sinasabi, ano, Iris, na kakainin ko ng unti-unti para masana yung katawan ko. Hindi po. Ang kailangan po, iwasan ninyo totally. Kaya I tell yung mga pag-positive siya sa skin test, I tell my patients, avoid nyo muna totally. Kasi yung ang immune system natin, may memory, no? At nakakalimutan niya yung, well, yung ibig sabihin, yung immune cells natin na nagre-react ay medyo naglalaylo. Kaya hindi na nagre-react. So I let them avoid it for 6 months and then take yung food, yung least suspected, one at a time, little by little. At titingnan niya kung magre-react ba siya, hindi. Pero kung nagkaroon na naman siya ng reaction, then that means hindi pa pwede, avoid pa rin.
1: That's very clear, Doc Linda. Paano naman, Doc, para sa mga parents na nakikinig po sa atin ngayong gabi? For sure, we have a lot of moms listening this evening, Doc. Ano po yung mapapayo niyo, ano, sa mga magulang, lalo na yung mga may anak na pumapasok po sa school na merong food allergy? What is your advice to them?
0: Ayan, napakaganda, no? So kung meron na pong allergy yung anak ninyo, una, you have to identify para mabigyan ninyo ng instruction kung saan nag-a-allergy yung anak ninyo, by either by history or by tests, no? And then you have to tell the teacher na, teacher, itong anak ko ay may allergy yan sa ganito, sa ganyan, ano? Or in fact, sa ibang bansa, meron po yung parang ID na I am allergic to this, no? Lalo na po yung severe. Meron po ako ngayon isang, I think, mga 11 years old yata yung bata. Allergic sa peanut eh. Medyo matindi yung allergy niya. So yun, talagang ini-inform ng mga teacher at saka you teach your child na, anak, no, may reaction ka dito. Hindi ka kakain ng, kunwari, peanut. Huwag kang kakain ng may peanut. Tatanungin mo muna pag may nagbigay sa iyo ng pagkain, itatanong mo or itanong mo kay teacher or sa cafeteria, itatanong mo, may peanut po ba to? Kasi allergic po ako sa peanuts. And then let them identify also yung mga pagkain na usually may sahog na peanuts. Dapat alam na po yan. Unti-unti i-educate po natin kasi talagang medyo malaking problema po yun pagka siya ay nagkaroon ng allergic reaction. Kaya you have to teach. Pero alam nyo, when you teach your children, hindi naman yung sobrang ninyong tatakutin na parang hindi nakakain yung anak nyo or parang may phobia na siya. You have to do it in a good way na maging confident pa rin siya. Tapos yun nga, yun sa cafeteria, ask them na lang na tell them para ma-care for yung anak ninyo at yung teacher. Kasi Ngayon,

0: alam ko ine-educate, tsaka dun sa aming allergy society, meron ding ano, school allergy committee. Yeah, nag-educate sila sa mga schools kung paano i-handle yung food allergy.
1: Yes, and I just wanna add, Doc, ano, para sa mga parents po na nakikinig ngayong gabi, baka mas safe din, Doc, na magbaon na lang, no, yung mga anak nila kesa kumain sa cafeteria. Not only is it safe, Doc, pero mas healthy, no, makokontrol pa din ng mga parents yung portion, kung ano ba yung malalagay sa food, alam nila yung ingredients, so mas safe din po talaga, Doc, na
0: Tama
1: magbaon
0: yan.
1: na lang.
0: Yeah, tama yan. Ano? Sorry, hindi ko nga nabanggit na better talaga. Magbaon na lang. Tsaka yun nga, when you eat out, you have to always ask the, ano, yung mga lumabas kayo sa kumain sa labas. Pero kung ano, magbaon na lang, mas mabuti. Safe pa talaga.
1: Yes, thank you so much, Doc. And to end our episode this evening, Doc Linda, ano po yung isang pinakamahalagang bagay ano na dapat tandaan ng bawat miyembro ng family when it comes to food allergy na nais yung pong ibahagi ngayong gabi?
0: Okay, food allergy is real. Totoo po yan. At it can be from a mild allergic reaction to a severe allergic reaction. Kaya dapat po tayo ay aware at maging mapagbantay po tayo at tayo po ay umiwas kung alam nating allergic tayo sa pagkain na ito ay kailangan po ay bigyan natin ng time na yung ating immune system eh makalimot or ma-forget niya yung allergy at maaaring dadating ang time na matotolerate na rin natin yun. But meantime, iwas po. The best treatment for allergy, I always tell my patient, is avoidance. No, kahit po meron kayong gamot, ay better pa rin ang avoidance. And also, yon, may baon tayong gamot. Dapat laging handa na meron tayong pang-emergency or itetake kung sakaling tayo ay na-expose at nagkaroon tayo ng allergic reaction.
1: Thank you so much, Doc Linda. Alam niyo po mga kaibigan, ang kaalaman po ay protection. Ano? Ang food allergy, yes, it could and it can be serious and even fatal, di ba, Doc Linda? Pero sa tamang gabay at tamang kaalaman, mga kaibigan, maaari naman po pala itong mamanage ng maayos. So, doon lang po nang sabi, sa Kawikaan 4 verse 7, ang karunungan ang pinakamahalaga. Kaya't magsikap kang magtamo nito. Naway magamit po natin ang bagong knowledge na ating pong narinig ngayong gabi, mga kaibigan, upang mapangalagaan ang ating mga anak at ating mga pamilya. Kahit po tayo ay walang mga food allergy, ano, and it is still good to be knowledgeable about this kasi di po natin alam ang mga situation when there's an emergency. At least we are aware of what to do. Ano, ayan, thank you so much. Maraming salamat po kay Doc Linda Varona for sharing her knowledge and her insight with us this evening. At special thanks din po sa mga nakasubaybay ngayong gabi dito po sa Radio Clinic sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating panibagong pag-uusap regarding sa ating series, God, I Have Questions. Dito sa ating series, ating pinag-uusapan yung mga madalas na mga life questions na tinatanong natin sa isa't isa, sa ating mga pastor, o kahit sa Diyos, na sinasabi natin, itong mga tanong na to, siguro simple lang, pero alam niyo po, it carries significant assumptions, significant na mga beliefs, at ang gusto po natin is, again, hindi po sagutin ito ng intelektual na mga answers, kundi ito pa po yung magpakilala ng isang person. At ito pong person na ito ay si Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Kaya po ngayon, isa po ito sa pinaka nakikita kong commonly asked questions, lalong-lalo na sa mga kabataan. At alam ko hindi lang sa kabataan, pero pati na rin sa mga dating kabataan na still nagtatanong pa rin. Bakit? Kasi ito po ang madalas at ito po yung pinaka mahalagang tanong na atin pong maitatanong sa ating buhay. Ano yung tanong na yun? Where can I find the one for me? Alam ko po na meron po tayong lahat ay once in our lifetime, or hindi po once, kundi alam natin, ilang beses na rin siguro tatanong natin sarili, kailan ba ako makakita at makikilala yung the one para sa akin? Yung magmamahal sa akin ng walang hanggan, yung magtatanggap sa akin kung sino ako, at kikilalanin ako at still mamahalin pa rin ako. Kaya yung quest for the one, madalas, we end up in some places sa paghahanap ng the one. Sa paghahanap natin ng the one, minsan tinatry natin in iba't ibang relationship only to end up na makita natin disappointed tayo. Kasi itong taong to, hindi pala ako mahal. Ginagamit lang pala niya ako. O siguro, tayo naman yung opposite. Tayo yung naghahanap ng pagmamahal, tapos tayo pala yung gumagamit sa iba para lang mapunan yung paghahanap natin ng pagmamahal. Kaya, ano po bang sinasabi ng Biblia? Saan at kailan ko ba makikita o makikilala itong the one? So ito po again, hindi po natin to sinasabi na maging specific po ang sagot natin dito. Pero at the same time, ito po yung general and kumbaga leaning towards the truth ang atin pong pag-uusapan. At ito po ikukunin natin sa isang kwento sa Bible na makikita natin sa Genesis 29. Pero bago po natin yon ipakita, gusto ko lamang po ipakita itong picture po na ito. Siguro ang ilan po sa atin dito, lalo yung mga kabataan, familiar dito sa kanta po na ito. Isa po ito sa mga trending na mga kanta ngayong year, 2026, na ito po yung kanta ng Feeder Karma na may pamagat ng kalapastangan. At alam niyo, kita ko po, habang, for me, it's a good song. And it's, kumbaga, romantic song po siya. Pero nakikita ko may mga debate sa comment section, may mga pinag-uusapan sa comments sa TikTok o sa YouTube. Sinasabi nila, worship song ba to? Worship song ba to o love song? Maraming nagsasabi, nagde-debate sila. Para sa akin po, nung naobserbahan ko sa kanta, yes and no. Yes, worship song siya, pero iba yung object of worship. Yeah, kaya yes and no yun sa akin. Tignan po natin yung lyrics. Ilan po sa mga stanza sa lyrics ay, ito po yung isa sa mga unang few na mga stanzas. Paano ba ako magiging isang santo para makasama kita dyan sa tabi ng trono mo? Ilan pang pagsubok ang daraanan ko bago ako makaranas ng mga milagro mo? Gumagamit ng religious language, di po ba? Pero parang may pinapatamaan din naman na parang patama sa isang lover, di po ba? Mamamatay akong nakangiti kapag ikaw ang nasa aking tabi. Mabubuhay akong nagsisisi kapag ang isang araw hindi kita mapangiti. Di po ba gumagamit ng religious language? Kaya marami na ako confused. Religious song ba siya o hindi? Sunod po, kalapastangan ang di kaibigin, kalokohan ang di kaisipin. Kung ang mundo ay biglang gugunawin, ikaw ang una kong hahanapin. Ang romantic, no? Para sa akin, romantic ano siya, song. It's a love song. Pero madalas, bakit marami na ako confused? Kung worship song ba siya o hindi? Of course, gumagamit ng worship language kasi of course sa on the side of songwriting. Pero it reveals something more sa puso ng tao. Alam niyo po, napaganda ng kantang to that it reveals so much more on the state. It exposes the human heart. Bakit po? Ano po ba yung human heart? Ang human heart po kasi, ang puso natin, it leans towards worship. Naghahanap po tayo ng object na sinasamba. Alam niyo po ba yun? Na kahit ikaw hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia o hindi talaga naniniwala sa Diyos, meron at meron ka pa rin sasambahin. Siguro isang karelasyon, siguro isang trabaho, siguro yung career mo, reputation mo,
Yung ating puso kasi, nakadesenyo yan para magbigay kaluwalhatian, magbigay worship. Ano ba yung worship? Ibibigay mo ang lahat-lahat dun sa iyong object of worship kung ano ang kanyang deserve. Kaya worth-ship. Bibigay mo yung worth niya ng taong yun o ng individual na yun. Kung ang Diyos, ibibigay mo ang lahat na para sa Diyos. Kung isang tao, ang wino-worship mo, kahit di mo naman aminin talaga, pero yung pinapakita mo, ibibigay mo ang lahat kahit ang buhay mo. Pag nawala yung taong yun, mawawala ka na rin. Pag nagkahiwalay kayo, mahiwalay ka na rin sa buhay. Bakit? Kasi ang ating object of worship ay, siguro yung taong yun, yung career natin, fill in the blanks. Ano yung madalas natin na pagtuunan ng masyadong maraming time at higit sa lahat, ano yung bagay na kinakatukutan natin? Pag nawala, ay wala na rin kwentang mabuhay. Yun po yung nag-reveal kung ano po yung wino-worship natin. Kaya gusto ko pong bigyan ng pansin ang ating pong kwento. Ikot lang po yung ating pag-uusap, ang ating pag-aari doon sa Genesis 29. Pansin niyo po, laging sa Genesis ang ating pag-uusap. Bakit? Kasi sa Genesis pa lang, na-reveal na dito ang puso ng tao. Na-reveal na po ang human nature. But at the same time, nare-reveal din po dito kung paano nag-i-intervene ang Diyos sa affairs ng human heart at kung paano niya nire-redeem ang bawat situation sa puso ng tao. Kaya po sa Genesis 29, ito po iikot sa isang tao. Ang pangalan niya po ay si Jacob. Pero maraming mga side characters, lalong-lalo na sa isa, na ating pag-uusapan later on. Pero si Jacob, ang ating pag-uusapan, ito po si Jacob, lang po na familiar na po kayo sa story ni Jacob. Si Jacob po ay ang apo ni Abraham. Si Abraham ay may anak na si Isaac. At si Isaac, alam natin na yung sa kanyang lahi, pinili ng Diyos para magbigay ng blessing, mabless ang mundo. Yan po yung covenant nila, kasunduan ni Abraham at ng Diyos, na sa lahi ko, mapagpapala ang buong mundo. So ang ginagawa ho nila, ang bawat panganay o isa sa mga anak nila ang magdadala ng blessing na yon. Ay, kumbaga, ang linya po ni Abraham ay punong-puno ng blessing na galing sa Panginoon. At yung panganay madalas ang nakakatanggap noon. Si Isaac nga lang, hindi siya panganay, pero binigyan pa rin siya ng Panginoon. Pero ito yung nangyari. Sa anak ni Isaac, meron siyang kambal na anak. At yung kambal na anak niya ay pinangalanan niyang yung panganay, si Esau. At yung pangalawa na lumabas ay si Jacob. At itong si Jacob, alam niyo po yung pangalan niya, ibig sabihin niya ay deceiver, cheater, grabber, and wrestler. Bakit? Pinangalanan po siya na ganito. Bakit? Kasi nung lumabas po sila doon sa tiyan ng kanilang, o sinapupunan ng kanilang nanay, yung kamay ni Jacob nakahawak doon sa sakong sa talampakan ni Esau. Kasi aba, nang lalamang tong batang to. Ha. Gusto yata maunang lumabas. Nagmamadaling lumabas. Kaya ang pangalan mo ngayon, cheater. Ang pangalan po ni Esau, ibig sabihin noon ay pula. Kasi red yung kanyang skin. Mabalahibo si Esau. Kaya ito pong magkapatid na ito na kambal, lumaki sila. Yung tatay, mas paborito ang kuya, si Esau. At yung nanay naman na si Rebecca, mas paborito naman si Jacob. Pero nung una pa man, sinasabi ng Panginoon, yung pinipili ko na makakatanggap ng blessing, si Jacob. At si Jacob makakatanggap ng blessing, syempre si Esau na panganay ay mababypass. But at the same time, nagmamataas at kumbaga, nag-hold on si Isaac na bigyan ng blessing si Esau. Kaya po alam niyo, habang lumalaki si Jacob, ang kanyang naramdaman ay, hindi ako mahal ng tatay ko. Hindi ako tinatanggap ng aking mga magulang. Kaya all his life, ang ginagawa niya po is para ma-please ang kanyang mga magulang at makuha ang dapat sa kanya. Kaya one time, para makuha ang blessing na dapat ay pinaplano ni Isaac ay kay Esau, ang ginawa ni Jacob, nagkunwari siyang katulad ng kuya niya. Nagtaklob siya ng damit ng kuya niya, ng kanyang perfume ng kuya niya, kung ano yung amoy ng kuya niya. At nag-cover siya ng balahibo sa kanyang arms para magmukha siyang mabalahibo. Kasi nabubulag na si Isaac na tatay nila. Kaya yung ibibigay na yung blessing, sabi na, sino tong hinahawakan ko? Si Esau ba to? Sabi po ni Jacob, yes po, ako po si Esau. Tapos binigay na yung blessing. Alam niyo po yung tinuturo sa atin dito, ang human heart, it longs for love. It longs for affection, it longs for acceptance. Pero alam po natin, sa kwento ni Jacob, ito po yung nag-reveal din ang ginagawa natin. Para mahalin tayo, nagkukunwari tayong someone else. Hindi tayo nagiging totoo sa sarili natin. Hindi tayo nagiging honest kung sino talaga tayo.
para lang mahalin. Bakit? Ang puso natin desperate sa pag-ibig. Si Jacob, lumaki po siya na walang pag-ibig ng ama at hinahanap-hanap niya yung pag-ibig na yun. And for once in his life, narinig niya na binebless siya ng tatay niya. Pero ang ginawa niya para makatanggap nun, kailangan niya magkunwari na siya ang kuya niya para lang makatikim ng pagmamahal ng tatay niya. Ganun po ang puso ng tao. Naghahanap ng the one na magmamahal sa kanila. Pero alam natin ang nangyari. Siyempre, alam niya na kapag nalaman to ng kuya niya, papatayin siya ng kuya niya. Hunter pa naman yung kuya niya. Kaya tumakas po si Jacob at pumunta dun sa probinsya ng nanay niya, kung saan nanggaling yung nanay niya. At dun po siya nakakilala ng isang babaeng maganda. Again, si Jacob po, lumaki po siya, naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap siya ng the one na kapag nakilala niya, magiging okay ng lahat. Kapag nakita ko tong pag-ibig na ito, sa kontento na ang puso ko. Hindi na maghahanap. Panatag na ang puso ko. Namit niya si Rachel. At si Rachel, alam niyo po, nung una nilang meeting, sabi sa Bible, Genesis 29:11, then Jacob kissed Rachel and he wept aloud. Sabi ng mga scholar, may something different dito sa greeting. Siyempre, sa greetings ng mga tao before, binebeso-beso nila, sa lalo na sa ancient Israel. Ganun po yung paraan ng pagbati nila. Pero kay Jacob, nung nakita niya si Rachel, naging na-inlove talaga siya, love at first sight. At doon sa pagkita niya kay Rachel, na-inlove siya, nasa sobrang in-love niya, napaiyak siya. Na-try niyo na ba yun? Sobrang in-love niya sa tao, napaiyak ka na lang sa sobrang ganda niya. It sounds romantic, pero alam niyo po yung ni-reveal din sa puso ni Jacob? Naghahanap si Jacob ng pag-ibig na nung nakita niya isa sa mga pinakamagandang babae, nakita niya sa buong mundo, napaiyak na lang siya. Bakit? Kasi yun yung hinahanap niya. Hinahanap niya yung pagmamahal, yung kagandahan na nakita niya kay Rachel. At alam natin, si Rachel, ayon sa Bible, sa Genesis 29, ang pangalan niyang kanyang tatay ay si Laban. Itong si Laban, siya po ay may dalawang anak na babae. Siya po ay negosyante, mayaman, na kumbaga merchant negosyante doon sa kanilang lugar, sa probinsya ng nanay ni Jacob. At itong si Laban, meron po siyang dalawang anak. Ano yung dalawang anak niya? Sino yun? Genesis 29:16 and 17. Now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah and the younger was Rachel. Sino si Leah? Yung ate. At yung bunso ay si Rachel. There was no sparkle in Leah's eyes, but Rachel had beautiful figure and a lovely face. Hindi po, kumbaga, sa ngayon, hindi po hindi ganun kaganda ang mukha ni Leah, nung ate. Pero yung bunso, doon na in-love si Jacob. Kaganda ba naman? Hindi lang ganda, pero maganda ang hubog ng katawan. At alam natin yung mga lalaki, doon na-attract ang mga lalaki. At si Jacob, doon siya na-attract. Di po ba? Doon siya, kumbaga, na love at first sight. Pero kay Leah, ay, bahala ka na dyan, Leah. Meron kang mahanap, may magtitiis sa'yo. Pero dito ako kay Leah. At dito ako kay Rachel. Ayoko sa'yo, Leah. Kaya alam niyo po, na-develop ang kanilang pagmamahalan. To the point na sinabi ni Jacob kay Laban, Laban, gusto kong magtrabaho sa'yo at pagtatrabahuhan ko itong si Rachel for 7 years. Alam niyo po, kung makikita niyo ho yung dowry before, 30 shekels lang ho para mababayaran ang pagpapakasal sa anak na babae. 30 shekels lang na ilang taon, ilang buwan lang naman yon. Mga siguro, ilang buwan lang, kaya mo nang bayaran yon. Pero si Jacob, bakit? Kasi sinasamba niya talaga. Kumbaga parang yung kantang lapastangan ay parang ino-offer niya ngayon kay Rachel. Dahil tinatrato niya na parang ganito kaganda, ganito kagrabe ang binigay sa akin ng Panginoon na babae sa harapan ko. Willing ako 7 years paghirapan to. Kaya ayon po sa Biblia, Genesis 29 verse 20, so Jacob worked 7 years to pay for Rachel, but his love for her was so strong that it seemed to him but a few days. Marami, parang sound romantic, no? Na kumbaga, sa sobrang pagmamahal ni Jacob, yung 7 years na parang ilang araw lang lumipas, tapos na agad. Bakit? Kasi he always looked forward kay Rachel. Ina-adore niya si Rachel. Pinubuhusan niya ng pagmamahal si Rachel. It may sound romantic, pero alam niyo po yung ni-reveal nito, sinasamba ni Jacob si Rachel. Binigyan niya po ng pressure si Rachel na parang kumbaga, kung paano niya tignan ng Diyos, ganun niya tignan si Rachel. So sobrang infatuated, sobrang in love niya kay Rachel, tinrato niya na siya ang reason ko ng pamumuhay, siya yung reason ko kung bakit ako gumigising araw-araw. Pag nawala siya, hindi ko na kaya. Pero alam natin yung nangyari. Nung kinasal siya, after ng 7 years,
kinasal sila. Pero the night na sila po yung mag-honeymoon na sa kasal nila, sinwitch ni Laban yung kanyang anak. Hindi na si Rachel ang kanyang hinarap, pero si Leah ang nilagay niya doon sa honeymoon. At doon nangyari ang kwento ni Leah. Alam niyo po, dahil doon sa nangyari, pagkagising ni Jacob, ito po ang sabi sa Bible. Pagkagising sa honeymoon nila, nakala niya si Rachel ang kanyang, you know, iniibig, sinisiping that time, nakita niya. But when Jacob woke up in the morning, it was Leah. Na-prank siya ni Laban. Nakahanap siya ng katapat na mandaraya rin. So ang nangyari, after nun, kinabukasan, disappointed siya. Alam niyo po, ito po yung madalas na echo. At ito po yung sumasalamin sa atin, sa ating pursuit ng pag-ibig, ng the one, sa paghahanap ng the one sa mundong ito. Naghahanap tayo ng the one natin sa relationships, sa boyfriend, sa girlfriend, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga career, sa ating calling, sa ating trabaho, sa ating reputation. Pero pag nakita natin, na-reach na natin yun, napasa atin na yung bagay na yun, nakikita natin, ganun pala yung feeling. Akala ko magiging masaya na ako. But behold, it was Leah. Ganun po yung image na pinapakita sa atin dito. Pagkagising ni Jacob, na disillusion siya. Na sinabi niya, ay, si Leah pala yun. Disappointed siya. Sa ating buhay, ganun din. Naghahanap tayo ng akala natin para sa atin. Ultimately, in the end, hindi pala siya yung mag-aayos ng hinahanap-hanap ng puso natin. Kaya, ano nangyari? Siyempre, kinonfront ni Jacob ang kanyang father-in-law na ngayon na si Laban. Bakit ba ako niloko? So sabi ni Laban ay, sa aming tradisyon, sa aming kultura dito, hindi mo na mag-aasawa ang bunso hanggat hindi mo na nauna ang panganay. So sabi ni Jacob, sige, magtatrabaho ulit ako ng 7 taon para si Leah, para si Rachel ang aking mapangasawa. Kaya binigay ni Laban kay Jacob si Rachel. Kaya 1 week later, ang pinakasalan niya naman, hinanimo niya na talaga, ay yung legit na si Rachel. Pero alam niyo po yung nangyari. Kahit dalawa na ang asawa ni Jacob, which is sa that time is very normal. Ngayon po, hindi po talaga siya nirecommend at bawal po yan sa batas ngayon. Pero sa Bible, hindi rin po ito nirecommend. But at the same time, ito po ang kultura nila. At malaki po, negative effect ito sa family dysfunction na makikita natin sa Genesis. Hindi po natin sinasabi na nirecommend ng Panginoon na magkaroon ka ng dalawa o pangatatlong asawa. Sinasabi nga po ng Bible ang negative effects kapag ganito ang iyong pamumuhay. Which is, nangyari kay Jacob. Sabi dito, dahil dalawa na ang asawa, dalawa na yung siniping ni Jacob, sabi sa verse 25, when the Lord saw that Leah was unloved, He enabled her to have children, but Rachel could not conceive. At that time, makikita lang ang halaga, dahil very traditional ang culture nila at very ancient ang kanilang culture that time, ang halaga ng isang babae ay nakadepende sa kung gaano siya karami mga anak. And dahil yun po yung kumbaga, thinking ng culture nila, pinakita niya kay Leah na siya ay pinagpapala pa rin ng Panginoon. Na siya ay minamahal ng Panginoon. Kaya po, alam niyo po yung mga pangalan. Si Leah po, sa Biblia, meron po siyang 4 na anak kay Jacob. Ang una po niya naging anak, alam niyo po, may reveal niya po dito ang kwento ni Leah at the same time. Ang una pong anak at panganay na anak ni Leah at ni Jacob, ang pangalan niya po ay si Reuben. So ano po yung meaning ng pangalan niya? Now my husband will love me. Nung nanganak siya, sabi niya, siguro mamahalin na ako ng asawa ko, may anak na ako eh. Productive ako. Pinagpala ako ng Panginoon. Siguro, pwede na ako mahalin ng asawa ko. Pero alam niyo po, hindi pa rin siya minahal ni Jacob. Pangalawa niyang anak, si Simeon. Ang ibig sabihin ng pangalan niya, the Lord heard that I am not loved. Narinig ng Panginoon, ibig sabihin po si Simeon kasi narinig. Narinig ng Panginoon na ako'y hindi minamahal, kaya binigyan niya ako ng anak. Pangatlo, si Levi. Now my husband will become attached to me. Sige, feel ko, magiging lapit na sa akin ang asawa ko. Ma-attach na siguro sa akin kasi 3 na anak ko, pinagpala talaga ako ng Panginoon. Pero alam natin na hindi pa rin siya minahal ni Jacob. Alam niyo po, ganito po madalas ang atin pong pag-ibig. We try our best to earn the love of someone else. Bakit? Para lang maranasan natin na may nagmamahal sa atin.
Pero in the end, disappointed tayo. Kasi hindi po natin kayang i-manipulate ang pag-ibig ng isang tao. At tayo pa rin po ay naghahanap ng the one na magmamahal sa atin. Pero alam niyo po sa kwento, pag dinakita natin forward, ang last at bunso pong anak ni Leah, doon po nagkaroon ng pagbabago. Ang bunso po nilang anak ay si Judah. Si Judah, ito na po yung meaning ng pangalan. This time, I will praise Yahweh. O Yehovah, o Jehovah. Ano po yung nangyari? Doon sa tatlo niyang anak, ito po yung nireveal niya. No, sa time na yun, hinahanap kong pag-ibig ng asawa ko. Pero at the last moment, sa last ko pong anak, sinabi ko, nakilala ko ang Panginoon. Nakita ko ang pag-ibig niya sa akin. And nasabi ko, this time, yung worship ko hindi na sa asawa ko. Hindi na kay Jacob. Napasa ni Jacob kasi yung dysfunction ng kanyang puso kay Leah. So sabi niya, hindi ko na i-worship si Jacob. Hindi ko nahanapin. Hindi ko nagagawing life's mission ko na hanapin ang pag-ibig niya. Ang gagawin ko na lang, ibigay ang lahat sa Panginoon na tunay na nagmamahal sa akin. Paano po natin magpapatunayan na si Leah ay nakilala ang Panginoon? Nagkaroon siya ng genuine relationship sa kanya. Pansin niyo po yung tawag niya sa Panginoon. Ito po yung word na Yahweh, pangalan ni Lord na Yahweh. Hindi po niya ni-reveal na Yahweh siya sa iba't ibang mga tao, random people. Sa Genesis pa lamang, pag tinawag mong Yahweh ang Panginoon, yun po yung kumbaga kanyang calling name by that time sa kanyang sarili, pwede mo siyang tawagin God, Lord, general. Pero yung God, yung Elohim, yung word na Elohim, it's a general word for God. Pag tinanslate mo yan sa English, God lang yan. Pero yung Yahweh, it's a proper noun na mismong pangalan ni Lord, mismong pangalan ng Panginoon na binibigay niya sa mga tao na meron siyang relationship, na meron siyang covenant. And the fact na ang pangalan ni Judah, actually ni Judah, ito po sa original na si Judah, na kumbaga meron po siyang pagkakalapit sa Yahweh. Ibig sabihin, nakilala ni Leah si Yahweh. At nakita niya, minamahal ako ng Panginoon. Kahit ang mundo, kahit ang ama ko, ay binenta lang ako, ginagamit lang ako as a tool. Kahit yung asawa ko, hindi ako minamahal, ginagamit lang ako as, you know, paggawa lang ng bata. Pero ang Panginoon, nakita niya kung sino ako. Kilala niya ako ang aking naramdaman. Alam niya yung pait ng naramdaman ko. Alam niya yung heartbreak na naranasan ko. At sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Kaya this time, I will praise God. Sa Kanya na nagmamahal sa akin, sa Kanyang papuri, sa Kanyang lahat-lahat ng aking buhay. Kaya, sabi dito, freedom begins when we stop asking people to give us what only God can give. Siguro tayo naghahanap pa rin ng pagmamahal sa ating asawa, sa ating pamilya. Pero alam niyo po, huwag po natin bigay sa kanilang pressure na pagiging Diyos. Yung hinahanap-hanap nating pag-ibig mula sa kanila, madalas sa madalas, makikita talaga natin sa Panginoon. At alam ko po, I'm very sorry kung meron po sa atin dito lumaki sa pamilya na may dysfunction ng pag-ibig ng tatay hindi sa kanila nabigay tulad ni Jacob at ni Leah. Ang pag-ibig ng asawa hindi nabibigay sa kanila. And that's tragic. But at the same time, ang pag-ibig na makakapagpanatag sa puso natin, naghahanap talaga ng pag-ibig kay Kristo at sa Diyos lang po makikita. At di lang po sa Kanya makikita at mahanap, hinahanap niya na po tayo. Siya na po ang kumakatok sa puso natin. Kaya po, sino po ang the one na pinapakita dito sa story? Ang the one na hinahanap-hanap ni Jacob at ni Leah, ang pag-ibig po na yun makikita sa Diyos. Si Leah nakita niya sa Diyos. Si Jacob later on sa story, alam niyo po, sa sobrang niyang pagmamatigas, pag-wrestle sa Diyos, mismong literally, bumaba ang Diyos sa kanya isang gabi para ipakita na ako ang iyong hinahanap. Ako yung nilalabanan mo all your life. Hindi si Iso, hindi yung tatay mo, yung hinahanap mo yung pag-ibig ng tatay mo, hindi. Ang hinahanap mo talaga yung pag-ibig ko. Kaya narito ako para i-confront kita at para sabihin, ako ay para sa'yo. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. So yun yung pag-ibig na hinahanap tayo. Kaya po sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing. May space sa puso natin na hindi kayang punan ng ating relationships, career,
anything. But only the God, by God the Creator, made known through Jesus Christ. Ang the one na hinahanap po natin ay ang Diyos. At ito po'y makikita natin sa the one, the chosen one, si Kristo. Alam niyo po yung word na Christ or Messiah, Jesus the Messiah, ibig sabihin lang po talaga nun, the chosen one. He is the one na hinahanap-hanap po ng puso natin. At interestingly, alam niyo po kung saan ang galing si Jesus, kung saan ang lahi ng galing si Jesus, hindi po kay Rachel na minahal ni Jacob. Nanggaling po si Jesus sa linya ni Judah. Kung saan doon nanggaling si David, doon nanggaling si Kristo na tagapagligtas ng buong mundo. Alam niyo po, si Leah hindi niya po naalam, hindi niya po nalaman na sa kanya magagaling ang the chosen one, ang the one ng bawat isa sa atin. Pero ang alam niya lang that time, minahal ako ng Panginoon. Kahit yung ibang tao ang pinapakita sa akin, hindi ako kamahal-mahal. Sa kanya ako nakakita ng kamahalan. Sa kanya ako nakakita ng tunay na pag-ibig. Sa kanya ako nakakita ng value ko, ng halaga ko bilang tao. And you can find that in Jesus too. Kaya po mga kapatid, Jacob loved the beautiful one, but Jesus loved the broken ones. Unless hindi natin ma-realize na tayo po'y broken, hindi tayo lalapit sa kanya. Pero pag na-realize natin that we are unlovable, na hindi tayo, may mga parts tayo hindi kaibig-ibig, at doon natin makita na yun yung minamahal ni Kristo, may kita natin, Panginoon, sa'yo ako. This time, I will praise you. At nawa po sa atin pong pagtatapos, atin po lalo itong ma-realize sa mensahe ng awit po na ito.

0: ang isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ranlorey, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nilusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinin nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-lo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
4: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
3: At ako naman po si DJ Raka. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
4: Yes, binabati po muna namin ang lahat na nakikinig at nanonood po sa ating radio station 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, pakisubscribe. Subscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto niyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
3: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganun din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po sila manong tsuper na nagdadrive sa mga oras na ito. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, naglalaban, nagluluto, kumakain na ba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talaga namang for sure ay makakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. DJ Me.
4: Yes! Bago po ang lahat ay ipopromote ko po ang ating pinamimigay na libro. Meron po tayong librong pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong ang dakilang tunggalian. Meron din tayong ang huling pag-asa. Meron ding lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. Meron din po tayong 10 Commandments at Explore Gabay sa Pag-aaral ng Biblia. So sa mga gusto po ng librong pinamimigay po namin, mag-comment po kayo na I want that book or tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
3: Yes, bago tayo magsimula, DJ Me, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok na nagko-comment ngayon. Unahin ko na dito si Ma'am Ebi Pakanot. Sabi niya, good evening everyone watching from Naawan, Misamis, Oriental, Mindanao. Hello po sa mga taga-Misamis, Oriental. And also, Sir Mr. Christian Eddie. Roda from Noveleta, Cavite. And kay Ma'am, or ano ba to, Hern Kim, ayan, is also watching with us. At si Ma'am Girly Manuel Samson. Hello po
4: hello,
3: sa mga Samson
4: Sister
3: family.
4: Girly.
3: DJ Me, baka may gusto kayong batiin.
4: Meron pa si Brother Rogelio Lokban. Good evening daw po sa atin. Yun pala ang tatay ninyo, Tatay Rogelio. Ganun din po kay Brother Ruel Ayala at kay Ma'am Luz Viminda, Nanay Luz. Good evening daw sa ating lahat. Siyempre kay Sister Joyce. At meron pa. Sige, DJ Rock.
3: Ayan, si Ma'am Analisa Galima. Sabi niya, hello, good evening din po sa inyo. May gusto ka pang batiin, DJ Me.
4: Siyempre, binabati ko po yung pamilya ko. Baka magtampo at tumawag sa akin mamaya. Binabati ko po ang Angeles Martinez family. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, at sa angka ni Bebang. At siyempre, sa mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello po sa inyo.
3: At tumahabol, sabi ni Ma'am Mabel. Praying for you, Tatay Joel. Blessings. At kay Ma'am Lovely Hukamis, tatay ko.
4: Ay tatay mo nga. At meron pa, binabati ko ang lahat ng kagrupo mo namin sa aming 28-day Bible study. Hello po sa inyong lahat.
3: Hello yan. Sige, DJ Me, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
4: Ay, syempre, tatay daw ni Sister Lovely. Ayan. At syempre, asawa ni Nanay Rose. Walang iba, ito na, excited na ang lahat. Walang iba ang ating pong guest ngayong gabi. Ay, tatawagin po natin Kuya Joel Hukamis. Ayan, Kuya ayan. Joel.
3: Hello po.
5: Hello po.
3: Sige, bati ka muna Kuya Joel.
5: Binabati ko po yung mga tagapakinig ng AWR 89.1 na magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ang aking asawa, kasama ko po dito sa loob. At ang aking anak, di nakasama dahil siya po ay may lagnat.
4: Kaya sabi ko,
5: yun, hindi
3: siya nakasama. Pati inyo, Tatay Joel.
5: Pati yung aking mga kaibigan sa Masinop. Binabati ko po kayong lahat.
3: Yes, sa mga nais po magpa-shout out, ay ba mag-comment na po kayo sa ating comment section at sabihin niyo po kung taga saan kayo para mabati din po namin kayo. At kung may mga greetings kayo, anniversary, birthdays, ayan, so i-share niyo lang po diyan sa ating comment section. So ngayon DJ Mi, kilalanin na natin si Tatay Joel, no, o si Kuya Joel. So Kuya Joel, pwede bang magbigay ka ng background about yourself para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok kung ano ka ba? Single? Married? Kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ilang kayo sa family? Sige po.
5: Ako pala si Joel Hukamis, 52 years old. May asawa po. Nag-iisang asawa, nag-iisang anak. Mm-hmm. At sa kasalukuyan po ay unemployed. No, wala po akong trabaho sa ngayon.
3: Mm. Pero dati po, may dati kayong trabaho kaya Joel?
5: Yes po.
3: Ano po natin yung pinagkakaabalahan?
5: Isa po akong sales boy sa Divisoria.
3: Ano po yung mga binibenta nyo doon?
5: Mga babies items po.
3: Mga ano po?
5: Babies items, mga gamit ng pangbata.
4: Talaga.
5: Like biberon, chupon, ganun po. Mga stroller, walker, ganun po.
4: Pero dito lang po yun o nung noon pa?
5: Nung ano lang po. Nung July... June 5 lang. June 5 lang po nangyari. Kasi po, mamaya ba, madaanan po natin.
4: Okay, mamaya pa lang.
3: I see. So ngayon, Kuya Joel, para mas lalo kang makilala ng ating mga ka-TikTok, sino po kayo bago niyo po makilala yung Panginoon sa buhay niyo?
5: Bali, isa po akong talagang solid po akong Katoliko. No? At talagang namumuhay sa mga makasanlibutan na pamumuhay tulad ng paglalasing, no, na inom, sugal, ganun. Talagang yung makasanlibutan ng buhay talagang ginagawa ko po.
4: Pero mga ilang taon po kayo nun, Kuya Joel?
5: Matagal po eh, kasi hanggang ano po ako eh, 46 years old.
4: So mula na, po ilang taon?
5: Mula po, siguro mga nagbibinata na ako, pumapasok na po ako sa mga sanlibutang ginagawa, pag-iinom po. Ganun,
4: ano po yun, mga high school po kayo or elementary? Ganun po.
5: High school na po.
4: High school na.
5: Hanggang nagkaedad po ako ng 46, yun, ginagawa ko na po yung mga ganong makasanlibutan po.
3: So, aside po ba sa pag-iinom, ano pa po yung mga bisyo na nasubukan nyo during those time po, Kuya Joel?
5: Sigarilyo, sugal, yun, mga ganun pong mga makasanlibot ang mga gawain po.
3: Yun so, for ano pong pakiramdam nyo nung ginagawa nyo po yun at that very young age po hanggang sa tumanda po kayo?
5: Parang wala lang. Parang normal lang. Kasi nakikita mo naman sa yung mga kapatid, may inom din, ganun. Mm-hmm. Tapos pag, kami rin, nagiinuman. Mga ganun, parang normal lang. Hindi ka talaga hindi tama yung ginagawa niyo. Walang, walang ganun.
4: Mm-hmm. So parang kasiyahan niyo lang.
5: Parang ganun. Mm-hmm. Pagka,
3: at ang hirap nun, go Kuya Joel.
5: Pagka nagsama-sama kami, yun ginagawa namin eh. Kaming magkakapatid, talagang, hindi yan.
3: Bonding.
5: Yun. Talagang nagiinom hanggang magdamag yan. Talagang yun po yung kaugalian namin. Yung parang ganun ang sistema.
4: So, ibig sabihin niyo po, Kuya Joel, ay araw-araw kayong umiinom, araw-araw kayong naninigarilyo, araw-araw ba yan? Or hindi. Pag may okasyon lang po?
5: Hindi naman. Yung parang ganun lang. Pag nagkikita lang kami, sabi mo, tol, kita-kita tayo, lalo na pag weekends, yun sa, yun, ganun na. dala na ng mga pulutan, ganun, inom na si Guerrillo, ganun na.
3: Na-mention nyo kay Joel noon na like, tawag dito, at that very young age na mulat na kayo sa ganung klase ng mga bisyo. Kumusta po yung pag-aaral nyo that time? Like, nakapagtapos po ba? Okay po ba yung school nyo?
5: Ano naman, nakapagtapos naman ako ng secondary lang po. Kasi hindi, wala naman pang gastos yung magulang ko noon ng college. Hindi na ako nakapag-aral. Yun, hanggang napunta na ako ng Maynila. Nagtrabaho na. Tung inalok naman ako ng pinsan ko na mag-aral, parang nung kumita na, parang wala nang gana mag-aral. Ganon.
4: Pero Kuya Joel, ano yung hindi nyo makakalimutang experience nyo nung bata pa kayo o nung hindi nyo pa kilala si Kristo?
5: Ang dami po, DJ May. Kasi talagang nung hindi ko makalimutan nung una, yung nasangkot po kami ng kaming magkakapatid sa gulo. Talagang bugbugan talaga. Dahil nag-inuman yun eh. Tapos sugal hanggang nagkainitan. Yun, talagang nakasakit na talaga kami. Hanggang, ano yun eh, 31 ng December. Bali, yun, nakasakit ako ng tao. Kung hindi pa ako naawat eh, talagang baka matuluyan ko pa talaga kasi bumagsak na yung tao eh. Tapos kinabukasan yun, nabarangay. Bagong taon ko, nabarangay ako kasi nga ang laki ng bukol dito sa ano eh. Hindi na makakita yung tao eh. Dahil nasubrahan ko sa pagpanakit eh. Kaya yun.
4: Pero
5: yun,
4: hindi po kayo nakulong?
5: Hindi naman po kasi nakaayos naman kami sa barangay. Yun yung mga...
3: Pero na-mention mo Kuya Joel na kayo magkakapatid mismo yun. Pinagtulungan niyo po ba yung tao na yun?
5: Oo, yun po kasi... na nakita ko eh, nagduguan na yung kapatid ko. So tumulong na ako. Yun,
4: rambula na, ang tawag doon, parang nagrambula.
5: Oh, talagang pinagtulungan namin hanggang bumagsak na yung tao. Yun, nagrabihan ko talaga. Kaya yun, binarangay ako kinabukasan. Nakala ko nga makulong ako eh.
4: Pero after po nung experience yun na yun, ano po ay meron bang something na naisip nyo na hindi na kayo magiinom o talagang tuloy pa din?
5: Tuloy pa rin. Kaugalian pa rin. Every time na kami po yung magsama-sama.
4: So parang wala lang sa inyo ang wrestling?
5: Parang normal lang na.
4: Opo.
3: Bukod pa doon Kuya Joel sa nangyaring insidente na yon dahil sa patuloy nyo po ng mga bisyo na ginagawa ninyo at talaga sabi nyo nga po growing up nadala nyo po yung mga vices na yon. So may mga ibang pagkakataon pa po ba na nasangkot kayo sa gulo, nakasakit kayo, ano po yung naging epekto sa inyo ng mga bisyo po na yun sa buhay ninyo?
5: Abali, yun lang naman din po. Pagka yun lang din ng mga time na yon na nasangkot ako. Pero sa mga iba, kahit lasing na umuwi, okay naman, medyo nakakarating din naman ng bahay. Minsan hindi na nakakarating ng bahay. Yun, matutulog na lang sa ibang bahay pag sobra na sa kalasingan.
3: Ilang kayo magkakapatid kayo, Joel?
5: Ano kami, apat kami na lalaki na narito sa Maynila. Pag magsama-sama kami, talagang to the max, inuman talaga yan.
4: Pero Kuya Joel, yung spiritual life nyo, ano po yung nagsisimba ba kayo? Or nananalangin? O parang wala na lang sa inyo?
5: Dati rin naman, nagsisimba ako. Kasi dati naman akong Katoliko. Sisimba ako, pero pagkatapos nun, parang wala lang. Himbang,
4: so, ba't kayo nagsisimba?
5: Parang kaugalian na rin na. Total, madaana naman yung simbahan. Papasok ka ng simba, pero hindi rin naman sinasabuhay. Isinasa puso, yung gano'n. Kasi pagka weekdays, ayan na naman, inom na naman. Gano'n lang yung buhay.
3: Kumbaga, naging party na lang siya ng routine. Pag Sunday, magsisimba. After ng misa, uwi na, balik ulit sa dating gawin. Parang gano'n lang yung naging routine ng buhay niyo, Kuya Joel, no?
5: Yun po talaga. Gano'n.
3: Pero that time, Kuya Joel, wala pa po kayong family?
5: Mayroon na rin family.
3: Nandiyan ilan na, kasi, taon po kayo nagka-family?
5: Ano ako, bata pa ako nag-asawa eh. 22 lang ako nag-asawa. Nagsama kami ng aking asawa eh. So, yun. Talagang manginginom na talaga.
4: So, pati asawa nyo po, dinamay nyo na sa pag-iinom nyo? O hindi naman?
5: Hindi naman siya. Pero lagi naman niya akong inaalalahanan. Pero naririnig dito, pasok naman sa kabila. Wala lang yun. Hindi talaga.
3: So,
5: na.
3: Bata kayo hanggang sa nag-asawa kayo, nadala nyo pa rin po yung ganong klase ng buhay, no? Nako kaya Joel, maraming salamat sa paunang pagbabahagi ng iyong kwento. And for sure, sa mga nakikinig sa atin, nakaka-relate din kayo. Kaya wag po ninyong ililipat ang sesyon na nyo pong pinapakinggan dahil maya-maya lang po ipagpapatuloy natin ang kwentuhan with Kuya Joel. So, ngayon po, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:19 p.m. atin sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Mee. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, pakisubscribe, like at share na po. At sa mga gusto pong mag-share din ng kanyang kwento ay pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891 One DJ Rap. Bati tayo.
0: Yes. Bati muna po tayo na talaga nagfa-flood ang ating yes. Facebook ngayon. Nanahin ko na po dito si Sir Herman. Marasigan, magandang gabi po. TikTok na naman. Yes, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At kay Ma'am Joyce de Pomoseno, hello po kay Lovely Hukamis. Nanonood po siya ngayon. Ayan. At kay Ma'am Rosa, magandang gabi po sa atin lahat. At aba, nag-comment ang kanyang anak na si Lovely Hukamis. Sabi niya, ang pogi.
1: Ayan, siyempre.
0: Oo, tatay ko yan, no? At kay Ma'am Teresita Galapon, hello po, DJ Mi.
1: Ayun, si Sister Jelly Barnedo, ang sayo po, good evening po, DJ Rack and DJ Mi. Ganun din po kay Ma'am Virginia Pestanyo. Magandang gabi po mga kapatid, watching from Pampanga.
0: Hello yes, po sa hello po sa mga taga-Pampanga.
1: Ganun po kay Sister Girly, Tatay Joel, pakibati daw po ang kambal. Pakibati daw po, Tatay Joel. Ayan, si Elijah at Ezekiel. Yeah. Yan, ganun din po ang... Sister Joyce, ang sabi ay may lagnat kalab, kape-kape mo. Ay, huwag daw na, kape-kape daw. Ayan, at kay Ma'am Ebi Pakanot, pabati po ako pinsan ko na nasa Israel, Jubert Bakang. Hello po, Brother Jubert. Ikaw naman, yes. DJ Rock.
0: At also, I'd like to greet Sir Romeo Gepiga. Good evening po, watching from Caloocan City. Wow, hello po sa mga taga Caloocan. At sabi ni Ma'am Arlinda Jordan, ayan, I want that book. Ayan, kahit wala ko tayong pinopromote, di ba? I want that book. Siguro talaga taga-subaybay ko si Ma'am Arlinda every Tuesday. And of course, I'd like to greet, ayan, ang aking mga commissionary, si Ibon Rose Tangid. And also, I'm kasama ko din po dito ngayon na nag-a-assist sa akin. Ayan, si Jem Casas. Hello po. At kay Ma'am Leonida Aguilar, hi din po sa inyo. Baka may gusto ko pa dyan batiin.
1: Meron pa. Si Brother Elijah Refones, ang sabi magandang gabi po Ma'am Mary Mee and Ma'am Rocky. Also sa guest po from Makati City. Hello po, taga Makati. Ma'am Ramilyn San Juan, good evening everyone. Hi from Mabulak family. Hello po sa inyo dyan.
0: Siyempre. Yes, of course. Oh, sige, batiin mo pa, DJ Mee. Ayun, gusto ko lang batiin dito. Sabi ni Ma'am Virginia Pestanyo, salamat po mga kapatid sa magandang songs. Yes, ang title po niyan is Kay Jesus Manawagan. Makukuha din tayong dagdag kaalaman sa kanta. Amen po. And also, ayan, kasama din natin nanonood ang ating din pong commissionaries. Ayan, si JL Omaliao, hello din sa inyo. And I think they are traveling right now. Kay Ma'am Riza at kay Sir Toby at kay Pastor Lex Mercado. Ayan, shout out po sa inyo.
1: Ayan, ganun din po kay Brother Eman Quinto. Good evening, watching from Tondo, Manila. Hi po sa mga taga-Tondo dyan. Ganun din po kay Brother Tito Baganuk. Good evening, mga DJs. God bless everyone watching from South Dakota. Well, international
0: wow,
1: talaga tayo.
0: Grabe, maabot tayo.
1: Hello po sa buong mundo.
0: Sige, DJ Mee. Ay, also habol dito, baka makalimutan natin. Sam Fermin, good evening po watching from Binangonan, Rizal at kay Ma'am Memi Lotila. Naku, ang dami po nagpapa-shoutout. Sige po, babatiin po namin kayo. Mag-comment lamang po kayo dyan at masya-shoutout din po namin kayo maya-maya. Balik muna tayo sa ating kwentuhan, DJ
1: Mee.
0: Yes,
1: sige.
0: Kuya Joel, andyan ka pa ba?
2: Yes po.
0: Ayan. Sige, Kuya Joel, punta tayo sa exciting part. Ayan. Sige, Kuya Joel, ito na tayo ngayon. So, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point po ng life nyo?
2: Bali po, nung una, yung sa pandemic po. Kasi nung panahon ng pandemic, namatay po yung amo ko eh. Tapos, bilang last na nakasalamuha niya, at nung time na yon nagkaroon na po ako ng lagnat, tapos sipon, ubo, mayroon na ako noon. Tapos, yun, nagka-anxiety na ako, natatakot na ako. Akala ko yung dead-in na aking buhay. Kaya, yun naman, napansin ng misis ko na parang tulala ako lagi, kulang na lang, kakausapin ko yung dingding, yung pader ng bahay namin. Yun, ano nangyari sa'yo, sabi ng misis ko. Sabi ko, patay na yung amo ko eh. May lagnat na ako eh. Baka mamamatay na rin ako, sabi ko sa kanya. At yun, yung time na yun, sabi niya, halika, mag-worship tayo. Yun, kinuha niya yung Bible at dinala niya ako doon sa Mateo 5, yung mga mapapalad. Pinabasa niya sa akin habang kami nag-worship, pinabasa sa akin, sabi niya, basahin mo yan, Mateo. At talagang tumatak po yun sa puso't isipan ko talaga yung Mateo 5 verse 4, yung sabi doon na mapalad yung nahapis sapagkat siya ay aaliwin. Talagang sabi ko, biglang pumasok sa iyo, bakit pala ako malulungkot? Bakit pala ako matatakot? Eh, mayroon palang Panginoong Hesukristo na maglibang sa atin, magpapayapa sa atin. Kaya hanggang yun, nag-umpisa na akong nagbabasa noon ng Bible. Kasi dati hindi talaga, pagbayayayin ako ng mag-Bible study, sabi ko, hindi, pagod ako, busy ako, yung ganun. Tinutulugan ko yung mga ganyan eh. Pero nung time na yun, nag-umpisa na akong nagbabasa nung nagkaroon ng pandemic hanggang nagkaroon ng voice of youth yung Masinop sa pangungunan nila DJ Me at ni Pastor Yong sa Masinop Church, at inimbitahan ako ng aking anak na si Lovely. Kasi isa siya sa speaker noon. Sabi niya, tatay, mayroon kaming pabalita o evangelism sa Masinop na mag-handle yung voice of youth. Sabi niya, makinig ka. Sabi ko, sige. Pero makinig lang ako kapag ikaw na yung speaker. Tapos yung tinanong ko sa kanya na, kailan ka ba mag-speak? Sabi ko, ay tatay, second to the last na ako eh. Sabi ko, doon lang ako makikinig pag ikaw na. Pero nung lumipat, nung araw, nung malapit na yung pangangaral ng Voice of Youth o BOY ng Masinop, hala, biglang nagbago yung schedule. Mula sa panglast na yung anak ko, nagiging pangalawa na siya. Kasi talagang napakabuti talaga yung Panginoon. Talagang gumawa talaga ng paraan para maumpisahan ko yung pangangaral. At yun, yung pangalawang gabi, nag-speak na nga yung anak ko, yun, nakikinig ako. Talagang relate na relate po talaga ako dahil sa topic na kasalanan, talagang bilang isa pong makasalanan eh, nakaka-relate po ako dahil dun sa pangangaral nila na kahit tayo ay makasalanan eh, hindi tayo itinataboy ng Panginoon. Kung di, yung kamay ng Panginoon eh, lagi pong inaabot yung ating buhay. Sabi niya, alikanak, lumapit ka sa akin at pabaguin kita. At yun, nung ako'y nakikinig, nung natapos na yung speak yung anak ko, sabi ng anak ko, o di tatay, bali sa third na gabi, di hindi ka na makikinig. Biglang may sumasagot, hindi anak, gabi-gabi na ako makikinig. Yun. Tapos yung hanggang gabi-gabi na ako nakikinig, talagang yung mga sinasabi nila, nililista ko yun. Habang di nila ako nakikita, binubuksan ko yung Bible ng papa ko. Binabasa ko, mayroon talaga. Sabi ko, nandito, bakit hindi ito itinuro sa amin bilang dun sa Katoliko nga. Tulad ng Sabado, nandoon yun eh. Sinusulat ko, talagang patahimik kong tinitingnan yung mga verse na ginagamit nila. Pero nandoon talaga. Kaya dun ako nagkukuryos hanggang na tapos yung voice of youth, tapos dinadalaw din ako nila pastor, kinakantahan ng mga Christian song, talagang lalo na yung panalangin, yung talagang kinakanta nila pastor yung sa bahay namin, dinadalaw ako, yun talagang yun ang biglang nagpabago sa isip ko talaga na tanggapin talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay ko. Yun ang yung pagkatapos ng Voice of Youth, yun sabay kami ng aking anak na nabaptize. Nabaptize na rin siya.
1: Wow.
0: Oh. Ang galing naman noon, like nag-speaker yung anak niyo po. I thought na she's already an Adventist po during that time.
2: Opo, Adventist.
1: Actually, DJ Rock, kami ay nag-voice of ni Pastor Yong kahit hindi Adventist yung Pero ang magulang ay Advents like the mother. So pinapahintulutan namin na mag-speak.
0: Mm-mm. So yung talagang may faith po ng Adventist sa inyo that time is yung asawa nyo po?
2: Oh, yung ano talaga siya eh, mula pagkabata, yung born Adventist na po yung asawa ko.
0: Mm-hmm. I see. So ibig sabihin po pala, ngayon naintindihan ko na, na during po na nagka-COVID kayo, kaya nagkataka ako paano na-invite na mag-worship kayo, yung pala ay yung asawa niyo po pala ay talagang andun po sa faith ng pagiging Adventist po at yung anak niyo po ay si kumbaga na-introduce din po sa inyo yung faith at sabay po kayo na nabinyagan, tama po?
2: Opo, sabay po kami tumanggap.
0: Grabe, nakaka-amaze no, DJ Mi.
1: Oo, tsaka nakakaiyak yung DJ Rock na nakita
0: kaya,
1: namin
0: nakita
1: yun.
0: Kaya nakita kitang umiiyak.
1: Eh kasi nandun ako eh. Nandun ako.
0: Oo nga, kasi ang ganda lang, gusto ko yung kwento niya DJ Mi na sabi niya makikinig na lang siya pag yung anak niya na yung speaker tapos biglang nagkaroon ng pagbabago na yung anak niya naging second na. 'Di ba? Kumbaga naging mas malapit na para mapakinggan niya lahat nung ibang message. Kaya nakita ko talaga how the Lord works during that time sa buhay ng anak niya at sa buhay din po ni Kuya Joel. Ako mga ka-TikTok, nag-iingay yung ating comment section. DJ Mi, talagang maraming umiyak at nakaka-relay sa kwento ni Kuya Joel. DJ Mi, baka may gusto kang
1: Basahin ko muna. Basahin ko muna para mawala yung luha ko. Ayan, mag-shoutout muna ako saglit. Ito, shoutout po kay eto, Brother Ronel Nepo. Good evening, DJ Rock and DJ Mi. Shout out sa kapatid ko, Brother Jason. Hello po sa inyo. Brother Richard from watching. Ayan. At Brother or Sis Al John. Hi po. Pahabol po. Magandang gabi po. At kay Ma'am Nancy, good evening from Naga City. Ayan.
0: Yes. So talaga nakakatuwa, DJ Mi, no? Kung nakita natin yung gano'y yung talagang hanggang ngayon nararamdaman ni Kuya Joel yung epekto sa kanya nung gospel, nung katotohanan na na-share sa kanya. At nakakatuwa kasi mismo anak niya yung nag-share nung message na yun.
1: Mm-mm. At ito si Pastor Yong nandito. Amen, amen, sabi niya.
0: Yes.
1: Kasama siya sa kwento.
0: Totoo, talaga nakakatuwa. So ngayon, like Kuya Joel, after po nung experience na yun na encounter niyo sa Panginoon, tinanggap niyo po yung Panginoon through baptism. So ano po yung ginawang pagbabalik?

0: susugal na wawala na po talaga yon, kasi parang talagang tinutulungan na talaga ako ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya lang talaga ang tanging makapagbago sa ating buhay sa pamagitan ng pagtanggap lang sa kanya. Mababago. Kasi dati, gusto kong magbago eh, pero hindi nga magawa yun nga.
1: Hindi nyo alam kung paano.
0: O paano. Yung, pero nung tinanggap ko na po talaga ang Panginoong Jesucristo sa ang buhay, mula po nung nabaptize ako, talagang agad yun, nawala na lahat yung mga bisyo na yun.
1: Mm-hmm. Grabe, DJ Rock, no? Ibig sabihin, pwede talaga na on the spot yung kahit kinalakihan mo, 'di ba? Ilang years 'yun, mula teenager hanggang 46, tapos bigla-bigla lang na matatanggal, 'di ba? Wow, praise the Lord. Talagang
2: at
1: walang imposible.
2: Ang ganda na sinabi nga niya, DJ Mina, may desire siya pero hindi niya alam kung paano. Mm-mm. Pero nung na-encounter niya yung Panginoon, sabi nga niya instant talaga na nawala yung taste, kumbaga yung panlasa niya sa mga ganung klaseng bagay. And talagang alam mo yung kapag nakita ng Panginoon yung desire mo to change your life, talagang ibibigay at sasagutin talaga agad-agad ng Panginoon. Yan yung mga panalangin na talagang sinasagot agad ng Panginoon, no? Walang patumpik-tumpik. Ngayon, Kuya Joel, like, after those experiences, encounter, yung ganung bagong buhay sa Panginoon, ano naman po yung naging commitment nyo ngayon sa Kanya?
0: Ah, DJ Ra, DJ Mami, nung tinanggap ko po yung Panginoon sa Kristo, sabi ko po, Lord, gamitin mo yung buhay ko sa paglilingkod, sabi ko sa kanya. Kasi parang gusto kong may guilt sa puso ko dahil mula pagkabata, eh talagang napakalayo ko sa kanya. Hindi ako na-involve sa gawain niya. Kaya nung tinanggap ko siya, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako ng, sa iyong mga gawain, ganun, na kahit na maglilinis lang, pero isang malaking paglilingkod pala yung maglilinis ka lang ng church. Isang paglilingkod yon, kasi ikaw lang at yung Panginoon ang nakakaalam sa ginagawa mo. Isa yun, sabi ko, hanggang kaya kong maglingkod, paglingkuran kayo, maglingkod ka habang buhay po ako sa mundong ito. Sabi ko, gamitin mo ako, Lord. Yun pong pangako ko talaga sa Panginoon.
1: Alam mo, grabe, DJ Ra, kung di mo maitatanong, na-inspire ako sa buhay nila, ng pamilya nila. Si Nanay Rose, nung nakilala ko, talagang ina-assist kami, pinagluluto kami. Tapos nung si Tatay Joel, nung nakita ko, naglilinis siya ng church, talagang napakasipag. Sabi ko, grabe naman yung dedication niya. Di ba? Kahit ngayon, alam niyo po, kahit wala siyang trabaho, pero full-time siya sa gawain ng Panginoon. O, di ba? Amen!
2: Totoo, napakaganda. Kaya talaga napapa-amen din yung ating mga katipan, yes, dito. Ayan, sabi ko na si Ma'am Helen Aguilar. Ayan, thank you din po. At si Pastor Yonga. At si Ma'am Des Ligue. Praise the Lord, Tatay! Ayan, sabi din niya. At kay Ma'am Leonida Aguilar, kay Ma'am Virginia Pestaño, amen po, amen. Salamat po sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Yong, saksi po ako sa inyong pagbabago. Amen po naku. Ang dami napapaya kahit sa ating comment section, no, DJ Mi?
1: Yes.
2: At yan, sabi ni
1: Sister
2: Ma'am
1: Joyce.
2: Yan, Sister Joyce Nepomuceno. Amen po, Tatay. At kay Ma'am Helen, praise the Lord po. Kay Ma'am Rosa at kay Ma'am Jelly Bernedo, amen po, Tatay. Baka may gusto ko pa dyan sabihin, DJ Mi, bago tayo makalimutan.
1: Ito si Pastor Yung, naiiyak siya. Naiyak po kay Tatay Joel. Salamat sa Diyos. Napakalakas po. Nagpapalakas po sa aking paglilingkod. Wow.
2: Amen. O po, totoo, nakaka-inspire. Amen din po. Sabi ni Elijah at sabi nga ni Pastor Yung, ibang-iba na pong aura nyo, nakikita ko po ang kabanalan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen.
1: Yes.
2: Nako, nagpa-flood talaga.
1: Nanay Teresita, amen po. At kay Ma'am Mary Grace, blessed evening everyone. Happy watching. Kay Ma'am Virginia, wow, napakabuti nyo po, Brother Joel. Tita Lenny, amen, talaga pinagpalit mo ang trabaho sa gawain ng Panginoon. Saludo kami. Wow, talaga
2: naman. Sabi din Ma'am Nancy, amen, tunay na nakapagsinukol natin ang ating buhay, tunay na mababago tayo ng Panginoon. Totoo po yan. At kay Ma'am Nika Ye, Hill de la Cruz, gandang gabi po, pabati from San Jose del Monte, Bulacan. Hello po, at papa-amen din po siya.
1: Yes, at kay Sir Julito Pedro, amen po, Panginoon. At kay Brother Ronel, nakaka-inspire ka talaga, Brother Joel. Purihin ang Panginoong Diyos. Wow, salamat
2: ako,
1: po sa inyo.
2: Ang daming nakaka-inspire. At talaga marami ang na-inspire at naiiyak. Nako, mag-comment na po kayo dyan. Ano po mga pabaon nyo? Anong gusto nyo? Anong naging baon nyo sa kwento po?
1: Ayun,
2: ni Tatay
1: magbasa Joel tayo ng mga baon.
2: Oo nga, babasahin po namin yan maya-maya. Nako, Kuya Joel, gusto din namin itanong, no? Like, Ngayon na hindi na lang po yung asawa niya yung nasa Adventist faith, mm-hmm. ikaw at ang anak niyo na po, buong family niyo na

0: po, ano po yung pakiramdam po na iisa na lang po kayo ngayon ng pananampalataya at sama-samang naglilingkod sa Panginoon?
1: Dejira, napakasarap pala. Dahil nung hindi ko pa po tinanggap ang Panginoon, hiwalay po kami magsimba, Deji, Ma'am May. Nagsisimba ako sa doon, sa kabilang, ano, sa Katoliko. Po sila naman dito sa Adventist. Pero nung kami po ay isa na lang po ang aming pananampalataya, napakasarap palang maglingkod sa Panginoon na sama-sama kayo buong pamilya, parehas kayo ginagamit, no, sa gawain ng Panginoon. Yung anak ko, nagli-lead ng ano, nagmi-message, ganun din po yung asawa. At ganun, nakaka-inspire talagang gumawa din sa gawain ng Panginoon talaga. Kaya napakasarap pag yung buong pamilya ay isa lang yung pananampalataya, isa lang ang paniniwala, isa lang yung religion nyo. Napakasarap po. Napakasarap ng buhay.
2: Nako, alam ko, DJ Rock, maraming makaka-relate niyan. Kasi alam ko na marami din gusto na buong pamilya sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong mananalangin. Yan. Hindi pa huli ang lahat. Diba?
0: Yes. DJ. Kaya maraming maraming salamat for that inspiring story, Tatay Joel. Hindi pa tayo tapos, pero atin muna pong puputulin panandalin at atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting, May Pinamagatang sa Wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rag.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Me. At kung sino po ang gustong mag-share ng kwentong pagbabago, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rock, talagang marami kasing
0: yes,
1: comment eh.
0: Yes, ang dami na mga pabaon dito ng ating mga katiktok. Unahin ko na kay Sir Eman Quinto, sabi niya, to God be the glory, Tatay, dahil po sa inyong pagtanggap, nakikita po namin ang kabanalan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen po. At kay Ma'am Helen Aguilar, hello Brother Joel, very good kasi mabuti na ang iyong panlasa sa iyong, mabuti na ang iyong panlasa at sa mga
1: pag-iinom.
0: Sa mga bagay, mga pag-inom, mga bisyo, binago ka na ng Diyos. Ayan. Praise the Lord. Amen din po. At kay Ma'am Nora Fuentes, sabi niya, blessed ang mga, ito, Martas. Blessed ang Martas, sigasig mo sa paglilingkod, brother. Oh, hello po sa inyo, Ayan. Mga Martas.
1: At, yes, at kay Ma'am Rosa, naiiyak po ako sa iyo, Kuya Joel, nawahipuin din ng ating Diyos ang kapatid ko pong lalaki.
0: Mm-hmm. Amen. Wala kay, pong imposible.
1: Yes. At kay Brother Aljon, amen brother, napakabuti ng Panginoon. At kay Brother Montemer, Brother Joel Hukamis, God bless always, saksi kami sa kabutihan mo. Yes.
0: Yes. At kay Mama Arlinda Jordan, sabi niya, praise God, amen. And also watching with us from Tondo, Parola Tondo, Ma'am Julie Hukamis. Kanano niyo po ito kapatid si Ma'am Julie Hukamis?
2: Asawa po ng kapatid ko.
1: Asawa ng kapatid.
0: Yes po. Hello,
1: hello po.
0: At kay Ma'am or Sir Bato, Rosel Ramos, pangarap kong mag-testimony ang papa ko dito. Kakabinyag lang po niya nung isang araw.
1: Oh, sige.
0: At sobrang himala. Aba, kontakin niyo na po kami. Ma-schedule din po natin yan. Opo.
1: Yes. At syempre kay Nanay Rosemary Hukamis, ang kanyang asawa po. Minabati ko pong aking Bilas Huli Hukamis. Still watching. Praise the Lord. At kay Brother Drew Lorin. Blessed evening po, DJ Rock, Ma'am Mary, at Tatay Joel at mga kapatid. Relate po ako sa Relate po ako, tatay, sa testimony nyo. Converted din po ako. Dati po ganyan na rin kami ng family ko. Nagsasabi ako sa asawa at anak ko, simba kayo. Kasi araw ng Sabat. Pero ako, nasa work, guilty po nung mga panahon na yon. Ngayon po, every Sabat, magkakasama na po kami nagsasamba. Napakabuti Amen. Po ng ating Panginoon. Wow, brother.
0: Yes. Kay Ma'am Rosel po, nag-ais po niyang imbitahan yung kanyang tatay para mag-guest. Mag-message po kayo sa ating pong Facebook page para kayo naman pong aming pong mag-guest dito ng live. At sabi ni Ma'am Girly Samson, isa pong buhay na patotoo ang buhay ni Tatay Joel na mabuti po talaga ang Panginoon. At kay Ma'am Rosemary Hukamis, praise the Lord at nanonood ang kapatid ni Brother Joel.
1: Wow. Joel, praise the Lord for watching.
0: Al Hukamis. Amen. Praise God po.
1: At isa pa, kay Brother Richard.
0: Yes,
1: amen and praise God for the wonderful testimony. Ayan. Thank
0: amen.
1: You so much.
0: Grabe talaga, ang daming mga naging baon ng ating mga ka-TikTok, DJ Mino.
1: Yes.
0: Pero tatay, gusto lang din namin malaman, sino na po si Kuya Joel o si Tatay Joel after po ng encounter niya sa Panginoon?
2: Sa ngayon po, ang dating Joel na palainom, ngayon, naglilingkod na po sa Panginoon.
1: Amen.
2: Mawalan man ako ng trabaho, hindi ako mapipigilan sa paglilingkod. Lalo na pag nangangaral po kami ng aking asawa sa kanyang mga pamangkin na hindi pa po tumanggap sa Panginoon. Yun po yung amin po ngayong ginagawa. Kasi wala naman po trabaho. Kaya nagbabible study na lang po kami.
1: Amen.
2: So talaga ang laki pong pagbabago talaga nung nakilala ko si Kristo sa aking buhay talaga.
1: Pero alam niyo, Kuya Joel, yung trabaho niyo, dakilang trabaho.
2: Saan ngayon?
1: O, di ba? Oo, kasi ginagawa niyo yung gawain ng Panginoon nung nandito siya sa lupa.
0: At nakita talaga natin, DJ Mina, wala man siya yung trabaho corporately.
1: Yes.
0: Pero siya yung nakita natin na masaya at kontento dahil ang kanyang trabaho ay sa Panginoon at para
1: yes.
0: sa Panginoon. Di ba?
1: Yes.
0: Kasi doon ko nakikita, DJ Mina, kung ano yung naranasan niya, gusto din niyang ibahagi at maranasan ng ibang tao.
1: Mm-mm.
0: And kaya nakikita ko na wala man siyang trabaho corporately, pero yung trabaho niya sa vineyard ng Panginoon ay talaga nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa kanya. DJ Mina.
1: Pero Kuya Joel, kung wala po kayong trabaho, syempre magtatanong po yung mga taga-pakinig natin, paano na ang budget ninyo nan? Kasi wala kayong trabaho, paano kayo kumakain araw-araw?
2: Ah, bali, hindi ko po pinoproblema yun, mami. Dahil ang Panginoon po na pinaglingkuran ko ngayon ay napakabuti po.
1: Mm-hmm.
2: Dahil, sabi nga niya, God will provide, di ba? Mm-hmm. Pinoprovide ng Panginoon yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Amen. Talagang, ang gagawin lang natin ay pagtiwala lang sa Kanya.
1: Mm-hmm.
2: No? Talagang, gagamit siya ng tao na magbibigay sa atin ng ng financial support. Tapos, basta andami kahit wala akong trabaho, hindi kami ginugutom ng Panginoon talaga.
1: Wow!
2: Napakabuti to talaga ang Panginoon na pinaglingkuran natin.
1: Yes, totoo yan, DJ Ra. Kasi ako, wala din akong trabaho eh. Mm-mm. Pero God will provide, di ba?
2: Yun, talagang totoo po talaga. Totoo po talaga.
1: Totoo po yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan.
0: Talagang hindi magpapabaya ang Panginoon, DJ Jamie.
1: Yes, praise the Lord.
0: Kuya Joel, gusto din namin malaman, may mga future plans pa po ba kayo aside sa commitment niyo po sa Panginoon?
2: Yun po. Yung pinaplano ko po talaga maglingkod sa Panginoon kahit maraming mga setbacks, yung mga kabiguan, ganun, mga problema.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na po ako tumitingin nun. Basta na ang tinitingnan ko yung Panginoon na magbibigay sa akin ng solusyon sa mga problema. Hindi ako nagpapa-apekto doon sa mga problema na yun, mga amin sa buhay. Basta ako maglilingkod ako sa Panginoon ko. Yun po yung aking pinaplano, yung magbibigay ng mga Bible study sa mga hindi pa tumanggap sa Kanya. Yun na po yung ginagawa ko ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Amen. Kaya sabi ni Ma'am Helen, ni Jamie, I hope Brother Joel maging matibay, tiis lang at kapit sa Panginoon. At sabi din ni Ma'am Rowena, Paligsa, praise the Lord Kuya Joe. God bless you always. Salamat sa pag-Bible study sa mga anak ko every Sunday. Wow! Mm-hmm. Hello po sa inyo. At shout out din kay Sir John.
1: Siyempre, shout out daw kay Papa John. Nandyan siya.
0: At kay Ma'am Mary Grace Olpindo, amen. I feel you po, brother. God is good. At sabi din ni Pastor Young, sige DJ Mi, basahin mo.
1: Ayan, sa mga kapatiran natin na hindi alam paano mag-preach, ang buhay nyo po na binago ng Diyos ay isang buhay na makapangyarihang pangaral sa lahat. Magtestimonya po kayo ng kabutihan ng Diyos. Tama.
0: Amen. Napapa-amen si Ma'am Ramilin San Juan Mabulak. Nako, DJ Mi, ito na yung ayaw natin eh. Yung pagtatapos. Pero kailangan talaga nating magtapos, no, Kuya Joel. So, bago tayo magtapos, Kuya Joel, ano yung maiksing pabaon mo sa ating mga listeners ngayong gabi?
2: Yung napakasimple lang po, napaka-matayas ginagamit ng mga Kristiyano, yung John chapter 14, verse 6, yung ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kung di sa pamagitan ko. Kasi kapag tinanggap kasi natin ang Panginoon sa ating buhay, talagang hindi po talaga imposible na hindi talaga mabago yung buhay. Kasi kung tayo-tayo lang, kung sa ating sarili lang, hindi po talaga kayang baguhin. Pero with the help of the Lord, no, Jesus Christ, talagang babaguhin ka talaga. Yun lang po talagang pabaon ko na mga nais magbago sa buhay, tanggapin lang natin ang ating Panginoon sa Kristo. No? Ipakita natin yung kapag natanggap na siya natin sa ating buhay, ipakita natin yung kanyang karakter at siya na po yung magbabago sa ating buhay, no? Yun lang po yung pabaon ko.
1: Mm-hmm.
0: Amen. Ikaw, DJ Mi, ano naging
1: pabaon mo? Alam mo, DJ Rock, yung sasabihin ko, sinabi na ni Kuya Joel. Oo, pero dagdagan ko na lang din. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Joel. Actually, Tatay Joel ang tawag ko kasi talagang pamilya ang tingin ko po sa kanila. Alam niyo po, nung nalaman ko na siya ay mababautismuhan, ay talagang natutuwa ako. Kasi silang dalawang ng anak niya. Sabi ko, ay grabe. At sabi ni Nanay Rose, 20 years niyang pinapanalangin.
0: Wow, grabe.
1: Oo, 20 years na pinapanalangin ng kanyang asawa. Pero yun nga, hindi pa huli ang lahat. Sa mga nakikinig po, sa mga nanonood, kung meron tayong pamilya na gusto nating ilapit sa Panginoon, patuloy lang po kayong manalangin, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon. Kasi naniniwala ako, kapag tapat ka, ililigtas ng Panginoon ang sambahayan mo. Yan. Ikaw naman, DJ Rock.
0: Ako, naging bahong ko talaga dito sa kwento ni Kuya Joel, no? Na minsan sa mga pagsubok natin sa buhay, talagang God will send someone to uplift us, to inspire us, to encourage us. Pero napakalaking bagay talaga na yung may Kristo sa buhay, yung tao na yon, dahil yun din somehow yung magiging daan o instrumento ng Panginoon para makilala din natin yung Panginoon sa buhay natin. Kagaya ng nangyari sa buhay ni Tatay Joel o ni Kuya Joel, na kahit na yung asawa lang niya yung Adventist o yung may pananampalataya, eh talagang hindi siya nag-hesitant na i-share yung Panginoon sa kanya at ganun din sa kanyang anak. And nakakatuwa kasi talagang once na mag-desire tayo ng pagbabago sa buhay natin, once na makita ng Panginoon na may willingness tayo na mabago yung buhay natin, mapalapit tayo sa Panginoon, iwanan natin yung mga kasalanan natin o yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, talagang God will, talagang He will answer right away. Diba? Kagaya nga ng kwento kay Pedro nung muntik na siyang malunod, talagang nung sinabi niyang, Lord, help me, talagang immediately the Lord helped him. So same thing din po sa atin mga katitong na nakikinig ngayon. I know may mga pinagdadaanan kayo, maybe sa mga nakikinig sa atin ngayon, na gusto rin po ninyong mabago ang inyong buhay, gusto nyo rin pong maranasan ng Panginoon sa inyong buhay, lalo na po sa panahon natin ngayon. Talagang we are living in the last days, nasa kahuli-hulihang panahon na po talaga tayo, and This is a borrowed time na po, mga kapatid. Hindi na po natin alam kung buhay pa ba tayo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Nawa yung buhay na meron po tayo ay atin na pong ipasakop at ibigay at ipagamit po sa Panginoon. Kaya nagpapa-amen at nagti-thank you po yung ating pong mga ka-TikTok dito. Ayan, sabi ni Sir Ronel, napamusayin, no, amen, Brother Joel, Ma'am Leonida Aguilar, yes po, God loves us, Ma'am Rosa, amen, at kay Ma'am Mary Grace at Elijah, God will provide us po, Tatay, naiiyak na po ako bigla, amen po, mm-hmm. Praise God. Talagang marami pong na-touch, yes, na mga buhay sa dahil po sa kwento niyo, Tatay Joel. Kaya naman po, DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. And of Thank course, you. Tatay Joel, Kuya Joel, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento. At sa mga ka-TikTok din po natin na nag-share ng kanila pong mga reflection, ng kanila pong mga shout-out, ng kanila pong mga pabaon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy nyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ako po si DJ Mary Mee na nagpapaalalang, Mary Mee mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andiyan ang Diyos lagi para sa'yo.
0: At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang, kirawin man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan nyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po kaming nagpapasalamat sa inyong pong patuloy na pagtangkili, patuloy na pagsama sa amin sa gabi-gabing pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, gusto ko pong anyayahan kayo na sulyapin at tingnan later on ang Tanging Pag-asa Season 1 Episode 12 kung saan fully ay tinalakay ko po ang biblical na dahilan kung bakit ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay hindi pa rin kumakain ng mga karumal-dumal na pagkain, mga hayop o di kaya naman ay mga nasa tubig. Sapagkat ang trajectory ko po ngayong gabi, kagaya ng dalawang nakalipas na gabi may kinalaman sa kautusan at sa Sabat, ay hindi na baybayin sa inyo ang mga talata ng pagbabawal at pag-uutos tungkol sa mga pagkain, kundi ang nais ko po ay ibahagi sa inyo ano ang dahilan. Bakit ba pinagbabawal ng Panginoon ang lahat ng mga ito? Ito po ang vista, ito po ang direksyon at trajectory na ating pag-aaralan sa oras na ito may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa inumin at ano ang kadahilanan ng ating Panginoong Diyos bakit may mga ganitong pagbabawal. Kung paanong binaybay po natin, kung ano ang kadahilanan bakit Sabbath, kung ano ang kadahilanan bakit may sampung utos. Ngayon naman ay gusto nating malaman ang essence, ang kadahilanan. Bakit ba may pinagbabawal pa Panginoong Diyos? Hindi ba pwedeng kainin na lang natin lahat yan? Natural naman eh. Naman yan eh. Malilinis din naman yan. O di ka naman pwede namang lutuin yan, napakuluan yan, ma-disinfect naman yan. Pakinggan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, kung bakit sadyang may pagbabawal ang Panginoon may kinalaman sa mga kinakain natin at mga bagay na hindi natin dapat kainin. Ang unang kadahilanan ay ang mabuting kalusugan. Pakinggan niyo po ang ikatlong Juan at ang talata po ay 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ito po ang isa sa pangunahing layunin ng ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng mga bagay na dapat nating kainin at hindi dapat kainin. Ito po ay para guminhawa tayo, bumuti ang ating kalusugan. Ang tunay po niyan sa aklat po ng Henesis, Kapitulo 1, ang talata po ay 29. Matapos po ang paglalang, ay inihabili ng ating Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva kung ano ang marapat nilang kainin. Pakinggan niyo po ang sabi sa Henesis, Kapitulo 1, ang talata ay 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Alam po natin na ang pinagmumulan ng maayos na kalusugan ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Diyos na dapat nating kakainin. Bunga ng bawat punong kahoy na nagkakabinhi sa atin ay magiging pagkain. Ito ang unang dahilan kung bakit mayroong pagkakakilanlan may kinalaman sa kinakain at hindi pinapakain sapagkat nagdudulot ito ng lubos na kalusugan sa ating mga katawan. So number one, health reason. Health reason. Bakit gusto ng Diyos nakakainin natin yung mga pinapakain niya lang sa atin? Health reason. Sabi sa Exodo 15:26 at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos ay hindi ako maglalagay ng mga karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ang bili ng ating Panginoong Diyos ay susundin natin ang kanyang mga ibinilin, may kinalaman sa mga kakainin at hindi kakainin, sapagkat ito ay maghahatid sa atin sa mas mabuting kalusugan.
malalayo tayo sa mga malalalang mga karamdaman. Alam naman natin, mga minamahal, na kapag ka hindi healthy ang ating mga kinain, magiging unhealthy din ang ating mga katawan. At batid po natin na kapag ka yung ating kinakain ay mga healthy, kagaya ng mga gulay, mga prutas, ito ay mabuti sa ating katawan. Kaya wala naman po kayong nakita na dumalaw sa ospital. Ang dala-dala niya ay mga pamputok-batok, yung mga bulalo at mare, dinalaw kita sa ospital, pagaling ka ha. Nga pala, meron kaming bulalo galing diyan sa Tagaytay, napadaan kami. Ito ang aming pasalubong. Kapag ho ganun lalo hong magkakasakit. Ang dinadala ho natin, lalo na sa mga may sakit. At doon sa aayaw nating magkasakit, kagaya ng ating mga matatandang mga lolo at mga lola, mga magulang o mga kabataan, ang dinadala ho natin ay mga gulay at saka mga prutas. Isa pa po, alam ng Panginoon kung ano ang makapagbibigay sa atin ng optimal health dahil siya naman ang lumalang ng ating mga katawan. Alam niya kung ano ang pinakamabuting ilagay sa ating mga katawan na magdudulot sa atin ng kalusugan dahil siya ang may gawa . Halimbawa, yung isang gumawa ng tinatawag nating sasakyan, sila ang nagsasabi kung ano ang ilalagay mo doon. Yan ba ay electric? Yan ba ay hybrid? Yan ba ay diesel? Yan ba ay petrolyo? O yan ba yung tinatawag nating unleaded? Gasolina ba yan? Ganyan. Kapag ka ipinilit mo, kapag ka iyong ipinilit na kahit ano ilalagay mo dyan, natural magkakaproblema. Ganon din sa mga appliances. Ang manufacturer niyan ang nagdi-determine kung saan mo sila isasaksak. Yan ba ay 110, yan ba ay 220, o kailangan mo ba ng adaptor upang siya ay hindi pumutok at sumabog. Napakarami pong mga karamdaman ang maiiwasan sana kung ating sinunod ang panukala at layunin ng ating Panginoong Diyos na may lalang ng ating mga katawan. Siya na ang sundin natin. Huwag na yung ating mga dila. Sapagkat ang sabi po sa banal na kasulatan, yung iba talaga ang ginagawa nilang Diyos ay yung kanilang tiyan. Hindi matigil-pigil ang panggigigil. Alam na nilang makakasama sa kanilang high blood pressure, sa kanilang cholesterol. Alam na nilang makakasama sa kanilang diabetes. Alam na nilang makakasama sa kanilang mga joints, sa kanilang mga rayoma, sisige pa. Mabuti po na sundin natin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos para sa ating kalusugan. Alam niyo po ba, merong tinatawag ngayon na blue zones. Yung blue zones ay mga lugar kung saan nabubuhay ang karamihan ng populasyon nito ng mahigit 100 taon. Diba? Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na talagang kahit na 90 years nakakalakad pa kayo, 95 years nakakapag-garden pa kayo, hindi kayo bedridden, hindi na kayong naghihingalo, at pagkatapos ay pinapalitan lang kayo ng diaper o di kaya naman hindi na kayo makahinga, hindi na kayo makagalaw. Alam niyo po, itong mga lugar na ito na tinatawag na blue zone, kagaya ng Loma Linda, Nicoya sa Costa Rica, Sardinia sa Italy, Ikaria sa Greece, Okinawa sa Japan, at ang pinaka-latest po this year, ang Singapore. Ang Singapore ay pinakabagong blue zone kung saan mahaba ang buhay ng mga tao. Ipipresent ko lamang po sa inyo. For instance, ano ba yung mga kinakain nila? Bakit mahaba ang buhay nila sa ganitong mga lugar? For instance po, sa Sardinia, Italy, ang kinakain po nila ay 47% whole grains, 26% dairy, 12% vegetables, 5% lang yung meat, fish at saka poultry, 4% yung legumes, added sugar ilang porsyento lang, and added fats is 2% lang ho. Pagdating naman ho sa Okinawa, Japan, isa pa rin yung blue zone kung saan nasa centenarians ang halos lahat ng mga tao doon, nabubuhay up to 100 na healthy ha, gumagalaw, nagagarden, nakakalakad ho sila ng mga centenarian. 67% ho ng pagkain nila doon, araw-araw ay sweet potatoes. Kamote. Yun ang 12% nila rice. Composed kung 100% ho yung kinakain nila everyday, ano? 66% kamote. 12% rice. 9% vegetables. 6% legumes. 3% other grains. At mababang porsyento lamang po, about 2% yung fish, meat, at saka poultry supplies. 2% lang.
Ganun lang ho sa kanilang plato yung distribution ng kanilang pagkain. Ang Loma Linda, California, kung saan ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ang majority ng populasyon, kung saan masusumpungan din po ang Loma Linda Hospital na pinapatakbo at pinangungunahan ng inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist, ay kinilala din po ng National Geographic, ng mga nag-aaral, ng mga scholars na isang blue zone, at isang lugar na centenarian ang karamihan ng mga buhay ng mga tao, nabubuhay sila doon. Alam niyo po, doon walang fast food. 33% ng kanilang kinakain, gulay. 27% ng kanilang kinakain, prutas. 12% legumes at saka soy o mga soy product, gaya ng soya milk. 10% dairy. 7% whole grains. And 4% lamang po ang meat and poultry. Ibig sabihin, kung isang plato po yan na 100% pa kinakain nila, yung meat is about 44% lang. May maliit na bahagi, and 2% yung nuts and seeds, and 1% yung added sugar, 1% din po yung fish, 1% din po yung eggs. Ano po ang ibig sabihin? Tama ang Panginoon. Ang mga lugar sa buong mundo without any dispute. At hindi din po kami ang gumawa ng pag-aaral na ito. Ito po ay popular ngayon sa buong mundo na mga blue zone. Iilan lamang po itong lugar na ito. Ang kanila pong pagkain, karamihan ay prutas at gulay. Sa Deuteronomio 5, ang talata po ay 29. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Sa ikabubuti po ng ating kalusugan na sundin po natin ang ipinag-utos ng Panginoong Diyos, kasi alam naman niya kung ano ang makakabuti sa atin. Tayo ho, tingin natin, akala natin makakabuti sa atin. Pero wag na ho tayo mag-eksperimento at maniwala doon sa scam-scam ng ibang mga tao. Mas maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist, napatunayan na talagang mabuti at accurate ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, may kinalaman sa ating mga kalusugan kung ano lamang ang ating mga kakanin. Kaya may mga bagay po talagang hindi namin kinakain sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito para sa aming kalusugan, para sa ating kalusugan. Pangalawa po, bukod sa kalusugan, ay para din po sa kaluwalhatian o sa glory ng ating Panginoong Diyos kung bakit meron siyang mga bagay na hindi pinapakain. Pakinggan niyo po ang sabi ng 3:16 ng unang Korinto. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Yan po ay nasa 3:17 din. Hindi baga ninyo nalalaman kung gabiin ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ito po palang ating mga katawan ay templo o tirahan ng ating Panginoong Diyos. At dahil po ito ay tirahan o templo ng ating Panginoong Diyos, ito po ay ating iniingatan sapagkat dito po nananahan ang ating Panginoong Diyos sangayon sa banal na kasulatan. Sa 6:19 pa rin po ng unang Korinto, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa pamamagitan po ng ating katawan na templo ng Espiritu Santo, ay naluluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating mga katawan ay hindi natin sariling pag-aari, sapagkat naalala niyo po yung mga unang paksa na ating tinalakay, tayo'y tinubos na. Tayo'y pag-aari na ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung ating katawan ngayon ay ipinapasakop natin sa Kanya at kinikilala natin ang presensya ng Holy Spirit sa ating katawan at ating iniiwasang ilagay dito ang mga bagay na kontra sa kalooban ng Holy Spirit, kontra sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 7, sa mga huling araw ay may panawagan na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang sigaw ng isang anghel. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian
sa Kanya. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pananalangin, ng ating pagkanta, ng pagsamba, kundi sa pamamagitan din po ng ating pagkain at ng ating pag-inom. Ito po ang sabi ng 10:31 ng Unang Korinto. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang atin pong pagkain at pag-inom ay naghahatid upang ang ating Panginoong Diyos ay maluwalhati. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian o ng glory. Sa kabilang banda, ang ating mga kinakain ay makapagdudulot din upang ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin mabigyan ng kaluwalhatian kapag ka ang mga kinakain natin ay makakasira sa templo ng banal na espiritu at mga kinakain natin na hindi kasang-ayon ng kanyang banal na kalooban. Bukod po sa ang pagkain pala, kaya sinabi ng Panginoon na may mga hindi dapat kainin at may mga dapat kainin bukod sa para sa kanyang kaluwalhatian, bukod sa ating kalusugan, ito din po pala ay nagtuturo sa atin ng kalinisan. Pakinggan niyo po ang sabi sa Genesis 7 verse 2. Naalala niyo po nang si Nunong Noah ay papasakay dun sa kanyang arka. Ipina-identify sa kanya ng Panginoong Diyos ang mga hayop na sasakay doon sa arka. Ito po ang nababasa natin sa 7:2. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng 7 ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Inulit po ito sa 7:8 ng aklat ng Henesis. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ay pipili nga po siya sang-ayon doon sa instruction kung inan sa Genesis chapter 7 verse 2. Sa madalit sabi, maliwanag na ipinakilala na ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa lamang ng kanyang pagpapanauli, pagpapanumbalik ng sanglibutan sa pamamagitan ng baha na mayroong mga hayop na malinis at may mga hayop na hindi malinis. Ngayon, wag ho kayong magugulat sapagkat ang malinis at hindi malinis, ang Diyos ang nagsasabi. Hindi po tunay yung sinasabi, malinis naman sa akin yan eh. Tinakuluan ko naman yan. Sanitize na yan, malinis. Hindi ho ganun. Ang reliyon ho at pananampalataya, kung. Ito lang naman ho eh, kung lang. Kung ang pananampalataya at reliyon at samahan at sekta na di umano ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ang layunin niya talaga ay sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang mga bagay na kanyang pinaniniwala at sinusunod, ayon sa sabi ng Panginoong Diyos, hindi ayon sa sabi niya. Ang Diyos ang nagsasabi, alin ang malinis, alin ang marumi. Hindi po tayo. Sasabihin ng iba, ay nililis ko naman yan. Hinugasan ko yan. Sinabon ko pa yan. Pinakuluan ko yan. Kahit ano pong gawin natin sa isang bagay na sinabi ng Diyos na hindi malinis, hindi po iyon malinis dahil ang Diyos ang nag-a-assign, ang Diyos ang nagsasabi kung malinis o hindi malinis. Dahil gusto ng Diyos ang kakainin natin, malinis. Eh kayo ho ba? May anak kayo? May asawa kayo? May pamilya kayo? Kayo ho ang nagluto? Kayo ang nag-prepare, ipapakain nyo sa inyong pamilya. Gusto nyo ho ba? Alam na alam ninyo, ang ipapakain nyo sa inyong pamilya, hindi malinis. Gusto nyo ho ba? Gusto nyo? Di ba hindi nyo gusto ang Panginoong Diyos? Kaya pala niya sabi, anak, hindi ito pwedeng kainin, huwag mo kakainin ito. Bakit po, Lord? Eh, sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito malinis, marumi ito. Pakinggan niyo po, Deuteronomy 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ang panawagan po ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong kakain ng anumang bagay na marumi ay dahil tayo ay kanyang banal na bayan. Tayo ay kabilang sa Kanya. At dahil tayo ay kabilang sa Kanya na banal na bayan, sumusunod sa Kanya bilang Kanyang mga alagad. Ang sabi niya, huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Mahal tayo ng Diyos.
Mabuti ang ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pinapakain ng mga bagay na marurumi. Tama ang Diyos, magaling ang Diyos, matuwid ang Diyos, mabuti ang Diyos para sa atin. Ay, alam nga naman, kagaya ng ibang nagtuturo na marumi naman, papakain pa sa atin. Eh, yun ho ay hindi kabutihan. Sa Deuteronomio 14:6, in-identify ng Panginoon kung ano yung mga hayop na marumi at malinis. Sabi niya, bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. So, yung hayop na may hati ang paa, biyak yung paa niya, ngumunguya, pwedeng kainin. Ito daw ay malinis, kagaya po ng kalabaw, kagaya po ng baka, kagaya po ng tupa, kagaya po ng usa, kagaya po ng kambing. Yan po ay malilinis. At kung mapapansin nyo, kagaya nung una kong pagtalakay sa season 1, ang kinakain ng mga hayop na ito na itinuring ng ating Panginoong Diyos na malilinis ay pawang mga damo. Alin naman ang madumi? 14:6. Gayon man ang mga ito hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa. Ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ang mga ito ay marurumi sa inyo. Nakita niyo po ba yung kadahilanan kung bakit hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos ang mga hayop nito? Sapagkat ang mga ito, sabi niya, ay marurumi. Kaya pala nagbabawal ang Panginoon na huwag nating kakainin sapagkat yun ay marumi. Hindi po iyon malilinis. Sa 14:8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakain. Eh, napakaliwanag. Alam niyo po ang kagandahan sa utos ng ating Panginoong Diyos lagi. Maliwanag. Klaro ba? Hindi ka manghuhula. Basta utos. Kagaya ng iba, sasabi nila, pinalitan na yung utos. Hindi naman klaro. Kinukuha lang nila, invento nila na ganyan. Hindi klaro. Ito klarong-klaro. Nakalagay nga yung baboy eh. Baboy, klaro na yan. Huwag daw kakainin kasi marumi. Ano pa bang iaano natin dyan? Ilalaban natin dyan? Makikipag-argumento pa tayo sa Diyos. Nilagay na nga yan. Yan daw ay marumi. Hindi yan maghatid sa atin sa kalinisan. 14:9, pagdating naman po sa mga nasa tubig, ang mga ito inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Ano mang may kaliskis at mga palikpik, inyong makakain. Tinalakay ko po again sa season 1 ang mga detalye kung bakit yung mga paliktik at may mga kaliskis lamang sa tubig ang makakain. Maliwanag po, titingnan nyo na lamang pag pumunta kayo sa talipapaw o sa palengke. Pag kayong nasa seafood section kayo sa merkado o di ka naman ay sa supermarket, tingin nyo may paliktik. Oh, check. May kaliskis? Check. Malinis yan. Sabi ng ating Panginoong Diyos. Pero walang, yung walang paligtik, walang kaliskis, huwag niyong kakanin. Bakit nga ulit? Bakit ba binabawal ng Diyos yan? Marumi nga ito sa inyo. Yun po ang sabi ng 14:10 ng aklat po ng Deuteronomio. Ito po mga minamahal, kaya binabawal ng Panginoon ay marumi sa atin. Tayo naman po na mga nagmamahal din sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, sa ating sarili din. Pagka nakita mo na marumi, hindi mo kakainin, di ba? Nauna na ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ina-identify niya, sinabi kung ano mga bagay na malinis at marumi. Sabi ni Haring David sa Awit 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasan. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakan ng matuwid. Mga minamahal, mga kaibigan at mga kapatid, hindi ipagkakait ng ating Panginoong Diyos kung ito'y mabuting bagay para sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, eh, ano ba nilalang yung baboy-baboy na yan? Nilalang mo pa yung ano na yan, yung mga shellfish na yan, yung mga crab na yan, yung mga talangka, yung mga pusit, ganyan. Kasasarap pa naman, ba't mo pa nilalang? Alam mo po ang sabi ng ating Panginoong Diyos dun sa talatang binasa natin, hindi magkakait ang ating Panginoong Diyos ng anumang bagay na mabuti. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos, hindi yan mabuti para sa ating katawan, para sa ating kalusugan. Sabi nyo, eh, siguro sa Old Testament lang yan, yung pagkakaiba ng marumi at saka ng malinis. Hindi po, pakinggan nyo po ang ikalawang Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa, mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya po, ang sabi ng mga talatang ito ay lumayo tayo doon sa mga bagay na
marurumi sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon na banal. Yung Panginoon natin ay pinapalayo tayo sa mga bagay na marumi at karumaldumal sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon na malinis. Alam niyo po, dahil sa pagpipilit ng maraming mga taong kumain ng mga maruruming mga hayop, alam niyo saan galing yung bird flu noong 1918, 50 million ho ang namatay, yung bird flu sa maruming mga hayop. Yung swine flu, hanggang ngayon meron pang swine flu, meron ho, ano ho, galing din ho sa maruming hayop. Yung H1N1, galing din ho yan sa baboy. Yun yung foot and mouth disease sa maruruming mga hayop, yung bubonic plague. Bubonic plague po ay galing naman sa mga ugo eh. Dahil po kinakain din ng mga tao. Yung Ebola, galing din sa mga primates. Yung HIV, galing din sa primates. Yung SARS 2003, marahil daw po ay galing sa isang animal market. Galing doon sa Middle East. Ganon din yung MERS-CoV. At alam po natin na ang COVID-19, sangayon sa inisyal at tinatanggap na pag-aaral ng mga eksperto, kung saan mahigit 14 milyon ang namatay ay dahil di umano sa pagkain nila ng bats doon sa Wuhan market. Ito pong kalinisan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos ay para po sa ating kabutihan. Batid ng Panginoon kung ano ang makakasama sa ating pagkatao, sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Dahil po diyan, hindi lamang basta tungkol sa kalinisan o tungkol sa kalusugan o kabutihan, kundi alam niyo po ba yung pagbabawal ng Panginoon ay may kinalaman din sa kabanalan? Pakinggan niyo po ang sabi ng Leviticus 11:44. Sa Leviticus Kapitulo 11 po ay inisa-isa ng ating Panginoong Diyos ang mga pagkain na hindi dapat kainin simula sa talatang 3 patuloy sa buong kapitulo. At iniisip lagi ng mga pastor, mga tagapagturo ng ibang relihiyon na ito kagaya ng buong Leviticus, ito ceremonial, therefore wala na. Ito ay mga batas lang ng seremonya lang ito sa kalinisan ng kanilang kapanahunan. Hindi ito batas na nananatili na moral o kabanalan, kaya ito ay wala na. Hindi na natin dapat paniwalaan. Bago ko kayo maniwala sa kanila, hayaan niyo, basahin ko sa inyo yung nakalagay talaga para ho hindi ho kayo ma-scam. Leviticus 11:44. Sapagkat ako ang Panginoon yung Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 45. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Isa pa ho, verse 47. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Maliwanag po sa konklusyon ng pagbabawal ng Panginoon, paglilinaw ng Panginoon kung anong marumi, kung ano ang malinis, kung ano ang karumaldumal at kung ano ang makakain, kung ano yung kalooban niya para sa ating lifestyle tungkol sa ating pagkain. Ito po ay ini-anchor niya, iniangkla niya, nakakabit siya, nakapremis siya. Ang dahilan ho ay hindi lamang ho para wag natin kainin yung baboy, hindi lamang ho para wag sila maubos, hindi lamang ho para sa ganon. Kundi ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y banal, magpakabanal kayo. Ito, hindi ho lumilipas ito. Yung holiness ho ng pagpapakabanal ay hindi ho ito isang bagay na pangsumandali lamang o sa iisang panahon lamang sapagkat ang Panginoon, ang kanyang kabanalan ay hindi nababago. Hindi po ito batas na seremonyal, kundi ito ay batas ng pagpapakabanal. Sa 1 Pedro 1:15, nabasa nga po natin, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya po pala may mga bagay na hindi natin kinakain o dapat kainin ay hindi lamang dahil bawal-bawal yan o talagang mayroon lamang yung Diyos na ayaw ipakain sa atin. Hindi po. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay magpakabanal at lumayo tayo sa mga bagay na makakasira sa kanyang templo na mga bagay na mga marurumi. Pero magkagayon pa man po, talagang meron ho mga nagtitigas-tigasan ng kanilang mga ulo, mga nanlalaban. Ang totoo po niyan, sila po ay nagtuturo ng ganito, Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon
ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kaudusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o pinapagmuni-muni man nila ang mga tao sa marumi at malinis. Ano daw po ang ginagawa ng ibang mga tagapagturo? Hindi daw sila naglalagay ng pagkakaiba sa banal at saka sa karaniwan o pinapagmumuni-muni, pinag-iisip ang mga tao tungkol sa marumi at malinis. Ang itinuturo nila, lahat yan malinis na, lahat yan po pwedeng kainin. Ang sabi ng Panginoong Diyos, at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Alam ko, meron nung mga taong magpuprotesta at magsasabi, pagkain lang naman yan, Kuya Igan. Pastor, hindi naman yan siguro big deal. Pasintabi ko sa inyo at pasensya na po kayo. Sapagkat ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva, ay pinalayas po sa hardin ng Eden dahil yung hindi pinapakain sa kanila, kinain pa nila, nawala ho sila sa paraiso at marami ho ang mawawalan ng paraiso dahilan sa katigasan ng ulo na hindi na pinapakain ng Diyos, kinain pa rin natin. Mas mabuti po na yung sinabi ng Diyos na huwag nating kainin. Sapagkat ito ay panawagan ng Diyos, alam ng Diyos para sa ating kalusugan, para sa ating kalinisan, para sa ating kabanalan, para sa ikabubuti natin, para sa ating kabutihan. Kaya ho, hindi ho ito basta-basta. Hindi ho ito sasabihin na, simple things lang yan, ganyan. Kainin mo, gusto mo, hindi ho ganon. Sapagkat doon nga po nalaglag si Adan at Eva na ang prinsipyo nila ay gusto kong kainin.

mga tinapay itong mga bato. See, tungkol pa rin ho sa pagkain. Doon, tinutukso ni Satanas ang maraming mga tao ngayon. Lantakan mo, laklakin mo, pangusin mo, walang masama dyan, basta kaya ng tiyan mo, okay lang yan, buhay mo naman yan, isang beses lang tayo mabubuhay. Eh, wag pong ganun. Sa atin po, na mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ni Jesus Christ, sa atin po, na mga alagad ng buhay na Diyos, na gumawa ng lahat ng mga bagay, kinikilala natin na mayroong biblical diet. Ang biblical diet, ideally, vegetarian. Ideal po yan. Na tayo dapat, prutas, gulay, at ang kinakain natin ay mga produce ng ating mga itinanim. Pero meron din pong acceptable. Para po sa mga kapatid, huwag din ang pahirapin ang buhay ng ibang mga tao. Ideal nga po yung vegetarian. Pero Diyos na din naman po ang nagsabi na may acceptable na mga clean meat at mga clean fish. Tinatanggap po ng Diyos yan. At yung pangatlo, forbidden, unclean meat. Sabi ng ating Panginoong Diyos, merong pwedeng kainin, merong hindi naman po pwedeng kainin. At ito po kapag ka ating sinunod ay para sa ating kalusugan, para sa ating kalinisan, para sa ating kabutihan, at para sa ating kabanalan, para sa ating patuloy na kabanal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya pala binabawal, hindi lamang kung ano ang hindi papasok sa aking bibig, kundi yung aking relasyon sa Kanya, na dahil sinabi niya, kinikilala kong mas nalalaman niya ang mga bagay na mabuti. Kaya binabawal ng ating Panginoong Diyos dahil mahal ka niya, dahil ayaw ka niyang magkasakit, dahil gusto ng Diyos na bumuti ka, dahil nais ng Diyos na manatili kang malinis dahil ikaw ang templo ng banal na Espiritu, dahil tayo'y binili sa halaga. At balang araw, pagdating doon sa mga pampangin ng langit na bayan, tayo'y nakahanda na sapagkat tayo ay naging masunurin sa iniutos ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi dapat kainin, kagaya ni Adan at Eva, sa pamamagitan ng pagtubo sa atin ng Panginoon at pagkatapos ay pagsunod natin muli sa Kanyang mga turo ng kabanalan, muli tayong makakapasok sa paraisong nawala sapagkat nagbalik tayo sa ating pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya pala.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

track kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God Pods ay nakakarating laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha, sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo,

ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.